0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako na dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Ako si Teresa Ahero sa Hingog City.
5: Yes, igan.
4: Magdisimunay ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
5: Okay.
4: Di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
5: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung laplas, limboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella. Tulo ka bitol, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
5: Salamat sa
4: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga iagig panglangina ng mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
4: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
6: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang ang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego Blend Jelly Paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
12: Sukad karon, matag-hamal, taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
14: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
15: Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan yung anniversary, uy.
16: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
15: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
16: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
15: GRD Printing Services?
16: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
15: Kanindot, no?
16: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
17: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
18: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
8: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Myrna sa gihapon, Myrna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akon ba na napaso sa motor. Karon gigamitan po siya sa aroma. Na wala ako sang migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
9: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Unsa may ato igan?
2: Ako po, testimony ang aroma.
1: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
2: Oo, oh, ga-plus ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin nga katukatol. Importante yun, kaya nalipay yung wala po.
1: Wala?
2: So, ang katulang ga-plus na mo ang aroma.
1: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
2: Sa Ginoo, Pastor Dan.
1: So, igan, salamat din kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
2: Noel Estina.
1: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend, jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend, jelly paste.
6: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, uy?
10: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. Mayanap ko sa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Buka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: O sa may ato igan?
5: Ako po yung testimony ang aroma.
4: Aroma, yes. Gagamit ka aroma?
5: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanyang mga katul-katul. Importante yun kaya nalipay yung wala po.
4: Wala?
5: Oo.
4: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
5: Sa Ginoo, Pastor Dan.
4: So igan, salamat din kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
5: Noel Estina.
4: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego Blend Jelly Paste.
8: Kalami, ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
9: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
12: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
13: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
12: Naa pa di ay na!
14: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
9: Kanindot no?
14: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
12: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
14: GRD Quezon Printing Services na himutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
17: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
18: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
19: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpaulin. Ano kung magastuan yung anniversary, eh?
20: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
19: Dahil, eh, mura magkatapal ko ani nga event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, Day.
20: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
18: GRD Printing Services?
20: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
19: Kanindot, no?
20: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
1: Hello, Dine. May alam po sa GRD Printing Services.
21: Huwag ka na ipangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
22: Sa dugang kasayuran, agto alam ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
23: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
24: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
23: 90s.

0: Mare. Ate dahil sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan ng interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest. Ah, sige, salamat kay Mare. Ado na ko sa FA Pawn Shop. Hala Mare, pagdali na. Ado na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
1: FA Pawn Shop.

0: Anniversary.
1: I love you. So
0: beautiful. Akong gift ni mo.
1: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat, Han.
0: Di apa.
1: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
7: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan?
7: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, oh, oh. 98.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Buka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong huwag? Malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Happy anniversary.
5: I love you.
4: Akong gift nimo.
5: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di pa.
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: unsa ato igan?
1: Na ako'y magulang pastor ba nga nag sakit dito sa takurong pastor. Nagduol ko dito pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
0: Unsa kay ang sakit?
1: Duha na ka bulan pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor, kamot na kanang bukol sa julin pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot pastor, tiil, aguy ninig kay tanawon pastor. Ta inom na ako sa gigimak. Duha ka buok pastor.
0: Duha ka buok.
1: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi ina po, di pa inang po na ako sa utro. Dora, di akong kabuk, Dua, pastor. Kabuk.
0: Yes.
1: Alam, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
0: So, nakasalba.
1: Salamat ko sa Ginoo, pastor. Maghinat, kid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Yan ako magulang for 2 months.
0: 2 months ka naglubog, nahigda lang.
1: Oo, naglubog. Ito, pastor niya, ng gamay, nagudiyang matiin.
0: Upat lang kakapsulaan na inom. Nakabakod.
1: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagdito mga bukol sa ang lawas pastor, nangawala man ta na.
0: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat Igayo.
1: Sige pastor.
0: Yes, okay, let's... salamat.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
4: Pasalamat po pastor sa BGMAX nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po pastor nga duha ka adlaw gikuha na mo dito sa naawan kay dili pud siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama gipainom niya BGMAX tulo ka buok. Tingala siya nga nilyok-lihok na ingit siya kabarok. Dayon gipalitan ako siya BGMAX pa sa atong niadtong Maramag niadto ko karon kaluyo sa Ginoo. Naulian na gyud sa pastor makalakaw na siya. Tingalan na akong mama nga migawa siya sa siya ni adto na siya siya na naning kamot nakalakaw siya.
3: Pila siya kadlaw nga dili magka magkod atong tuwa pa siya sa naawan.
4: 3 days siya dito pastor kanang nawadan dito siya
3: sa potassium. Ah, okay. Karon okay na siya?
4: Okay na siya ron pastor.
3: Salamat.
4: Sa Ginoo nga makalakaw na gid siya.
3: Okay. Kinsa gani ni Oga taga-asa?
4: Igan si Rilyn Patrice ni pastor sa barangay Mauswagon Don Carlos.
3: Salamat kay Igan na, salamat.
2: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Unsa may ato igan?
3: Ako po, testimony ang aroma.
2: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
3: Oh, nga-aplas ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katul-katul. Importante yun kaya nalipay yung wala po.
2: Wala?
3: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
2: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
3: Sa Ginoo, Pastor Dan.
2: So, Igan, salamat kayo. Kinsa ka ni pangalan na ni?
3: Noel Estina.
2: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
4: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
4: Naa pa di ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kaningdot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD, Quezon Printing Services.
4: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
8: Good morning, palayog pa ila.
9: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
8: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
9: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwansa sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VG Max, nakalakaw na siya.
8: Okay, pilay edad sa imong mama?
9: Mura magkuan, pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
8: Okay, so okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
9: 5 ra ka buok, pastor.
8: 5. Karon nakalakaw na.
9: Karon nakalakaw na siya.
8: Okay, asak dapit sa Hingoog Igan?
9: Ana sa Barangay Santiago.
8: Okay, salamat kay Igan na. Salamat kay Gayo sa pagtawag.
10: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop, diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
14: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
15: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Ako si Teresa Ajero sa Hingog City.
5: Yes, Igan.
4: Magkasimuni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
5: Okay.
4: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
5: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubag mo yung yaplas, limboto, di na ulian. Then karon dili naman siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
5: Salamat sa Diyos.
4: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
4: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Kinsali pala yung taga-asa?
3: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihapag, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
3: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
3: Nakoy arthritis.
2: Nag-arthritis.
3: Oo, nagpakit ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
3: Tulog ka-adlaw.
2: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify.
4: Everybody line up! Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganda ayo!
4: Naapadi ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
7: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD, Quezon Printing Services.
4: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
9: Numero 1 sa balita.
10: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
9: Numero 1 sa serbisyo publiko.
11: Ano mo? Malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon magpapasma.
9: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
12: Og kalingawan sa Bukidnon.
9: Radyo Kaibigan.
13: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang og walay lakot kining sibihan.

0: Amahan na mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag usa. Anya nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo sab kami gilayo sa mga diskresya sa kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo sa among paglawig ibabaw ning kalibutan. Nauta ka kanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sad ka sa among kalisod. Na sad ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kun ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Taghan pa kami kisugilon kanimo Amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangi intahon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangi intahon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan nga unta sikin sa dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa among mga mahal sa kinabuhi Ginoo. Ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangi intahon sila Amahan. Tundunay mga suliran karong gihambin. Maluoy ka Amahan, hupayon mong tang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa di namo malikayan, makabuhat kami og mga kasaypanan. Pasaylo ang taon kami Ginoo sa mga sala nga mo nabuha. Apil sa among mga opisyalis, sa among mga lideris Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam, aron madumalahan pa pag-ayo, mahatod sa kahingpitan o tinuod nga kalambuan, o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy, amo ta ka ng matagamtaman Ginoo. Pinagi sa imong gahong. Kining tanan Amahan, among gilauman nga madawat, apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas, amin.
1: Ratsada! Tulunganon gimog na alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.
2: Alas 11:14 na mga igala ng atong oras, mga kaigsunan. Mayungod to, welcome dire sa atong programa mga igala nining unang adlaw nining simanaha. Mayo 4, 2026. Sa magyapon sa nandan, kininyong alagad, inyong angkurman nining tulumanong Ratsada. Ako si Igan Tata Retesa. Magiguban kaninyo sulod sa usa ka oras. Mulong tatagato na sa alas 12 ang takna sa kautuhon. Maginaot ako nga nining nga tanang nagpaminaw nato mga igsoon. Karong mga gutluan na sa mayong kahimtang sa mga inyong pangapanglawas. Mga binatid tigpaminaw. Una sa tanan mga igala nga itong pagpasalamat una sa ato mga kaubanan din si Bihan sa DXRK Radio Kaibigan. Ang akong co-pilot karon diri sa studio si Engineer Igan Joshua Sison. Dito sa transmitter, kauban sab nato si Engineer Igan John Tingkang o Engineer Igan Ramil Bidriho. Sa ngalan sa among station manager, Stephanie Dangalio Yuti. O kauban sa among finance officer si Bernadette Kilong-Kilong. Among station operation manager, Engineer Romeo Chang Jr. O maingon usab sa atong technical department, no? Pinagi sa among technical consultant si Igan Gerald Ray Dangalio. Sa ngalan sa among station general manager, ang Kuya sa tanan, Kuya RJ Dangalio. Labaw sa tanan mga igsoon, ang tagiya og tagdumala ni Sibihan kansa mausab mangigala ang founder sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Ang taong kanunay gyud mangigala naglantaw sa kayuhan labi na gyud sa kalambuan dilang kay diri sa atong Sibihan kundili apil ang mga igsoon sa tanan nga mga ginsakupan sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Inaot mga igsoon, no, nga nining adlawa, taliwala ining kainit, pero dili man hinoon yun po tanan. Dunay portion nga medyo gadag-gadag-um. O niya, diri sa ato sudad sa Valencia, normal na may gininganin nga klima mga igsoon, no? Bisa panahon gani kunusting ulan, musulbong gud gyapon ang kainit og labaw sa tanan mga igala kapasulabi gud ang kaigang. alinging. Lahi gud ang kaning klima mga igsoon basta daghan kuno kayog kanabang kahoy. No? Dito sa Amos malay-balay bisag panahon sa ting-init mga igsoon, bugnar gud gihapon ang imong mahanggab nga hangin kay tungod mga igala naidag ko dito nga mga punuan sa pine tree. Gusto ka magpa hayahay mga igsoon, wato lang ka dito sa kapine treehan. Nakay duyan, pwede ka magduyan-duyan dito. O gusto ka magharay-haray, magduyan-duyan ka mga igsoon, okay kayo. Uy, may ngutos ako ang idol, ang akong pinakasuod o labaw sa tanan. Muna akong pinaka paborito nga abogado. Tawag ko ni mo niya, Attorney Jeff Sison, sir. Ang akong higala. Yes. Sige, sir Jeff. Salamat kayo.
3: Okay.
2: Mga higala, no? Ang akong idol nga abogado sa Attorney Jeff Sison, mga igsoon. Gikan pag-intaon sa ako, ano? Mupay paggawas ko no sa korte, no? Kanaigi tambungan nga hearing. Nag-miss call ko niya kaganina. So, mo siguro wa niya matubag mga igsoon. Ay, naa siya hearing. So, ni return call sa nato karon. Tawagan lang nato balik ko niya mga igala, no? After siguro sa itong programa. So, may ngunto diya kanimo, Sir Jeff. Attorney Jeffrey Sison. Ang akong idolo. Idol kayo na ako ning abogado. Ha? May laki sa ni mga igala ng abogado. Alright. Sa kasamtangan mga igsoon, I don't know, humana naman siguro. Posible humana siguro yun mga igsoon. No? Ang Monday convocation, no, sa ato ang syudad, particular mga igala diya sa City Covered Court. Ay unang Lunes karon mga igsoon, ining bulan sa Mayo. So, naandan na sa matag unang Lunes, matag bulan, adunay konbukasyon ang local government unit, partikular diri syudad, mga igsoon, no, sa Valencia. So, may pagpaminaw dito o mayong udto diha kang Mayor Madam Amy Galido Galario. Kauban siyang kapikas o belated happy birthday sa atong kanhi mayor, the action man spokes John Galario. Atong April 30. Perte may gala ka aligre bibo kayo ang bodol fight. No, nga gi pahigayon mga igsoon atol sa kasulugan sa adlaw na tawhan ni former City Mayor John Galario atong April 30. So, nagpahigayog bodol fight paniud to. Mga igsoon. Makita na to maigsoon, no, nga di matukib ang kanabang excitement sa mga tao. Murag first time ba nila may galang na kini ang experience ang bodol fight ato sa kasalugan sa atong mga nahimong opisyalis o kanhi mayor mga igsoon sa dakbayan sa Valencia nga mao si spokes John Galario. Maminaw sa siguro tagbalita o ba kini ang report mga igsoon, no? Sa dili pa ta may gala mulaos Gato sa unahan para sa ato mga isigutanan, mga igsoon. Importante may gala, gato sa masayran. Ang mga nagunang impormasyon nga nakalap na pinagi sa buhatan sa Public Information and Assistance Division sa milabay ng mga adlaw o hanto din ng mga gutloa. So nasa itong linya karon may gala mo hatag sa iyahang pasiunang report si Igan Evelyn Calderon. Mayingutto ni mula, Lynn.
3: Yes, mayingutto Kuya Ta o mayingutto sa itong mga suking tik paminaw. Happy Monday morning Kuya Ta.
2: Yes, likewise. Happy Monday morning.
3: Yes, kayo, no? O, bago lang, Jude. Baguhay lang na human, Kuya Ta, no? Ang ato ang first monthly convocation program sa bulan sa Mayo.
2: Ayan, okay. O,
3: giuna ka ni, naunhan ka ni sa Santos na Mesa, Kuya Ta. And then, sunod sa programa, din, kini siya, no? Gi-launching ang ato ang City of East Doing Business. Diin gipahigayon sa lokal nga panggamhanan aron mapaspas ug mapasayon no mapayano ang mga transaksyon sa gobyerno to. So tumong ni ini Kuya Ta nga maminusan ang kahago ug oras sa mga negosyante ug katawhan sa pagkuha og permit ug uban pang serbisyo. So mala ko Kuya Ta no sa mga opisyal pinaagi sa maong programa ipatuman ang mas sistematikong proseso, digital nga serbisyo ug mas transparent nga pag-alagad sa publiko. O gilauman usab niini no nga makatabang kini sa pagdani ug dugang nga mga investors Kuya Ta.
2: Very good.
3: Aron mas mapalambo pa gyud ang atong lokal nga ekonomiya dinhi sa Dakbayan sa Valencia. Ang mga ahensya sa gobyerno, yes Kuya Ta, ang mga ahensya sa gobyerno nga nagpasalig no nga padayon nilang pauswagon ang ilang serbisyo aron mas mapalig-on ang pagsalig sa katawhan Kuya. So karon nga bulan, it's a month long celebration Kuya Ta, adunay mga programa pwede nato no makita sa atong official page sa LGU Valencia City Bukidnon. Makita na to ang mga activities, series of activities sa atong ease of doing business.
2: Okay.
3: And then, karon po nga pa na adlaw Kuya Ta, no? Gipahigayon po ang International HIV and AIDS Memorial Month. So, gisaulog sa syudad ang Memorial Month isip paghinumdum sa mga namatay tungod sa HIV o AIDS, Kuya Ta. Aron mapalipon pag yun ang kampanya batok ni Ini.
2: Hadlok po na paminaw, no?
3: Yan, Kuya Ta, no? Oo, maugin ni no. Gipanghingusgan sa atong City Health Office kini Kuya Ta.
2: Maugin.
3: So, gipahigayon ang nagkalain-lain kalihukan sama sa information drive, libreng testing, o counseling Kuya Ta. Pwede ra kayo sila, no? Muadto sa atong City Health Office, Kuya, kung gusto sila. Don't worry, tanan siya is confidential kung magpa-test mo dito.
2: Oh.
3: Okay, so para na sa kaayuhan sa tanan, dili na siya no, ngayon nga para magpalayo mo sa tao, kundi gidasig usab no ang katawhan nga magpa-konsulta aron malikayan ang pagkalap ni ini nga sakit. So sumala sa tong health officials, importante siya kaayo Kuya Ta ang isa nini, disiplina. Edukasyon, yes, o suporta sa komunidad aron mapugngan ang pagdako sa kaso sa HIV dinhi sa Valencia. Amo sa itong nahibaluan Kuya Ta, iba, murag number 3 daw ta ang Valencia City.
2: Kasi
3: so,
2: may,
3: minaot
2: no, mamapugngan number one, Lynn.
3: Wala ko kakuan pa ito, Kuya Ta, no,
2: naibaw,
3: number 1.
2: Ang ako naibawa number 1, murag tuwa dito, sumalag kaniyang.
3: Agoroy.
2: Okay.
3: Moro ba't
2: balita nga katulad yung silang duha magtiayon. Nagpalubi ato dito.
3: Point number one.
2: Tubig.
3: Positive. Dako kayong issue na siya.
2: Positive na ba daw ito sa kwan? Kiniang HIV.
3: Agoy. Binauglahi. Lahit po nag-positive. Kaya maragdaghan man ang positive ato niya.
2: Sa HIV daw, HIV. Ako
3: na nang isdutan, ha? Sumala po na sa mga nakalap na ito, no? Nga, mga balita. So, karong nga, bulan Kuya Ta, gihatagan o importansya ang pagrespeto o pagdawat sa mga apektado sa maong sakit. So, diin na ito sila angay, no? Nga ka ng dili bali-balihon. So, ang maong celebration, nagpasabot sa padayon nga paningkamot sa Dakbayan sa Valencia sa atong gobyerno ug sa komunidad nga mapanalipdan ang panglawa sa tanang katauhan, Kuya Ta. O sa laing bahin, Kuya Ta, no, kini. Ang mapasigalbuhon kayo ang syudad sa Valencia diin. Nahitabo ko no ang kanang sa dinhi sa ato ang dakbayan dinhi no ang Rotary Discount 2026. Din mitambong po no ang atong Vice Mayor, may Vice Mayor Rizal Galario Fernandez uban sa mga Rotarians og civic leaders Kuya Ta. Kini no pagbukas sa Rotary District 3870 Conference or Discon ni atong May 1, 2026, Kuya Ta. So, kini, okay. Nagpasabot, no? Sa padayon nga suporta sa City Government of Valencia sa mga pagtambayayong alang sa kalambuan sa komunidad ug maayong serbisyo publiko. Ipahigayon kini, Kuya Ta, dito sa Hotel de Susana and Resort o duha kaadlaw kini nga panagtigom. Kapin 500 pod ka mga Rotarians, Kuya Ta, no? Gikan kini sila sa nagkalain-laing bahin sa Mindanao. So ang mga kalihukan gipanguluhan sa Rotary Club of Metro Valencia ubos sa tema nga Olala Valencia.
4: Olala.
3: Yes, Olala Valencia. So kini no nagdasig sa panaghiusa pinaagi sa panawagan sa Rotary nga Unite for Good. So, isip guest of honor, giabi-abi ni Vice Mayor Rizal Galario Fernandez, ang mga delegado sa City of Golden Harvest, o gipadayag ang padayon nga paningkamot sa lokal nga gobyerno sa pagligon, sa pagtambayayong tali sa civic organization, o ahensya sa gobyerno aron mahatagan o epesyente ug angay nga serbisyo ang katawhan. So kauban niya Kuya Ta, sa maong kalihukan ang mga miyembro sa 10 sangguniang panglungsod. Si District Governor Attorney Marlowe C. Silicious, ang host sa club president nga si Ma'am Lilibeth D. Chin, uban pang Rotary leaders ug mga dignitaryo sa formal nga pagbuka sa maong conference. So, gipasiugda sa City Government of Valencia, Kuya Ta, ubos sa liderato ni Mayor Amy Galario, ug sa suporta sa 10 sangguniang panglungsod nga ang Rotary usa ka importante nga kaabag sa kalambuan, ilabi na sa mga programa sa panglawas, edukasyon, pagpanalipod sa kinaiyahan, kalinaw ug pagpalambo sa ekonomiya. Nagpasalamat usab Kuya Ta, no, si Vice Mayor Rizal Galario Fernandez ug ang Rotary Club sa ilang padayon nga kontribusyon sa syudad, labi na sa pagligon sa serbisyong panglawas, pinaagi sa medical assistance o sa ilang mga outreach program. Yes, Kuya Ta. Kini sila, no? Update kayo sila sa mga ingani nga mga programa, Kuya. So, nakatabang gid kayo sila, no? Sa dagang komunidad din sa atong syudad sa Valencia. So, pinaagi sa timang Olala Valencia, gipakita usab sa conference ang talagsaong kultura, maabi-abihong pagdawat o kalambuan sa syudad nga naghatag higayon sa igado natin ang kaanyag pagpil sa Valencia panagtambayayong sa Northern Mindanao. So, gitambungan ang maong kalihukan sa mga delegado sa 50 ka Rotary Club sa 8 ka probensya sa Mindanao nga nagsilbing plataforma sa pagsaulog sa mga kalampusan sa serbisyo, pagligon sa panaghiusa ug mga idea. So mao na siya Kuya Ta, no? Ang atong mga nakalap nga balita karong adlaw gikan sa buhatan sa Public Information and Assistance Division kini si Evelyn Calderon.
4: Daghang salamat Evelyn Calderon. Atong nabati mga igala ang report gikan sa Public Information and Assistance Division, no? Kun PIAD uban ni Igan Evelyn Calderon. At oras, doon na tayo 29 minutos. Pasado na alas sa 11 antak na mga igsoon sa kautuhon, no? Sa iyong kautuhon. Nagkaroon adlaw, may bawaan na nato ni mga igsoon, no? Kung kinsa ang mga congressman nga mupirma. Kay murag karoon matugad lawa, giingon nila may gala nga ilahan ng iduso sa plenaryo. No, human sa kiniang gihimo nga mini trial mga igsoon sa House of Representative Committee on Justice mga igsoon, no, karon man to ilang giingon may gala nga adunay himuon nga botasyon gani mga igala ni ato mga niaging adlaw body count na daan si Congressman Sandro Marcos. Gipaniguro gyud mga igsoon no nga makuha ang majority votes para sa kiniang paghimo sa hingpit. Ngayon na maduso nga to mga kaigsoonan sa Senado. Mahigala nga kiniang ilahang mapa-impeach, matud pa. So, doon na naigi, kuan karon mga ikso, no? Doon na naigi bati o kiniang kabalaka or kahadlok. Kay before mga igala nining adlawa, nagpadayag na ang Iglesia ni Kristo noong i-blacklist nila ang si kinsamang politiko.

or mga apo ni mga politician, mga igala, nga atat kayo nga magpa kiniang magpa-impeach sa atong vice presidente. Dako kay ni mga igala kwan, dako kay ni mga kaigsoonan ko questionable karon. Ha? Sa atong nasayran mga igala, daghan na kuno matud pang congressman karon nga magpabura na sa ilang pangalan as co-author sa impeachment case. Ah, daghan ng mga congressman may gala nga ipa-irisk kuno ilahang pangan as co-author nining impeachment case bato kang BP Indesara kay nahadlok sila. Oh, see? Tanawa. Muna giingon mga kaigsunan ko nga kining inyong trabaho karon, klaro naman kayo ning political harassment sa kaatban nining atong kasamtangang administrasyon. Pagpangharas sa laktod nga pagkaistorya mga kaigsunan, kining ilang mga butang-butang, butbuhat o ingunusab pagpresentar kunuhay sa mga piki nga mga witness aron lang maigsuon nga madaot o ilaha may galang mapalagpot mga igsuon sa pwesto si BP Inday kay nabalaka ni sila. Kining mga buaya, mga igsuon, kining mga nakadawat o malita-malita nga kwarta, nahadlok ni sila nga og makalingkod si BP Inday Sara Duterte sa 2028 national o local election. Kay surbol man gyud mga igsuon, ah, laras man gyud may gala ang kadaugan ni BP Inday, Manila, Visayas ug Mindanao, Luzon, Visayas ug Mindanao. Muna karon mga igsuon, ilahang hingusgan gyud no nga ilahan maduso ang articles of impeachment ngadto sa Senado. Pero klaro naman kayo mga igsuon nga diha sa Kongreso may gala kay mo magini ilahang tahas, mo magini ilahang main agenda karon ang pagpa kini ang pagpatangtang ni Vice President Sara Duterte. Kay aron mga igala walay tunok o babag magpadayon ang ilang pagpangawkaw nga way mo badlong. Kay halos tanan ni sila mga igsuon, mga priso magyuneog si Inday na mahimo presidente sa Pilipinas. Diba, Diyos? Ah. So kini dili ni ingon pagpanghinadlok ha. Ang gisulti sa INC, Iglesia ni Cristo, ang pag-blacklist sa tanang kandidato, apel sa ilang mga kaliwat hangtod na sa ilang mga kaapuhan. Mga igsuon, kadaghan sa problema nga ngayon at timanon karon mga panahon na sa atong nasod, pero dako kayo may galang gigasto sa atong gobyerno. Tungod lang ini nga gikabisihan mga igala nilang impeachment case bato kang BP Inday. Ang pagguba sa pamilyang Duterte, gidaot nila pagayo. Pero bisag unsaon pa nila may galag daot tumutomo. Kay kitang tanan nakabalota mga igsuon sa kamaturan. Kining ila mga igalang pag kini ang pagpanglisod-lisod no sa mga kritiko sa Marcos administration. Katulad nila pagdakop may gala kang Jisunsa. Gituyo nilang dakop mga igsuon webe sa gabi eh. Ikabalo man ta may gala nga kanang Biyernes holiday way opisina. So di makapiansa gani si Piat mga igsuon. Ang ila may galang gibasian na warat o pares. E giingon may gala ni Atty. Melvin Matibag nga utro pong yabag nga non-billable kuno ang kasong cyber libel. Gabinugo ning abogaduha mura magdi abogado ni si Matibag ng taon eh. Ha? Karo pa ko nakadungog ang cyber libel Nobel ban. Ay nasipyat dahil sila mga igala kay katoko nung kaso mga igala ang gisulat dito sa kini ang search warrant nag-issue mga igala sa RTC dyan sa Pasay. Kaso kato mga igsoon kalabot sa kini ang paghupot sa illegal nga armas o kini ang bala. Pero sipyat kay cyber libel man. Na karon ang gihimo karon may soon, gisamutan ni numaygala nila og daot karon ang dungog sa mga husgadong nagpirma labi na gyud dito mga igala sa Pasay RTC. Kay ila naman po may galang gipostpone karon mga igsuon ko ang kini ang sa tawag ining arraignment. Aron unta may gala makahikay sa iyang piyansa si Jisunsa. Di lugar na pagpang gipit. Kaya matod pang matibag mga igsuon, dili ko no tinood nga mga kritiko sa Marcos administration mo'y ilang target.

Kastilan, istoryahe. Kini matibag, otro po ng tambalusin ng tao, balbahutog. Ha? Nanggawas may galang yung mga kini ang video sa una. Ha? Pagkamugirua kayo ni mga iksuon nga klase ng NBI. Kanira nga NBI may galang nga wagyoy, kabutangan sa hambog. Ha? Hanggat-hanggaton pa to niya si kisa to. Iyan pa itong gihanggat may galaog. Usan, pinusilay, sinukmagay. Gasalig mangunis matibag kay daghan mga igalag mga lipuris kapalibot siya ha. Unsa na lang ka kini maginusara mga igsoon niya magara-gara ni hagit-hagit ay sus Ginoo ko bisag ako siguro Dios. Di ko ni sibugan bisag gamay kong tao ba. Makik pinaksi ay ko kilay ining kagwangan ni. Eh. Oras. Alas 11:37. Standby mo balik ko may gala human laman ni kajut lang yun.

0: Kinsa ni palayog o tagaasa?
1: Sige na hurtado ni tagaakandayo kong Loreto Agusan del Sur. Kagunang kong akong bayaw pastodan na nakuma, amo kong di kuana, amo kong di pa inom o gizimas o niya. Ibalibaran lang siya o doktor diha sa Loreto, lima kaadlaw niya diha. Ibalibaran na siya sa doktor, pagka lima kaadlaw niya, iparipal sa tagong kay... Ito na daw mahibalan, ugun ka ng sakit niya kayo na kumamanggod siya pastor, dili makapingol, dili makamata siya, di pagikan ganin niya, di karga na siya sa ambulans, amo pa ganin di bukan, iyang mata, di bulikat na mo, iyang mata, bao niya, ayamong di tuslok-tuslok, di namang di mulihit iyang mata niya, amo na lang siyang di pagayan, ato sa kuan tagong niya, among di ulitog na lang siyang baba kong bigimaks, among di pusaw, di dasok na mo sa iyang baba niya, pagkakaadlaon, pastor, nadinuk-linuk siya kay kalibangon ko no. Na nakalibang, yadugasan sa akong manghod na banan niya, yadugasan siya kay nakalibang na gigiha sa iyang higdaanan. Wag ko nga naghugas, pastor, naglingkod naman diha sa katres, nakalingkod na unya. Taod-taod na nagtumi dito, kay silingan naman amo, nagtumi dito, nagsitam. Amo siyang, amo ka na, ano, kumusta naman ka? Isa nga, isa. Kaluin sa Diyos impan niya, maayo naman ko impan niya, nangayo dahil siya ang pagkaon.
0: Kamusta si karon ang maong pasyente? Imong bayaw?
1: Kaluin sa Diyos, pastor, dubera siya na ayon.
2: Mga on na ta!
3: Uy, kalami sa sinabaw!
4: Naabay kinilaw!
5: Ilabas ang bida sa lamisa!
2: Fuego blend jelly paste!
4: Kalami ane!
2: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Yes, akin sa ni Palayog?
10: Igan Best Paler ni Pastor.
9: Igan Beta Paler, yes. Unsa ato Igan?
10: Kalang, mag-testimony lang ko sa Bitimax Bito Pastor kasi Igan Apindat ng taga-kuan, taga-payas. Gusto na siya mag-testimony pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa
9: cellphone. Okay.
10: Nako.
9: Yes, oh.
10: Yang apo ko no, kana na ang sakitan og pian isa kagabi daw. Kayon kadagan daw niya yang bana dito sa kang igan nini ipapalit og bitimak sa kabuo ka. Ilum ko nag bitimak ang yang apo kay petiskita og pian gusto gali maglimbag sa kasakit pian pagka man ato gidalada nila ospital si doktor ni ingon ng doktor nga sa madagi pa inom ninyo aning yung apo di ay ma'am nga nawala naman ang ihang sakit sa pian kay ang kaya hindi ngayon, Dr. Pastor, ang kuan ko noon...
9: Appendicitis ni Buto? Yes.
10: Appendicitis ni Buto na daw niya. Natingala ang doktor, nga nung wala ko noong makadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga, si Mac nga kung ipa, inumdok. Siya nga, ngayon ko noong doktor nga, ay tigpaminawan, di ay mo saan ang radyo di ay. Siya nga, oh, tigpaminawan, may ganing broma min sa kaibigan. Mo, doktor, may gani, kaya painom ninyo, BG Mac, kaya kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mo, doktor, yung pasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay BG Mac, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag ko kayo. Kaya kung wala pang bitin magtingali patay ni yang apo kuno pastor.
9: Okay. Salamat kay Iga na. Salamat Iga na bit.
0: O sa may mo mensahe sa mga katawan nga naminaw karon.
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
1: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
0: Okay.
8: Happy anniversary.
11: I love you.
8: So akong gift nimo.
11: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
8: Ganahan ka?
11: Salamat, Han.
8: Di pa.
11: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
8: Ang unsan?
11: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
8: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
11: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Okay, salamat kayo Diyos, mga igsoon. Oh. Balik tamay gala dire sa atong naandang tulumanon ang programang Ratsada. Ratsada! Alas 11:45 na ang atong oras. Mga igsoon, yan na ang pasiunang impormasyon nga atong nasagap karong mga gutlo. Nahimo na mga kaigsuna na aprubahan sa Committee on Justice no sa House of Representatives ang ilang report o resolusyon mga igala sa pagduso nining articles of impeachment batok kang BP Inday Sara Duterte o kini mo na po ni may gala dayoy pagbutuhan sa plenaryo. 55 ka mga membro mga igala sa House Justice Committee ang may pabor sa ato pa mga igsoon. 55 ka mga membro o 55 po mga igala kabuto but pasabot sila tanan. So walay ni supak o walay ni babag. Pabor sila tanan mga igala no ang mga congressman nga membro sa Justice Committee ubos ni Congresswoman Luestro. Mura giingon nato ni may gala nga may tabo na gyud mga kaigsuna ning giingon hinukasay sa maskara. Hinukasay sa maskara. Muni pantimanan na nato ni mga igsoon. Dayon dito na pud may gala dayon sa plenary kay kinahanglan makuha man sila may gala og 1/3 votes sa ato pa may gala kung 315 sila ka mga congressman kinahanglan mga igsoon na ay mga 105 no ka mga boto sa mga congressman aron may gala nga makuha nila ang kini ang majority votes para sa kini ang pagduso articles of impeachment nga ilan na maduso nga tumigala sa Senado kay ang Senate mga kaigsoonan mao may mahimo na dayon nga kini ang hukom mo nay pinaka kulbahinam mga igsoon. Giingon na may gala ni Trillanes nga nakapalit na kuno sila o kini ang ilahang gasuoton. Ha? Muna gini, kuan mga igsoon ba? Kalbaryo may gala sa mga taong kuan bitaw? Kini ang wa magunahuna no sa kaugmaon sa ilang mga kabataan kay mas gipasulabi pa nila ang kwarta. Mas gipili nila mga kaigsoonan kung magyaka sila og kwarta kaysa kini ang ilahang prinsipyo o baruganan mga igsoon nga gibaligya. Sugod na tagtimaan na ni Dios. Magpasinelo ay na lang tani ha. Mga amigo. Kay saon ta man nagingon nga lakip gyud mo sa collateral damage ani. Akini landaan may galang iglesia ni Kristo nga nagpadayag na mga igsoon nga ilahang i-blacklist ang kinsaman nga mga politiko, congressman o senador, mga kaigsoonan ko nga muoyon ining impeachment case bato kang BP Inday Sara Duterte, di na gyud mo makalaom pa og boto gikan mga igala sa INC. Una-una nga kining iglesia ni Kristo mga kaigsoonan ko ug unsay mando sa ilang labaw mao gyud ni tumanon sa tanan membro. So kung naay 3 milyones nga boto ang iglesia ni Kristo para sa vice president, president o mga senador, sayang kayo. Mawala na sila ha Diyos. Pero dili nila na ikuan, dili nila na igsapayan mga igsoon. Ang ilang unahon na karon, paldo na gud sila. Ka mga bagagnaong nga klase sa mga tao no? Ha? Ang ilang unahon na mga igsoon, bahala pag wala na ko sa posisyon sa gobyerno. Total kining kwarta nga among nakawat nga inyong kwarta tungod sa inyong mga buhis Di nami magutman na ni apil pa ang mga apo. Apo sa apo. Di pa ni mahurot ni among kwartang kinawat gikan sa inyo. Ka mga salbahes, gini mga tawhan na mga kaisunan ko. Mga baga og naong. Bagag naong. Bagag kilay og dagko kay bangag sa ilong samang kang ridon. Puriya gaba. Si Koki. Si Koki. Poor ethics complaint versus senators dismiss. Mga igsoon, matod pa din sa balita. Okay. Akong gusto tanawon may gala kining ilang live karon sa House of Representatives. Mga ganila gina-live? Why nag-live ron Diyos ba? Lamit ato tanawon may gala o niya atong ipadungog din diri sa atong programa. Sige lang, ugma pong adlawa mga igsoon o basing karong hapon na ni mga igala na ito makita. Anyway, taas-taas pa may galang lataso na niya. Ay kato mga igsoon, kuha naman na, giingon na may gala nga alams naman yun na ito mga igsoon sa sinugdanan pa nga sa Committee on Justice Landaan. Kay kini si Luestro may gala, number one yun yung mga igala nga bias nga klases pagka-kongresista. Wa man gani ni makauna-una og bayad sa utang nila mga igsoon sa so, pamilya Duterte kantidad 8 milyones. O muna mga igala nga tao mga kaigsoonan swapang. Di lang kay kawatan swapang pagyod. Matapobre pagyod kayo. Oh. Kay nani iyang sakop sa una mga kaigsoonan ko nga ang pangalan sa iyang negosyo, sa ilang negosyo nining pamilyang Luestro, gipangalan sa ilang sakop. Kay aron mga igsoon, maglikay mga igala sa obligasyon ba sa gobyerno ba? Tiyabaw in taon tong ilahang sekretary kay siyempre ang BIR, gukdon magyugana o bisan unsa kagamay sa imuhang kapital, sa imuhang negosyo, mga igsoon, o nakay obligasyon sa pagbayad o buhis, o kinsay nakangalan na naristros pangalan ni mo, ikaw yung obligadong mo atubang. Piti mang maruan ng pamilyang Ruestro. Apil na yung bana mga kaigsunan nga ripis. Ingon mag-iiniya nga ako yung taguan nga akong bana abogadago ko. Tiyaw mo? So, kani nga mga klases mga tao kini si Matibag, si Anticler, halos ni sa tanan mga igsoon. Kini naakaroon may gala nag-yaka sa atong gobyerno. Sila halos tanan mga igsoon. Polos ni Megala doon na gini ato bangon. O kaloy ala sa Ginoo. Mga igsoon ha. Kay bisan unsa pa kadimonyo lang una-una. Kung ang Ginoo na gani Megala mooy muhatag o kini ang kamalasan nilang tanan. O mugiya mga igala para sa matarong. Oh sorry na lang. Mga igsoon, napikil ta sa oras. Salamat kayo sa inyong pasunod. Kanuna iniling atong tulumanon ang programang Ratsada. Sa ngalan na lang sa itong mga kaubanan. Ratsada! Among station manager din si Bian Dixarke Radio, kaibigan Stephanie Dangalio Yuti. Among finance officer Benedict Kulong-Kilong. O ang akong co-pilot din sa studio si Engineer Egan Joshua Sison. Sa transmitter si Engineer Egan John Tingkang. Kauban usab ni Engineer Egan Ramel Bedrejo. Sa ngalan sa among station operation manager Engineer Romeo Chang Jr. Technical consultant Geraldo Dangalio. O station general manager Kuya RG. Ang Kuya Satanan, Kuya Reginald John Dangalio. Sa ngalan sa among CEO, tagiyang tagdumala din si Bihan, ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Sa ngalan usab sa katauhan din sulat sa Valencia, labi na yun sa atong pinanggang mayor, Mayor Ami Galido Galario, kauban sa Kapikas, Spokes John Galario, og sa tanan membro sa 10 sangguniang panglungsod di panguluan sa atong Vice Mayor Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez. Kini yung angkurman, ako si Tata Retesa. Manamilit ang mingon, daga salamat. Mayong pagpanyuto kaninyong tanan.
1: Ratsada, inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada, hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.

0: ang programa ng inyong nabati, Binairan. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
1: Oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5.
1: Ako si Ato Igan, Alex.
2: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-ulit na kung maaaraw mo ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuhan, tamad.
1: Naunsa tayo mo na itsamad yung tiil?
2: Kano-kano ka na ako, Pastor, kay
1: nangauga. Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuhan, no?
2: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
2: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
1: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
2: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kayo kayo.
2: 5 ka buo.
1: Okay.
2: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nagkita na Diyad ka nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
3: Kinsan niyo og taga-asa paliog?
4: Pastor, nag-Quezon ko. Bumbungon Quezon.
3: Okay.
4: Dugin ako nga sa naang tigpamina ako niya. April naging ko sa Dropos kay Wigan Pito na gatuin kapin.
3: Salamat kayo kayo.
4: Doon lang ko ipaabot nga testimony about sa Biggie Mags, Pastor. Ang akong isoon nga taga-Misamis Oriental na stroke siya niya itong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko kayo may mag-atiman. Tapos gidala na ko niya sa siya sa season. Unya, patay ang bigas niyang lawas, Pastor, sulod sa Luha kasimana. Tapos ako siyang ipainom ang Biggie Mags, Pastor. Nakahurot lang ang nakainom siya o ibalik. Usa kasimana, Pastor, buntag hapon. Salamat si Ginoo kay ibalik ang iyang puso. Karon nakalataw na siya, Pastor.
3: Uy, pilay ang edad, Igan? Pilay ang edad, ha?
4: 63 ang iyang edad.
3: 63. So, sa duwa kasimana, ipainom ni mo ang Biggie Mags, buntag o gabi. Karoon nakalakaw na?
4: O, nakalakaw na, Pastor. Nagsimba na magay sa GFA, Pastor.
3: Ay, salamat ikayo. Salamat kay Igan, ha?
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: May good news!
14: Hello, oy, unsa ko'y good news!
13: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
15: Sama sa large format outdoor sticker,
16: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
13: Wa kanay pangitao pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Kinig 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Yung kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May buntag ni mo diyan, kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog?
3: Ako si Irinias Kabagunay.
2: Si?
3: Kaya Irinias Kabagunay. Nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
2: Okay.
3: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagino kay gigamit ang Digimax nga na iskan ang kong mata o kiring tuga sa kahoy nga bati-banti. Nagpula akong taga.
2: Okay, tapos?
3: Nagubang na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
2: Oo.
3: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuhan, lungsod kay nagpalit ko Digimax. Akong patuluan, duha lang ka kapsul, sa duha ka nlaw, na ayaw akong mata.
2: Ipatuluan ni mo og Vegimax, duha kapsula, sulod sa duha ka nlaw.
3: Duha ka nlaw.
2: Tapos, nawala ang iyang pula.
3: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
2: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karo imong mata?
3: Okay na.
2: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
4: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadahang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag bagong taas balin sa City Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
5: Kapi ka muna.
6: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mobalik ngadto sa yuta. Kay gikan niini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mobalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
7: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mobalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo!
8: Naa pa di ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
9: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD, Quezon Printing Services.
8: Doon na tadiri no?
11: Accessible o affordable nga printing services.
7: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa

0: kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
1: Fried Omelet Chili Paste.
0: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan.
2: So kagkaroon, matag-hamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building. Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Paliog, Pailaila, din taga-asa.
5: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
4: Ay, Tagum. So...
5: Tagum po.
4: Sige, Alex.
5: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
4: Yes, Alex, ano yung testimony mo?
5: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, na dinggi po. Tapos po, yung Big Mac, sinalo sa gatas, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka umma, nakagawas din sa ospital.
4: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, Vegemax Plus?
5: Opo, Vegemax po, inalo sa gata.
4: Okay, pila ka ang kapsula ang gihalo?
5: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasan ng Vegemax. Nabuto ang one.
4: Nagubag?
5: Oo. Salamat sa Ginoo ko.
4: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay
6: Surprise, Lola!
7: Hala, on siya na!
8: Happy anniversary, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
9: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo? O mga giveaways para sa bisita, Lola! Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
10: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kaayo.
11: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
12: Gikan sa gamay hangtudako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
12: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.
5: O sa may ato igan?
6: Ako po, testimony ang aroma.
5: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
6: Oo, oh, haplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katukatol. Importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
5: Wala.
6: Oo, ang katulad ng haplas na mo, ang aroma.
5: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
6: Sa Ginoo, Pastor Dan.
5: So igan, salamat din kayo. Kinsa ganit pangalan, ani?
6: Noel Estina.
5: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
7: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko pawn shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Pawn Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
9: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
10: FA Pawn Shop.
11: Surprise, Lola!
12: Hala, on siya na!
13: Happy anniversary, Lola! Lola!
12: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
14: Naapay ba nga t-shirt, oh?
12: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sika mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
15: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kayo.
16: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
17: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
15: Naasabtay document printing, very clear nga photo copy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD Quezon Printing Services.
17: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
19: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmer sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadahang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Z-Grain Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
0: Kape ka muna.
10: Mga on na ta!
20: Uy! Kalami sa sinabaw!
14: Naabay kinilaw!
21: Ilabas ang bida sa lamisa!
22: Fuego Blend Jelly Paste!
14: Kalami ane!
22: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
21: Sukad karon, hamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
20: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Ako si Ato Igan na Alex.
23: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuan tamad.
5: Naunsa tayo mo na itsama di mong TL?
23: Kano-kano ka na ako, Pastor.
5: Okay. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
23: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
5: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
23: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
5: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom?
23: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
5: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kayo kayo.
23: 5 kabuok.
5: Okay.
23: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo. The best songs on the radio.

0: ang sumahinungdan, ang sumatang ang nadunggan, o ang tao nga imong nahinungduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubali kami sa laytak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

Alrighty, isang magandang hapon, maayong udong, good afternoon po. Kanin yung tanan, mga suking tigpaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. Usa ka mainit, maalimuot, gagauduhon ka natong tanan. Alok ro may galang galunas sa Pizza 4 sa bulan sa Mayo, tuig 2020. And once again, mga kaigan, you are with me, og lainipod niya adlaw sa atong panag-uban-uban sa kanginan, aron sa paghiskot-hiskot, og mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan, para sa mga taong gipang binuangan, para sa mga gipang bulagan, para sa mga ga-move on, ug sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa unsa pang gihulat. Ipadala na po ang inyong mga sugilanon sa kinabuhi dira lamang sa atong pinalanggang sibiyahan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Once again, mag-alag kong mag-aulaw ha na magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot, or bisan unsa may tungod sa gugmag kinabuhi, ining design na po ang bahala ni Anang Tanan. Ang ina lamang buhatan is a text ka na sa tuang hotline number nga 0965-60-11688. Once again, ang nag-ilisara nga numero ni Lady Diana mga gala ha nga kung asa. Pwede mo padala sa inyo mga text message, pagpanimbaya sa inyo mga minamahal sa buhay, pagpa-shout out or pag-greet pagkaha sa inyuhang mga loved ones diha. Nga naminaw karato karon, labi na sa mga nagsaulog silang adlaw na tawhan, sa mga nag-celebrate silang mga anniversaries, sa mga monthsaries, sa ilang mga unsa pa nang angay i-celebrate diya mga galag, kamo na i-desayon niya. Basta kay libre lamang ato pa shout out mga kaigan ha, ay huwag kaulong mag-text once again sa atong hotline number is 0965-60-11688. And of course, by the way, sa mga gusto mo tambag later on sa ato ang letter sender karong adlaw, sa mga gusto mo tawag or mo text baka ha sa paghatag silang tambag sa letter sender. Once again, magalang ito ang nagirusanang numero ha ka ng nagapin ng comments out of Facebook Live 0965-60-11688. So once again, maayong-maayong hapon, magandang tanghali, magmaayong pagpaniud to sa mga paniud to karuan nga naminaw sa atong programa sa kamulong kahungit diha. Sa kamulong katulon, maayong pagpaniud to po sa inyong lahat. Sa kamulong haray-haray, sa kamulong gaduyan-duyan, sa kamulong agapahulay, gikan sa trabaho, gikan sa uma, or sa pagigikan kaigay. Maayong pagpahulay kanin mo diha, o sa kamulong pong gabanag isikay sa ilang pinimalay, kamulong gapanghugas plato, ang uban kamulong gapanguso sa ilang mga labunan, ang uban kamulong ng panghalay na... Gabang kamulong gabang hugas plato, gabang niligsilihig, gabang hipos-hipos sa ilang panimalay. Or sa kamulong ga-drive karon sa mga minaw sa itong programa, sa kamulong ga-biyahe, sa kamulong naa sa trabaho. Parayin lamang sinyong bulhaton mga kaigan at samtang maminaw kang Lady Diana garong kapunan. May ako na ang bahala sa iniuhang kautuhon mga kaigan. Because today is Monday, Lunes sa Lunes po ngayon, Pizza 4 sa bulan sa Mayo, tuwing 2020. And because Monday today, may babasahin po tayo. Lain na po, kasulat ng baganan mga gala sa atong programa, no? Nagipadala sa atong programa. I mean, lain na po nga. Lain na po nga sulat, nagipadala sa atong programa nga. Ito ang taga-agpagtagan. Karong ka po noon. So, kamulo ko dagan ng excited, diha. Nga maminaw, huwag mo tambag sa atong letter sender karong adlaw. So, stay put lang kayo dyan. Hindi po na maglangay karon taod-taod mga gala. Ito ang pagabasahon ang atuang sulat tambaganan karon. So, stay put lang kayo dyan. But before that, mga gala, magandang hapon sa mga naminaw karato karon sa nagalain-lain ng radio sets. Sa mga sayo kaayo nag-atang diha sa programa ni Lady Diana matagalauna. No? Magandang hapon sa inyong lahat. Sana mga Facebook Live viewers karong kapunuan, kaway-kaway naman dyan, mga palanggang sa kitig paminaw. Oh,
Hello po sa inyong lahat-lahat. And magandang tanghali po sa mga naminaw ka na ito at karoon pinaagi sa atong mga kaibigan radio stations nga nakahookup na po sa atong programa. Dihang dapita sa Mike Sorales, South Cotabato. Magandang hapon sa mga naminaw pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Sorales, South Cotabato. Kaupo na itong technician diha, Sir Jules. Og sa atong buutang operation manager diha, magandang hapon po. And of course, sa atong mga palangga diha, ng mga suking digpamina, ang palaging nagkaantabay, nagaatang sa programa ni Lady Diana Matag-hapon. Magandang hapon, og shout out, laras lampurna sa inihuang tanan-tanan diha, mga kaigan. Og ganyang gabita sa may laginingan masamis oriental sa mga namino pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Laginingan Masamis Oriental. Sa atong kaibigan DJ diha or technician bagha nga mo nag-signify ka na ito karoon. Maraming salamat ha. O ila pong gishare ang ito ang Facebook Live. Salamat ka ay sa mga nag-share sa Facebook Live by the way. And of course, sa mga suking itig paminaw diyang aside sa may lagindingan masamis oriental sa ato mga guwapo-guwapa diyang mga suki. Ang amado pa nila, dili kompleto ilahag adlaw o dili magpaminaw sa programa ni Lady Diana. Sana on. Maraming salamat sa inyong lahat. Huwag once again, a shoutout po sa inyong tanan. And of course, sa mga naminaw sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sa Tibuok Probinsya sa Bukidnon, nakutob sa mabot sa ating sibiyahan. Saan ka mang sulot ng mundo na roroon, ang ka mang dipita karoon ng minaw, nanukad sa atong programa, may hapon kanimu niya higala. Welcome once again sa ating tulumanon. This is Love Diaries with the DJ, Lady Diana. By the way, mga higala, okay lang ba ang ako ang tingog diha? Dili ra bahinay ra kaayo kay marag akong headset perting hinaya mga higala. Wala na anad si Lady Diana kay anad magugong ining magprograma. Maglanog-lanog gid ako headset balag mga bungol na basta kay maklaro gid nako akong tingog. Pero karon medyo hinay man atong headset mga higala. Pero mag nabungol ko kadali. Pero kung okay ra diha sa inyong mga monitors, wala problema mga higala. Manad ra ko ani. Anad naman sad ko. Og sa ato Facebook Live, kumusta man ang itong signal diha? Masiga ka bang napalit itong signal mga nanay? Medyo putol-putol na bata sa radyo. So salamat ka ay sa mga nakasabot sa anong sitwasyon mga higalan. Mamawala ta kadali, ang importante nga. Mubalik lagi hapon ta sa kanginan. Mahalag mawala ba sa kimubalik? Di parehas uban diha. Nawala, wala ka di balik DJ. Ay, saon daman na, di tama sa pugos mga nanay. So once again, magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta man inyuhang sa iyong kauduhon diha mga palangga. Inaot pa nga busog na mo o relax o kalmado lang inyong mga huna-huna samtang naminaw sa ato akaroon. Once again, sa maraglanda sa Facebook Live, magandang hapon sa inyong lahat. O palihog ko mga gala, no? O like, share, and comment sa atong Facebook Live para po layo patag maabtan. O mas daghan pa ang pagkapaminaw ka na ito karong kapunon. Sa mga nag-share na, daghang salamat kaayo, ha? Dahil dyan. Pero salamat kayo sa mga nag-share, mga gala, no? Salamat kayo. Kung galipay ni Lady Diana, kung inang share ang Facebook Live karong kapunon. Sa mga wala nasayod ha, kung asa makita si DJ nga nagaprograma sa Facebook Live, inyo lamang buhaton mga kaigan, i-search ninyo sa Facebook ang Facebook page ng Radyo Kaibigan. I-type diha ang Radyo Kaibigan Valencia City. Magawas naman ang mga gala. Kanag 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Walay lain, kanag naipula nga lingin karon. Hindi mo nang i-search mga kaigan. Kaya mo rin naka-indicate nga live takarong nagaprograma sa Facebook. Once again, sa mga nanonood, ayaw magkaulaw mga galag comment diha, ha? Sa base na may gusto i-shoutout, may gusto timbayaon, gusto, sa mga kumustahon, gusto panungog-dungugan, gusto baka ha, i-greet nga nagsaulog karon sila mga birthdays mga higala. No? Ako na ibahalag, basa sinin mga comments diha. Kung ayaw magkaulaw mga higala, salamat ka ayaw. No? At ano yung hinay-hinay nagbasa mga higala, it's already 1:26, paspas king oras mga kaigan. Maying hapon, diha kanin mo mga 70 pairs nga nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live all the way from Tivoli, South Cotabato. Magandang hapon po. Nasuki na ganyan nato siya mga gala. Salamat ka ayon, Ma'am Stephanie Perez, palaging nanonood sa atin sa Facebook Live. Salamat po. Magpa-shoutout din kay Daniel Jeff.
Daniel Jeff Vera, laging busy sa trabaho niya. Agoy, murag nagaling ng load dari sa comment section. So Daniel Jeff, ang habang kanimurihan na, murag pa nagay time sa imong palangga, bagay. Nagpadungog-dungog na mag-inisya dari mga higana. Usara na kuno kay Daniel Jeff Vera, nga palaging busy sa trabaho. Ay, salamat once again, Ma'am Stephanie Perez, no, nanonood sa atin niyaon sa Facebook Live. Pwede kong share sa rong live, Ma'am Stephanie. And we also have a comment here from... Ay, wait lang po, nawala. A comment here from Ira Estela Dorin Salikubay, Matod Pania. Hello, mayang hapon. Watching in Bantayan, Dagumbaan, Maramag, Bukidnon. Shout out ko sa akong mga kauban sa... Shout out ko sa akong mga kauban nag-brushing og tubo. Oy, kang Jerome. Jerome V. Paragoso, kang Lady Jean Gumbaan Jimenez, kang Baby Iran, Yoyo Gaspar, Jasril Lazara, kang Raymar Paragoso, James Dave Paragoso. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Pagsalamat ka ayo sa maragdan o sa Facebook Live. Lami na kini mo, Ma'am Ayrad Estela Durin sa Likubay. Sa imong mga kaubanan di sa trabaho, no? Kamulo nag-brushing. Unsa pa ng brushing? Tama, mapagbasa ani? Mapagbasa aning brushing, mga kaya? Nag-brushing og tubo. Oh. May hapon, kanina diha, Ma'am Ayra, once again. Salamat po sa maragdan o sa Facebook Live. Alright, time check mga gala. So ready, 1:28 in the afternoon. Alauna 28 na po sa kapon ng mga gala. O garon, panahon na para atong basahon sa kahanginan ang lainabod nga sulat yung ipadala sa atong programa para mo'y atong pagdagad garon, atong himay-himayon, at atong sabton kung unsay problema nga buot patambagan sa atong letter center. Garong adlaw mga gala.

All right, Mother Bonnie, letter sender. Dear Lady Diana.

DXRK Radio Kaibigan. Oh, 98.5.

0: 98.5.
1: Tag o taga Tagum Kaigan.
2: Barangay Kanakutan, Store. Katong ato yung tema COVID, di ba? Ilan lang sa ospital sa mga anak. Yan ang finding. Nagoy to be sa mga pastor. Nagkulungan niya. Dahil itong doktor sa huwa, amigo, akong tagay amri, amri sa regional. Pero mali ko sa mga amigo kay na may virus. Itong time pastor, right virus. Kaya ako nga, Dok, pwede sa malayan kong payo. Pagkong naon na pastor, kani, BG Max na niya akong hikwan. Siya, tagay na katambal. Lisita ako, pastor, na mahal kay antibiotic. Pero pastor, kung saya ko na sa bandang sa balay, nasubos akong hanag, lipapalit ko, BG Max. Di ako nagpalit ang pastor ng taon. Pero din, nagwaya ko gamit ang BG Max, pastor. Ano kay balo ko, anong BG Max yun.
1: So, kamusta naman karon?
2: Oh, pastor, okay na. Sunayin sa doktor, pag ako mga check-up, pahalit na mga 7 days, ligo ha, kay check-up na di sriya na ultra immunguan. Pastor, pagkos na balay, pastor. Nagpapalit sa kong hanag, BG Max, kinisikap mo, pastor. Akong inom tulog-tulog yung pastor. Kaya kapunta yung pastor, nalisugin ang pastor yun. Salamat kinakas ni Monique, pastor. Tingala ang doktor. Uy, masandali ka naka-recover, bigo. Pastor yung kagaw sa imundo, nawala na. Balik sa normal. Kaya salamat sa Diyos. Siya sa may ginayon, so ako sa gino, yung lino, yung mal. Talawa ko mong kwan, itukaw yun ang pastor. Sa salamat, bro. Kuya, kuya ang tambalan na ito. Salamat.
1: So, asa ka napit sa Tagum?
2: Salamat raw, parang may kanukutan, pastor.
1: Pilay mo pagidaron ka ron?
2: 71 ako, pastor.
1: Ayo.
2: Salamat sa Ginoo, naka... Ako sa iyo, naka...
1: Salamat kay Iga na, salamat kay Kayo.
2: Salamat sa Ginoo, pastor. Praise the Lord.
1: Okay, salamat sa pagtawag.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: Sukad ka ron, mataghamal, kaoban doon kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
6: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
3: Higala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
6: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral
3: Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villanueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.
0: Ito si Teresa Ajero sa Hingaog City.
9: Yes, Egan.
0: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
9: Okay.
0: Di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
9: Okay.
0: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyan sama sa pot na ulian. Tapos, siya hubang mga kanyaplas. Di boto, di na ulian. Din karon dili naman siya makalihok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella,
9: tulo
0: ka bitol. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
9: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay takuwi kay siya panalangin nga iya gid panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
9: So Aroma herbal oil ka igan.
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
10: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmer sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipada hangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
11: Kapi ka muna.
12: Uy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
13: Ulagi, Mare, nangita mong good coupon shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Pawn Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
14: FA Pawn Shop.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
5: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
6: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
5: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahil.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
8: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
13: Ano ang gusto mensahe sa katawan na naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Nawlian din siya. Ako sa kinunga, sila magagamit ko ni ining half plus.
12: Okay, salamat igan, salamat igayo.
13: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
12: Okay.
14: The best songs on the radio.

Alright, 52 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 52 na po sa kapunod mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with their DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa Nagalain-Lain Your Radio Sets. And of course, sa mga nagdanaw paghihapon sa Facebook Live, kaway-kaway naman dyan mga higana. Salamat kaayo sa inyuhang walang sawang pagsuporta sa ating programa. O sa mga bago pa lamang naka-ablis sa mga monitors, welcome po sa ating tulumanon. At walang nabasa kaganina mga higala ang usa kasulat ipadala sa ating programa nga atong tagaag pagtagaad karong kapunon. But before that, ayaw makalimot mga higala ang ating programa hatod garato sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Sa mga naminaw nga dunay gidapang bati sa ilang kalawasan susama sa mga ubo, sipon, katulgato sa panit, rayoma, arthritis, pamaos sa lawas, panut sa lawas o pinakan sa mga insekto or varicose veins bakaha. Dugay na nimo ginatagu-taguan diha, igala gamitin na sa atong kinagusgan nga Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Igawas kay epektibo kaayo kini dili po kaangay mabalaka tungod kay humot kini dili oily sa atong kalawasan ug labaw sa tanan dili magaman siya sa atong mga sanina. Kunana ganindot gamiton ang atuang Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Maunang sa mga namino karon mga gana no sulay ninyo ang atuang Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Haringa po ganito sa Vegemax Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang kapsula hinimo gikan sa 25 ka mga purong utanon, mga prutas o mga herbal. Maong dili katingadaan nga no ingon-ana na lang kay epektibo pang ayo sa nagkalain-laing mga balatian sa atong kalawasan. Magamaymano man ako nga balatian mga gana kayang-kaya po sa atuang Vegemax Plus Herbal Capsule. Pamatud ni Ana ang ubay-ubay na nga mga testimonya nga atong madungog diri sa kanginan gikan sa mga tao nga voluntaryong nag-testify, nagparayag sa ilang dakong pasalamat sa Ginoo nga gamit ang Vegemax Plus Herbal Capsule na nga ayo ang ilang mga sakit. Ako man nga nag-testify mga gana ha, na ay tag-as nga blood sugar or mga diabetic. Sa mga naminaw diha nga tagas og blood sugar, naapoy tagas og dugo or na hypertension, ang uban tagas og uric acid, ang uban mga UTI yon, ang uban mga ulceron, kabuhiunon, ang uban na ay mga bukol-bukol sa ilang kalawasan, ang uban na ay mga cyst, myoma, na ay almoranas, upunsa pa ng sakita diha mga gana no. Pero gamit lang po ang ato ang Vegemax Plus Herbal Capsule. Uban ang pag-ampo o pagsalig sa atong mga Diyos, nagkaangkon sila kaayuhan sa ilang mga balatian. Unaanak ka milagroso, unaanak ka amazing ang ato ang Vegemax Plus Herbal Capsule mga gana. Unang sumunutan na diha, DJ, asa man tayo magkapalit ang Vegemax o Aroma Plus Herbal Oil. So mapalit ang ato ang mga produkto mga gana sa Tanang Bufarco Pharmacy sa Tibuok, Bukidnon. Huwag sa mga piling butika sa inyong mga lugar. Pero paano magkasiguro mo nga legit nga Vegemax o Aroma inyong mga palit, mas maayong ubisita mo sa ato ang kaibigan center nga nahimutang sa first floor sa Aliquino Emporium, Valencia City, Bukidnon. Once again, first floor ha sa Aliquino Emporium, Valencia City, Bukidnon. Tapad raan ng mga kananan diha mga gala no. Nadiha ka itong kaibigan center ka kung asa available ang tanan natong mga produkto o napati-discounted price diha mga gana maghangyo pa mo diha sa itong mga buutan nga staff labi na sa itong mga kaibigan members na mag-available rin po ito mga gala sa itong kaibigan outlets sa nagkalain-laing lugar, kaibigan centers, kaibigan radio stations o sa itong mga kaibigan legit and authorized dealers. Once again, a Vegemax Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Alright, so much for that mga gana. Once again, welcome back sa inyong lahat. Magkaroon magpadayon ta, magproceed ta sa ato ang hisgutanan, karong adlaw. Ang isa kasalad, nagipadala sa atong programa from our listener, mga kaigan, no? Gitago nato sa pangalan. Idili mo ito ni tinuod nga pangalan, mga gana. Iwan anak ka protektado.
ang iniwang identity dire sa atong programa ha. Mag-alias ra gyud mi mga kaigan. Si ang atong sender karon si Alias. Gitago nato sa pangalan ni si Ma'am Risa. 56 years old mga higala. Dugi na natong suking tigpaminaw. Maing hapong kanimo ni Ma'am Risa ug salamat kaayo sa pag-imong pagpadala ug pagsaling sa radyo kaibigan na pinasa programa ni Lady Diana. Imong gipadalhan sa imuhang si tawag ani. Like mental block na DJ man. Imong sugilanon. Na atong paghimay-himayon, atong tagaag pagtagaan karong gapunon. So mga galawan, sa talang nakapaminaw ha, ayaw mo kaulaw nga mag-text or tawag sa atong numerong 0965-60-11688. Abli na po ang atong telepono sa pagtawag sa inyong mga text o mga tawag para sa mga gustong matambag ng letter sender karon. So yun na nga, diba? Atong gibasa ka ganina ko sa kasulat. Inisiya mga gala, tipikal na sugilanon nga atong ginabasa diri sa kanginan. Kasaganan, mga tungod sa gugma, mga love story, mga heartbreaks and everything. Pero kanisya mga galang istorya, pinasahi. Tungod kay sulat ni sa usa kainahan, ya matod ba, nagabati og dakong kahiubos sa iyang mga anak. Kay lagi daw, mahidumduman na daw kuno siya, no? Ay, araso mahidumduman sa iyang mga anak ko, na anay ibilin nga bata sa iyahan. Wali mo rin himong caregiver siya. Si Ma'am Risa sa iyang mga anak. Okay, inig kibali rugar, buros iyang bata, ihilin sa iyaha, inig pagpanganak. Then, human sa pila katuing, nga si Ma'am Risa ang nag-atiman, nagpadako, nagpangga, nagmahal sa maong bata. Inig human sa pila katuig, matod pa niya, taglima katuig, mubalik ang ginikanan, daw kwaon ang bata sa iyaha. Namura ra daw nagbilin og unsa to kaganina yung giingon murag nagbilin og baka nga gipalimahan ra des kwao na dayon kong mapuslan na sakit gi paminawon mga gala no na after many years na siya ang nagpangga nagatiman sa mga bata gibali na pamahal na siya sa mga bata mga gala kwaon ra sa iyaha nga basta-basta. Well, wa puti mihimo kay lagi ginikanan man ang gakuha, di ba? Ilaha man ang katungod, ilaha man ang mga anak. Pero yun na nga, di ba? Murag kulang o konsiderasyon ang iyang mga anak sa kinabati po sa ilang ginikanan. Ni Ma'am Risa, na mo'y nagpadako sa bata. Basta-basta na lang nilang kuha on after many years. Na mo'y nagpangga, nag-atiman sa mga bata. Munang dibati sa kahiubos. Kaya dili lang ni, kausalang kahigayon na hitabo mga gala, ha? Kapila na daw na hitabo nga ginabilin ra ang bata sa iya sa pila ka tuig. Dahil inigdako na ang bata, kuwao na dayon nga basta-basta lang. Nagsakit ki pa malandungon mga higala ako. Siyempre naman, di ko ka-relate. Kaya isun sa dili pa mang kulola mga higala na pagani anak si Lady Diana. Pero ako, nabati na ako ang kasakit nga gibati ni Ma'am Risa karon. Kaya laliman ka ana, no? Nag-inusara na lang siya sa iyang kinabuhi. Kung may nalangon na ito nga, makakahatag o kalipay sa iyang kinabuhi ang iyang mga apo nga iyang ginabantayan, iyang ginapalangga, iyang giatiman. Lahit na ba yun ang kalipay sa mga apuhan, mga higala, no? Makaatiman sa ilang mga apo. Man sa pila ka, tuig na pag-atiman. Basta-basta lang ang kuhaon sa ginikanan. So masabag gusto mo dambag na walang nawata na si Ma'am Risa karon sa may buhato na ako ani DJ. So nag-inusara na lang siya sa iyang kinabuhi. Very lonely si Ma'am Risa. Nadugangan pag yun kaya lagi ihang mga anak layo sa iya ha. Pero nga nung mambod no? Napukoy mga pangutana sa akong hunahuna mga galang. Nga nung nabulag man sad ka sa imong mga anak Ma'am Risa. Nga nung wala man ka sa ilang poder. Dati ikasagaran manggod ko sa mga ginikanan karon labi nag-idaran na ang ginikanan mga galang. Dapat na agid na sa poder sa ilang mga anak. Mo'y mag-atiman o mo'y mag-amuma sa ilang mga anak, di ba? Labi na nagatigulang na ilang ginikanan. Pero nga nung wala man ka nagpuyo sa poder sa ibang mga bata, Ma'am Lisa, nga bakit parang mas pinili mong mapag-isa at maging malayo sa kanila? Unta, matubag po na ni Ma'am Lisa, mga gala. Maghapag ganito niya, why do I... Sir John Rambo sa Mindanao na nanonood sa atin yun sa Facebook Live. Salamat po! M.M. Lately, that's why magandang hapon. Ano po niyo? May hapon ganyan mo niya, Lady Diana. Magandang hapon ni Puso Yudzon ang itong sukit ang side sa maikibatang Don Carlos Paginon. Ma'am Lately, that's why.
naatay nagatext naatay pipila ka mga tambag nga nadawatan mga hingala nga ato ning isa-isa ho nagbasa ha. Wait lang po. Nagipadala sa atong mga listeners karon. So magandaghapon sa tanang naminaw karato karon mga hingala nga. So nagkalain-lain na radio sets na nakadungog sa ating programa karon kapunon. Magandang hapon po sa ining lahat. Ako sa ning tagapagdahan inyong mga text message mga kaigan. Matod pa ni 475 may hapon Lady Diana. Si Hazel na balitan di ay ni manimbaya lang ko sa akong mga sa akong mama nga si Mylene Martyr o sa akong ison nga si Cheryl o si Cirilio Jr. Magkasing kong song ako na lang muna. Ako na lang muna og iingatan ka. Salamat Lady Diana may hapon. Magandang hapon din po sa iyo dyan, Ma'am Aizel Navalita na kikinig sa atin ngayon. O kimbayo niya iyahang ginikanan, iyahang balangang inahan si Ma'am Mylene Martyr. Kauban siya maigsuon niya ng namin daw ka nato karon. Maraming salamat po. Pag ato nang i-play karon taon-taon yung request niya awin, Ma'am Aizel Navalita. Salamat once again. Magwing hapon, kanimo ni ha, Sender 116, si Sir Ray, Sir Ray, nga namino ka nato karon. Maraming salamat po, og happy listening sa iyo dyan. A text message here from 296, Mano pa niya, good PM, Lady Diana. Kung idara na si Sender, dapat... kung idara na si Sender, dapat na siya at imanon sa iyang mga anak. Dito sa magpuyo sa ilang lugar, dito sa lugar sa iyang anak, para maatiman siya o para dili siya mingawon sa iyang mga apo. Maulang na akong matambag DJ, salamat po. Oy, maraming salamat po. Aha, Sender 296. Nga nakiama ka rapit karon na minaw sa ng programa. Sender 296. Kung mag-text mo kay Gala, pili akong malipay yun si Lady Diana ang inyong i-appeal liha, inyong mga nahimutangan karon para mas-shoutout mo ni DJ. Kaya mo niya, 296, maraming salamat po. Ihang tambag mga Gala kang letter sender, ha? Mas maayo na kuno, sama sa giingon ni Lady Diana kaganina, mas maayo nang kaya 56 years old naman. O, di po tayo makaingon nga tigulang na gini mga gala. No? Sakit, harsh naman sa ganang tigulang. At medyo idara na magiging idara mga gala. No? Dapat mo kuno, nga naanak ka magpuyo sa lugar sa imong anak para ilaha kang maatiman, sir, Ma'am Sender. O, sa giingon ni Lady Diana kaganina. Mas maayo nang si imong edad karon. Total tuluman sa imong anak, 'di ba? Magpili lang ka aha kang anak timo magpuyo, 'di ba? Ila para ila kang matiman para dili pud kibali mo rag mingaw kaayo imong kinabuhi para dili ka mingawon sa imong mga apo. Dito na lang ka magpuyo sa ilaha. Mother Bunny Sender 296. Maraming salamat po and shout out once again as you son. Ay, maghapon sa iyo dyan, Sir Bong Elio Marbania. Hi, sweetheart. Magandang hapon. Kumusta ka na? Ay, okay lang po si Lady Diana. Ay, kumusta mga nagatuang buhay-buhay, Sir Bong Elio. Maraming salamat. Happy listening sa iyo dyan all the way from Lake Cebu, South Cotabato. Maraming salamat. And from 806, matod pa niya, hi, Lady Diana. Maayang hapon kanimo, Lady Diana. Pwede ko magpa-on-air sa akong number, DJ. Kana lang babae, 20 o 30 lang ang edad. Dayon, kana lang single or single mom. Dayon, palihog lang ko, hinay-hinay o basa sa akong number, Lady Diana, ha? Pwede rin akong number, DJ, 0926-248-0806. Once again, 0926-248-0806. Muna na, Lady Diana, salamat sa magbasa. Amping Lady Diana, salamat. Maraming salamat o gamang hapon din po sa iyo dyan. Sender 806 na nagpa-on-air sa iyong numero mga ganda. Salamat kayo po. From 140, Mano Bania Luoy, si Sender, Lady Diana, kaedad sila sa akong mama. Maog, nasakitan ko na minaw. Grabe na po iyang mga anak. Grabe na po iyang mga anak, walay konsensya. Gapasagdan rasiya, humangi pa atiman sa ilang mga anak.
Walay mga puangod. Aha. Kani si texter mga ganlan no gibanin nasakitan siya para kang para kang letter sender kay lagi yahang na imagine yahang mama pod kay idado kuno yahang ginikana yahang mama og ang atong letter sender karon. Madu paniya. Madu paniya mga ganlan nga walay puangod. Ibang anak kay human gipaatiman sa ilang bata no ilahara dayng biyaan ang ilang inahan pagkahuman sa tanan. Napay sumpay dayng yung text mga kaigan kapasagdan ra siya human siya human gipaatiman sa ilang mga anak walay mga puangod. Ang maayo sender magpaduol kas imong mga anak para maatiman kanila og para na akay kauban. Kay dili sa tanang panahon kaya nimo mag-inusara sender. Salamat sa pagbasa DJ. Oy maraming salamat po.

0: All right, so kadali lang parang nawala ta sa live mga galang. Ano pud ni ato ang. Pero hopefully ni balik na no. Parang natin ka problema dari sa ato ang streaming app. But I think okay na. Maing hapon na lang si Imuha niya, Sir Virgilio Bisinga. Maroon pa niya, maing hapon, Lady Diana. Pa-shoutout lang ko sa akong nephew o sa iyang asawang Mr. and Mrs. Bobong Bisinga. Nagpintal sa bintana, dagang salamat. More power to your program. God bless you po. Ay, maraming salamat. Maing hapon sa inyong lahat dyan, Sir Virgilio Bisinga, kauman si Imuha nga. Pagawang kundiha na napipamintal sa ilang mga bintana na... sa iyahang kang Mr. and Mrs. Bobong Bisinga. May hapon sa inyong lahat dyan. Sa inyong tibok kapamilya diha, Sir Virgilio. Sa inyong magkaparintihan, nagkasilinganan o kabarangay nga namina sa tuwa karon. Maraming salamat once again all the way from Campuan, Maramag, Bukidnon. Nagkang salamat o may hapon po sa inyong lahat. Anzanea, lulungkot ako, sweetheart, dahil hindi kita nakausap ng ilang araw na unsa. Ay, gabi naman yung sweetheart, dari mong galas ko ng seksyon. Ay, balakam sa dani. Okay, ra, Sir Bong, may hapon na lang si Imuha diha. Ay, ma'am, Vanessa Bayang, so, Angelica Kunog, may hapon si Ijan. Salamat po sa iyong panonood sa ating programa. Ang akong BFF diya kasides sa may Buroknoy, Bitugaya, Valanchos City, Bukidnon. Salamat na may hapon po sa inyong lahat. Balik na sa tambag para kang Sander Mahagala, no? Madad pa kaganina ni 140. Mas maayo ng magpaduol ka sa imong mga anak, Ma'am Sander, para maatiman kanila o para dili ka mingawon sa imuhang mga anak. Ano na lang gitmo, ikaw na lang magpaduol sa ilaha, Ma'am Sander. Okay, mas maayo magod po nang diha dito ka magpuyo sa poder sa imong mga anak. Kaya aside sa naay makabantay, naay makaatiman nimo, kanang dili po ka mag-inusara. Dalagi, kauman man nimo imong mga anak, labi ng imong mga apo. Mention man kang gamingawon kas imong mga apo. So mas maayo nang dito ka magpuyo sa imong mga anak para mapaduol po ka sa imong mga apo, Ma'am Sander. Whatever the reason may be, kanong wala ka nagpuyo sa ilaha, I hope nga imo i-consider ang pagbalhin sa ilang panayanan. Dili pa po siguro nga dili kanila dawaton kay ilaha magkainahan, diba? Dili man sa ingon nga responsibilidad at obligasyon na nila, pero utang kabuhuto na lang man, diba? Kinsa man sa ilain magatiman sa imuha, Ma'am Sander. Okay, parang feel ako, wala na ni Bana si Ma'am Sander, mga galaga. Wala man niya na-mention, di ba? Matod pa niya kaganina, nag-inusara na lang siya sa iyang kinabuhi. Arasarad na, magkay Casey o kang CJ, ang sa akong beautiful wife. Ay, magandang hamon sa iyo, Zan. Ang atong kaigan, no? Grabe ka-aktibo, eh. Kuya Chris Mapula, from Purok 12, Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Arasarad sa iyahang mga kiddos diha, sa iyahang mga anakins, kang Casey o kang CJ, labi na sa iyang guwapang asawa, kang Ma'am Iris Mapula. Magandang hapon na sa inyong lahat, Zan. Nagsalamat ka ay sa inyong pagpaminaw sa ating programa. Once again, from Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon, Sir Chris Mapula. Salamat po once again. And from Vanessa Bayan or from Angelica Kunog, Matid Bania, Laras to all my friends, especially kay Yana Jane Morales o sa imo, Diane Dara, DJ Gapa, si Angelica Kunog ni Tagapurok, Noy Bitugaya, Valencia City, Bukidnon. Maraming salamat once again. Alright, so we have a caller here on the phone, mga gala, si caller 475. Hello, maayong hapon.
1: Hello, may hapon, Lady Diana.
0: Alright, magandang hapon. Sino po ito at taga-asa po?
1: Si Mylene Marker ni Dilisa, Barangay San Carlos.
0: Alright, siya ang itong suki ni ha ng ating paminawan, Ma Mylene Marker from Barangay San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Once again, may hapon kini mo, Ma'am Mylene, o unsa may ikaalagad ni Lady Diana sa imuha?
1: Matambag po gamayan na ni Kuan ba, Nanay.
0: Aha, sige po. Atong paminawon, mga gana, ang usag itambag from Ma'am Mylene Marter ng San Carlos, Valencia City. Sige po, go ahead, imuha ang panahon, Ma'am Mylene.
1: Ano, ako na ika-advise na niya ba? Dapat sana siya doon sa iyang mga anak.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Para naman siya na Sinirbag yung mga gitara na. Doon na kayo ng mga sakit-sakit ni
0: Tao. Tama, tama gigadi ha.
1: Dapat na doon siya ang mga anak ay aroon niya hati man siya. Di kayo siya mag-hati man siya ang apo.
0: Tama, anong urag na bali ng kalibutan, ma'am. Imbis siya ang atiman nun, hinuon siya man hinuon ang ginabili ng responsibilidad ng ay mag-atiman sa iyang mga apo. Diba?
1: Kasi, imbis nalipay na na siya ng kanyang kulayang mga anak ay lagi ko siya bantay yung atiman ng bata niya. Sarap mo, nakapaulay na sa atiman ng bata. Atiman na po hinuon.
0: Maog yun. Diba? So, murag ganap po nga part, medyo murag sipyat po ang iyang mga anak. Kaya murag ginabilinan na siya responsibilidad. Dayon, iniguman nga, okay, wali murag napamahal na siya sa iyang mga apo. Gakwaon na pagyod sa iyahan. Biyaan na po dayon siya.
1: O, oh, lagi. Bigyan na makuha niya. Noon din ang mga apuhan sa iyang apo. Eh. Ako noon doon, nung tumpo sa akong mama niya, ako sa kanak na, pagdito sa iyahan niya.
0: Mm-hmm.
1: Magnatungan
0: niya
1: na lang.
0: Mm-hmm, diba? Ano na na dapat? Kung magbilin man galing o ganyang anak sa imuhang ginikanan, inahanglan po nga, ikanang kapulupugas imong responsibilidad isip ginikanan. Bili ng imuhan na lang gidpud, magsalig na lang gidpud, dayon ka sa imuhang mama o sa papang imong gibilinan, diba?
1: O,
0: oh, inaanang
1: man galing, isa, ngayon na kuwan, libre, pero libro. Kung nami, may rasya, kung pala namin ka, nandi naman akong anak ni Sarap po yun.
0: Yes, imo na na dapat, diba? Nagpamilin gihapon na imong responsibilidad isip ginikanan sa imong anak. Bisag wala sa imo ang imong anak. Kung sa pa sa dapat, gabi nga na ba, maghuna-una gihapon ka sa imong ginikanan, imong gibilinan sa imong bata. O, na ingon na dapat ang mindset, Ma'am Aileen.
1: O, ito na lang yung mga anak na doon lang siya dito sa mga anak. Ngayon mo, kung isa man niya nga ako ang nasaya, ito na lang ayaw na lang ito agay. Ito na lang yun. Ako yung sinusubo. Na ako yung kaupan ko sa paglay.
0: Sumuna imuha nga ma-advise sa iyaha nga mas maayon ang iyang storyahon iyang mga anak kung makapaduol siyag puyo sa iyang mga bata.
1: Oo.
0: Alright.
1: Mara dito na yung buhato ni nanay.
0: Kay lagi no, luoy mo gupog kaayo siya. Siya na lang gani nang inusara sa iyang kinabuhi na sa gigaingon pa nimo kagani na mamailin sa ingon ana nga edad. Kanang not kuan na gyud kanang expect na gyud nga na manggawas ng mga balatian, nagkalain-laing mga balatian sa kalawasan. So mas maayo nang duol siya sa iyang mga bata para at least man lang na makaatiman sa iyaha, di ba?
1: Oh, nana gyud ba kay ang mga mama mga 56 pero na namang
0: Ingon mo
1: nga siya nga,
0: magpa-plus yung likod. Ingon na lang kung kasimple, di ba? Kanang naila mag-plus imong likod kada gabi. Unang, dapat yun yung i-consider, dapat yung huna-hunaon. Dapat makabalhin siyang puyo sa iyang anak or doon lang bakaha sa iyang mga bata, di ba? So, kada lang po.
1: Wala, pero sa palos kung kuhan ba, mga nilikanan, ganyan, di man, di ba siya di man, di patas.
0: Ang
1: kata, di ba na tumitan, tumuwati man sa ila.
0: Tama, kaniha. Di ba? Ikaw na dapat na iutang kabubuton sa pag-atiman, pag-amuma sa atong mga ginikanan sa ato, atong bata pata. Maog yun, di ba? Kita mang tanan, padulungay anak nga edad, Ma'am Aileen, di ba? Aha, so salamat kaayo sa imuhang nindot nga tambag para kang sender, Ma'am Aileen. Manibaya kasi mo mga friends, sige po, go ahead, imuha ang panahon.
1: Sigurit din ako si Angelica Pulog Bayang niya sa Atogaya. Aming hamon sa iyo, Angelica, kayo si Ate Tarino siya, Ate Rimiti, Maria Cibalatero, Lani Rimita, Princess Kera, kayo si Blackheart, si Ate Caro, Love, si Michila, mayong hapon sa iyo, Ate Pulog Karon, kayo si Arling Bahian, mayong hapon, sa kanan na lang na minaw ron, nakailan ako.
0: Alright, and someone like a song, Ma'am Aileen?
1: Iingatan ka, kaya ako iibigit ka ng nanay natin kayo karun.
0: Alright, iingatan ka, dedicated to our sender, Ma'am Risa. Kana lang po?
1: Kananam, salamat kayo sa naging pag-tawag.
0: Alright, maraming salamat din po, Ma'am Aileen Marter from San Carlos, Valencia City, Basta Radyo, kaibigan.
1: Mauni,
0: hat mauni. So that was once again Mamaylene Martyr Mahagala all the way from San Carlos, Valencia City. Maghapon ha sa atong mga tigpamayroan diyang aside sa may San Carlos, Valencia City. Dagang salamat po sa inyong lahat. Og muto Mahagala na naghatag siya sa iyang tambag para kang letter sender. Karon matod pa niya, mas maayo gidaw kuno nang makapaduol ka sa imong mga bata. Kaya at least man lang, may na lang na makahapla sa imong inigagabi, diba? Og sa ato mong mga anak diha nga naminaw, no? Sa mga anak diha, no? Isip man lang ut na bayad sa utang kabuto ninyo sa inyong maginikanan, no? Kaling kamuti yun ninyong inyong maatiman ang inyong maginikanan. Labi na kung muabot na sila sa ingon anak ng mga edad. Natay laing magtatawag mga gala si caller 9871. Hello, maayong hapon.
2: Maayong hapon, Lady Diana. Magandang hapon na po sa lahat.
0: Alright. Uy, magandang hapon. Ang atuang na kinusarang Kuya Raul liha ka side sa may banga, South Cotabato. Magandang hapon po, Kuya Raul. Unsa may ikaalagad ni Lady Diana sa imuha karon?
2: Tugangan lang nako itong mga advice nga nauna, pero lahi manggod ning kuhaan. Ang kinalay lang diri Lady Diana, ay siyempre, ang ginikanan Diyos. Karon kay kung gusto nilang ay pato, dirang iyang mga hapo sa iya, o niya kung mag mapamahal na siya, iya mga ilamang kuhaon. Mm-hmm. Pero time welcome Lady Diana, inani. Mm-hmm. Kung nagustuhan ka sa imong apo, balik-balikan ka.
0: Oy, ni Anan. Tama po.
2: Ayaw ng problema, ma'am. Kay bisag dosintos panimong apo, kung nagustuhan kanilang tanan, balik-balikan sila. Na'y mangitag paagi sa ulili na balik-balikan kanila tungod sa imong kamayo sa ila.
0: Wow! Tama ka din, ha? Kana makapahupay gid na sa iyang ibati, Kuya Raul. Kailang isa
2: okay,
0: di... Sige po, barayon po.
2: Okay. Tungod kay... Siyempre, isip ni kanan gusto pod nila mapais nilang ilang anak.
0: Mm-hmm.
2: Unya unya nga kung para mabot buti pasabot ana para mapulihan pod siya og ubang apo ana.
0: Ana di na di ay Kuya Raul.
2: Ana di ay kay nga naman adili man good responsibility sa ilang lola ang pag-atiman nila. Ang may responsibilidad yun dira ang iyang mga ilang mga ginikanan.
0: Tama.
2: Oo. Pero okay, gusto man sa iyang no, sa iyang letter sender nga naman sa ikauban, ay di puli-pulihan niya ang mga kwan para malukop niya ang tanan niyang apo. Ano ba? Oo. Pero dilibot ipasabot nga na siya na ang may responsibilidad na mag-uwi sa iyang mga apo, siya na may responsibilidad sa tanan-tanan dili. Kung anong ginakuha na sa ginikanan, aron sa ingon ni Ana, dili mabugatan katong ilang mama.
0: Tama sa.
2: Ana ba?
0: Lagi po, no?
2: Time welcome na sa pohon-pohon at katong iyang mga apo, balikan din na siya tungod sa kamaayo niya. Ayaw ka, Juan, ayaw ka. Kumbaga, ayaw ka subo, ma'am letter sender. Siyempre, ingana yun na siya kay, pero ang ingana yun siya ang panghitabo nga kinahanglan nga kuhaon nila aron sa inyo ni Ana dili ka mabugatan.
0: Tama. Aha. So nindot nga perspective mga gala, no? Kay, instead nga atong tanawon negatively ang iyahang kaagi, let's take it positively nga katungod kay ginakuha ang mga bata sa iyaha, dili tungod kay kanang kibali murag ipagkait na ang bata sa iyaha, ang mga bata sa iyaha. Patungod kay for example, ang bata na edad na og ganang 6 years old, 7 years old, kinahanglan naman na paskwilahon sa ginikanan. So bugat na bugay ng responsibilidad kung si Sander pa mismo ang pagpaeskwela sa mga bata, di ba?
2: Nakuha mong punto na ako, Lady Diana.
0: Yes, aha. Og usa pa sad sa giingon ni Kuya Raul, di ba nga time welcome ang dagko ra magidang mga bata, mga apong imong ipangatiman. Og puhon-puhon tungod sa imong kamaayong ikaw nag-atiman, nagbarako sa ilahas atong aging mga panahon. Time will come, bisita ragid na sila sa imuha, Ma'am Sender. Dili hangtod sa hangtod na nag-inusara ka diha sa imuhang kahimtang karon.
2: Oh, di ba ang maayo ani pag tagko sa mga bata unya balikan siya dito. Papung palingpuro na lang siya og kanang mga bata na lang magubra para niya, oh, di ba?
0: Tama. Oh, ni nagarindot diha Kuya Raul.
2: Oh, magindot to kay kung tulipagpag siya na pagkalula, mm-hmm. kung tulipagpag ni atong letter sender, di na siya balikan siya mga apo kay na-adlock mampod.
0: Tama. Batungod kay o, sa iyang pagkamaayong kanyang pagkalola, iyahan ng mga apo mismo ang magkusang loob nga mo give back sa iyaha inigabot sa panahon, di ba?
2: Musa kung gusto man nimo kay te, ingon nimo na dinosara ka na lang diha sa inyo. Mm-hmm. Pwede man nimo nga ikuan, i-round ang imong mga anak kung pila may ini pila man kabuok sila. Pwede man na nimo libot-liboton sila.
0: Tama,
2: tama. Oh, sige man, ngiti nga sila kahit tagay, mag-meeting mo ng mga anak niya o ikaw nga ginikanan. Oh, sige, para nga walay kuan, walay na, para walay kumo, ana ba?
0: Mm-hmm.
2: Ako mong ilokop sa pagbisita. Halimbawa, primero nga simana dito sa Magulang.
0: Uh-huh.
2: Ikadwa, dito. Kung pila ka magkabuhan.
0: Kibali, mag-scheduling sila, Kuya Raul, para mabisita tanan.
2: Oo, para mabisita tanan.
0: Uh-huh.
2: Ayaw kuan, ayaw... Kumbaga sa ingaan ng mga edad ni Molitor Sender, ayaw nang pagkuan, ayaw nang pag... ayaw nagkaulaw,
0: mm-hmm.
2: ayaw nagbunsa niya, ayaw naggo. Kumbaga, i-set aside na nato ang atong mga garbo.
0: Tama.
2: O sugot mga anak na ako kamong pamisitahan.
0: Uh-huh.
2: Kung malukot na kamutan ang pagpamisita, di muli mampog ko diri sa ko ang pabalay. Ano ba?
0: Tama. Wow. Indot kay katambag mga kanan. Mismo ako mo agree ko sa imong advice, imong suggestion sa iya Kuya Raul. Indot tayo buhaton, no? Ay aside pa, sige po.
2: Ang diri manggut sa letter sender nato nga naa sa itauban, mm-hmm. kung sakit ang iyang likod, dahil mga haplas, dahil mm-hmm. kuat, nagkinaon sa dili na problema. Kung nakay anak nga dool ni mo,
0: mm-hmm.
2: Ato ka sa ilaha o dito ka magpahapla sa imong mga apo.
0: Tama.
2: Kung naulaw ka sa imong mga anak mismo.
0: Mm-hmm. Wow.
2: O, diba?
0: Nindot nga tambag. And I hope, no? I really, really hope nga naminaw si Ma'am Sender ka nato karon. Salamat kaayo, Kuya Raul. Napakaidugang diha, Kuya.
2: Oo. Unta, naminaw ka, letter sender, o kaning mga may idaran di man tibuang. Kaya ang kalabaw lang nga tibuang, no? Kanang mga idaran diha. Wow. Kanang mga idaran na pasalamat ang inyong mga apo sa inyo tungod kay sa ilang sa inyong pagmahal sa ilaha.
0: Wow. Uh-huh.
2: Sa ng ini hindi man pwede nga imo ng kabigon nga imo na kay naman sila ginikanan.
0: Tama, simpre, tama sa.
2: Alangan man nga siyempre kay naan idaran naman ka letter sender ang responsibilidad sa magpa-eskwela sa ilaha ang imo ng mga anak o inigkadag ko sa imong mga apo ilakang bisitahog otro tungod sa imong kamaayo sa ilaha.
0: Ha, very nice. Sana kay no, sure ko nga madungog din ni Ma'am Sender Kuya Raul mahupay gyud ang iyang gibati.
2: Na may kuy. Na makoy kadugang gamay Lady Diana.
0: Sige po.
2: Kaning mga idaran po, di man tigua nga. Kaning mga may idaran. Halimbawa, ang ilang idaran sa isinta na, sitinta na, maulaw nang muagto sa ilang mga anak. Kaya nga naman, ang kumbaga ang ilang pagsabot, perwisyo na siya.
0: Ay, napuringon anak nga mindset di ay, Kuya Raul.
2: Ay na, bisag unsaon na. Kaya gabi, itong mga idaran, ang ilang mindset, Lady Daya, sa bagay ako, di pa man ko idaran dyan. Pero sa obserbasyon ako, ingana, tanaw ka, pwede man lang nalukupon niya ng inyong mga anak, nga nung mapatindog pa man siya giyahang balay.
0: Tama. So...
2: Kaya naulaw siya nga magpaalima sa iyang mga anak.
0: So, dili dapat inguna na ang mindset, Kuya Raul. Diba? Kaya ano maguna, instinct na gid pud na sa mga anak. Kamuti man gid sa ilang ginikanan. O, diligid ka pabigat sa ilaha, Ma'am Sender. To tell you, diligid ka pabigat sa ilaha.
2: Kung ang anak may pagsabot,
0: mm-hmm.
2: ang problema lang di usahay, Lady Diana, abin mo kinsa,
0: mm-hmm.
2: ang umagad.
0: Ako, unsa nang umagad, Kuya, in Bisaya?
2: Kan lang, di ba, kung ang umagad abi na sa Ilonggol, di daya na kanang di pa pananglitan na kay na kay bana. Ang mama sa imong bana ang panaw niya sa imo umagad.
0: Ay, kubali mo rag dili put in loss or ay murag kibali mo rag sabi kumari kumpare tama ba?
2: Hindi ay
0: dili po. Malay
2: mana.
0: Ay
2: balay. Dili mana. Kumari kumpare.
0: Aha.
2: Obvious. Pananglitan ikaw ay ikaw. Tagaan-tagaan yung saktong point para medyo masabtan din. Mga ilong wabi ng umagad eh.
0: Uh-huh.
2: Ang imong bana, di man, mamana ka.
0: Uh-huh.
2: Ang imong bana, ang tawag ni mo sa iyaha o gangan. Ang mama sa imong bana.
0: Uh-huh.
2: Oh. Ang tawag sa imong ugangan ni mo, umagad. Kumbaga ay. Ng daughter-in-law.
0: Ay, oh, I see. Okay, okay. Wow. Pasensya kuya
2: na. Kaya ito mo ba na? May day, may agi sa akong wall ang hapo ang in English ana. Di ay, daughter-in-law.
0: Daughter-in-law, di ay. Wow, okay. Salamat kuya Raul sa pagkasagot. So, kibali mo rag maupod na ang kakatahaan sa mga kibali mo rag idaran. Kibali mo rag ginikan.
2: Ay, oo, kana. Mm-hmm. Ay, siyempre, wak manggod maswito. Wak manggod maswito ang mga idaran sa iyang pamatasan, mm-hmm. sa iyang pamatasan, tungod kay nagkumanggod sila nagkita na.
0: Tama, son.
2: Siyempre, pagpangasawa sa ilang anak, pagpamana sa ilang anak, dito pa kag nag-ila-ila sila.
0: Tama, di ba? So, kibali mo, wapa na sweeto sa kibali pamatasan.
2: Oo. Aula mo na sila, dala sa kaikag manggot, dala sa kaikog, anak.
0: So, oh. Dapat, pero dapat, dili na na nila huna-unaon pa, Kuya Raul. Kaya ka nang ingon na mong good na mindset. Maunay gababag. Aha.
2: Hindi ba yan na ingon taka expectation lahi kaysa realidad.
0: Tama.
2: Kinahanglan manggod ang pagpanagana.
0: Mm-hmm.
2: Usay kay ang mga idaran, gamay lang nga bikin, isok manggod sa ilang alimpatakan.
0: Maupon. Muna ginaingon nila nga, dali na tayong mangluod, Kuya Raul.
2: Oo, dali na mangluod.
0: Mm-hmm.
2: Luod ganing ka ng bana nga di mo matagaan. Anak ba? Mudahan nga, nagkula ka mo ng kita.
0: Okay. Aha.
2: Ingat na, pero di tama kuan. Mao nang, di ba, sa mga ubang nasod, liberated manggod sila.
0: Mm-hmm.
2: Pero sa ato, naamanggod sa instinct ni Diana o paminsaron
0: mm-hmm.
2: na ang atong mga katigulangan di nato sila pasagtan.
0: Tama. O muna'y nakarindot sa atong kultura, Kuya Raul. Diba?
2: Oo. Na kung idaran na sa iPod na naikatahap ba?
0: Mm-hmm.
2: Naikatahap na? Naikaiko?
0: Mm-hmm.
2: Mga bisag magkinaong sa manunggan bisag kamuti lang itong iyang kanon at least dito siya sa iyang balay.
0: Tama.
2: Kahit hindi man po na ito mabaso na ka ng mga ang mga umagad na mag na ay kuan na ay lahi na paminsaron
0: mm-hmm.
2: tungkol sa tapo na sila nagsilit anay.
0: Tama. Kaya
2: ang pamatasan sa usang-usa wala nila maswito.
0: Yes, tama.
2: Oo, mao nga iana. Siguro, ang atong letter sender na ganyana na lang siya tungod sa iya o tungod sa kaulaw,
0: mm-hmm.
2: tungod sa kaikog sa iyang mga umagad.
0: Okay.
2: Oo. Iana. Pero, sa mga disengon ko na kung ikaw maayo nga lola, balik-balikan ka sa imong mga apo.
0: Tama.
2: Oo, mga kana na lang siguro ni Bibian na siguro ko ako na may last na kuan na tawag ng imong matubag.
0: Yes, ikaw na gyud kuya. Pero wala problema. Indot man sad katambag ato nadungog mga gala no. Pero yun na po, wala ka idugang kuya Raul.
2: Oh, ang ito nang nako dira gamay naman lang ko pala ko na may last na matubag ni. mga kuan dira, mga umagad dira, kung na may pagsabot sabtan ninyong inyong mga ugangan. Sa high food, tungkol kay Dagko na kamo nagkita, na sila'y pamatasan nga wala nyo na uyuni,
0: mm-hmm.
2: Kung pwede nyo pasinsyahan na lang yun. Pasinsyahan na lang.
0: Mm-hmm.
2: Ay, tungkol sama po sa inyong bana, Dagko na kamo nagkita, kung buktan man lang ang inyong mga bana, kung buktan man lang ang inyong mga asawa, ikuha na lang nyo, kumbaga, ipagpapa, ano na lang nyo,

0: sunod na ako diha sa ere.
1: Alright.
0: Sa pagkakaroon. Mm-hmm. Mga kana na lang siguro, Lady Diana. Marikod na lang.
1: Yes, sponsor ba nag-song, Kuya Raul?
0: Journey by Leia Salonga.
1: Journey by Leia Salonga. Sige, ito nang i-play karon taod-taod, Kuya. Kana lang po.
0: Kana na lang po, Lady Diana. O, dagang salamat. Magandang hapon na po sa ating kanan.
1: Alright, maraming salamat once again. That was Kuya Raul from Banga, South Cotabato. Nindot nga tambag mga gano, very fresh na perspective coming from Kuya Raul. Dili lang si Sender ang natambagan, apila ng mga naminaw diha nga mga idaran. Dili daw tigulang, kay Kabaw ro day matigulang mga ug mga umagad, ug mga sabara daughter-in-laws and everyone, diba? Katambag, no? Salamat kaayo, Kuya Raul, once again. From Banga, South Cotabato. Nag-inosara gud atong Kuya Raul, mga darlan. And may hapong kanimo diya, Sir Mark Anthony, ganun son. Marupinia, good afternoon, Lady Diana. Kumusta ka na? Pa requesting song, Mahal Ka Sa Akin. Sige, ito nag-i-play ka rin taon-taon, Kuya. Maraming salamat po sa iyong pananood sa Facebook Live. And advance, sa advance, bye-bye. Oy, salamat, Sir Bong. And sanay from Chris Mapula. Damba, shoutout po di ay sa mong silingan nga mga Hortaliana family ni Bill Balong, Reyna Kang Mimi, o Niti Marlene. Oy, may hapon, sino yung nahad dyan? Sa mga kasilinganan ni Sir Chris Mapula, kang sa Hortaliana family, kang Balong, kang Reyna, kang Mimi, o kang Ate Marlene. Magandang hapon po sa inyong lahat. At maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating programa from Apurok 12, Bagunta As, Valencia City, Bukidnon. Time check, mga guys, already 2:36 in the afternoon, alas 2:36 na po sa Kapuno. Nagkaroon, saan may pumunta kayo dyan? Stay put lang kayo, mga galaki. Mabalik pa si Lady Diana Unia taod-taod para maghatag o finaling advice para kang letter sender. So dyan lang po kayo. Huwag kayong mawawala and keep on tuning and keep on watching. Only here in 98.5, Radyo Kaibigan, Mauni o Atunia.

0: Radyo Kaibigan.
1: Kinsa di palayog o taga-asa?
2: Sige na ho, tado ni taga-ahanda yung Lorito Agusan del Sur. Kagunang akong bayaw, pastulan, na nakuma. Amo kong di kuana, amo kong di pa inom o gizimas o niya. Ibalibaran lang siya o doktor diha sa Lorito, lima kaadlaw niya diha. Oh. Ibalibaran na siya sa doktor, pagkalima kaadlaw niya, iparipel sa tagong kay... Ito na daw mahibalan, ugun ka ng sakit niya kayo na kumamanggod siya pasto, dili makatingol, dili makamata siya, di pagikan gani niya, di karga na siya sa ambulans, amo pagani di bukan, iyang mata, di bulikat na amo iyang mata, bau niya, ayamong di tuslok-tuslok, di namang di mulihit iyang mata niya, amo na lang siyang dipagayan o ato sa kuan tagong niya, among di ulitog na lang siyang baba kong bigimaks, among di pusaw, di dasok na amo sa iyang baba niya, pagkakaadlaon, pastor, naginhuk-linguk siya kay kalibangon ko no. Nakalibang, naghugasan sa akong manghod na banan niya, naghugasan siya kay nakalibang na gigiha sa iyang higdaanan. Pag humingi naghugas, pastor, naglingkod naman niya sa katres. Nakalingkod na niya. Taod-taod, nangagtumi dito kay silingan naman amo, nagagtumi dito, nagsitam. Amo siyang, ano ka na, ano, kumusta naman ka? Isa nga, isa. Kaluoy sa Diyos, impan niya, maayo naman ko, impan niya, nangayo dahil siya o pagkaon.
1: Kamusta si Karun ang maong pasyente? Imong bayaw?
2: Kaluoy sa Diyos, pastor, dubera siya na ayon.
1: Yes, igan.
3: Magsisimuni ko pati sa aroma.

0: naman kung tigolang pastor.
1: Okay.
0: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya ay sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma na oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Ang siya ay hubang may akong yaplas. Di boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella. Tulo ka bitol, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
1: Salamat sa
0: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay tuol kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So aroma herbal oil ka igan.
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
0: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw, pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita tambal, naulian din siya, pastor, sa Ginoo nga sila magagamit po ni ining haplas.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
0: Okay, pastor, salamat po, pastor.
1: Okay.
2: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.

All right, 57 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12 with a set and a boss sa kapulong makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon. Sa nagalain-lain niya radio sets and of course sa manamati paghihapon, naglanda paghihapon sa Facebook Live, daghang salamat po sa inyuhang tanan. Huwag ko na mag-ala no, before natin basahon ang atuan. Pinaling kita magpara kang letter sender. Napanay ba nga text message dari nga nabilin? Ano ba ni 340? Mano ba ni DM Lady Diana? Pag-greet na lang ko. Ilang Javar, Lino ni Ate Carol, CJ Angay na Ate Kaka, Ate Mikayla, Telma Maglasang, Ismail, mag-request kong song. Maghihintay sa'yo by Sunshine. Salamat Lady Diana from Danino, Anna Lynn, sa Ipasugong Bukidnon. Maraming salamat na may hapon. Danino ni Ha, Ma'am Anna Lynn from Ipasugong Bukidnon. Pasensya ka ayan o dinidagin magka-play og. Requested song si Lady Diana kung ano digong oras. Salamat sa pagsabot, Ma'am Annalyn. May hapon na lang kiniwa niya. And salamat si Imbo Gumino sa atong programa. Sir Bong Ilio, maraming salamat po for staying with us today. Naging salamat. O karamagano, wala digong oras. Panahon na para itong basahon at itong finaling na tambag para kang Letter Sunday. No, nagay nakitag na dungog ng mga tambag kaganina. Ninot kayo mga tambag mga gala. O kanikang Lady Diana na maghatag na lang tagibali marag finale. Ibali mga points, ipang highlight DJ. Basis sa mga tambag po nga itong nadungog kaganina. So maghapon ka ni mo diha. Once again, Ma'am Letter Sender, si Ma'am Risa. Daghang salamat si imong pagpaambit sa imong kanasing-kasing na pagpadala sa imong sulat sa itong programa. Kapalok ko nga, dili lalim ang imong gibati, no? Kami na namuhatag kag pila katuig si imong kinabuhi sa pagkatiman sa imong mga apo. Uni akalit lang kuhaon, nga murag wala lang. Ang kasakit imong gadala, gidala-dala, masabtan yun na ako, Ma'am Sender. So klaro kaayo nga ikaw o sa kainahan nga puno sa gugma o sakripiso. Ang tanan nimong gibuhat para sa imong mga anak o apo, wala gid na mausik, Ma'am Sender. Ang gugma nga imong gipakita nila o ang pag-amuma nga ilang nadawat gi kanimo, magpabili na sa ilang kasing-kasing, Ma'am Sender. O sa hustong panahon, mubalik na sila sa imuha. Tingali dili pa karon pero mabot ang panahon nga magkasabot sila sa imong bili o sa imong mga sakripisyo. Labi na kay imo silang gibarako o giatiman pinaagi sa imong tinuod gagugma. Apan Ma'am Risa, di pudbot pasabot ka magbabilin ka sa kahimtang ikaw na lang piraminti ang kakasakitan. Mas maay nang makikstorya ka sa imong mga anak. Ipahibalo nila nga sa malinawon o sinsirong pamaagi ang imong tinuod gagibati. Na sila nga dili lang katigbantay sa ilang mga anak tapat. Ikaw ilang inahan nga nagkinhanglan pod sa ilang oras pagtagad o presensya. O gamasin na panahon o sab nga inyong istoryahan isi pamilya ang posibilidad nga mupuyo ka uban sa usan imong mga anak or ingon pa ni Kuya Raul, mas katong scheduling or magtuyok-tuyo ka sa imong mga anak, di ba? Dili isip tig-atiman lang sa ilang mga bata, kundi isip ilang inahan, may ilang atiman nun o kauban sa ilang panimalay. Kasi ingon anak ang pamaagi, dili na ka mag-inusara. Mas makaduol ka sa imong mga apo o mas maligon, mapaligon ang inyong relasyon isip pamilya. Una nga, inumdami once again, Ma'am Sender, nga ang imong gugma, dili kawang, ang imong sakripiso, adunay bunga. Bisan pa og dili pa ni makita karon. Samtang naghulat ka sa panahon nga sila makabawi sa imuha, ayaw kalimti nga ikaw usab ang higugmaon, paminawon og atimanon. Nagpadayon sa pag-ampo, paglao, pagbarog, alang sa imong kagalingon, Ma'am Sender, inumdami wala ka nag-inosara. Maraming salamat, and once again, thank you so much for sharing your story with us today. Maraming salamat po sa tanan nga naghatag silang tambag para kang Larissander karong adlaw. Sa mga nag-text, nagtawag, nag-comment through Facebook Live, maraming salamat po sa inyong lahat. From the bottom of my heart, nagkang kaayong salamat mga gala sa tanang nakikuban at sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ug barabot pohon, mag-ubad ng gihapon kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sa ngalan na lamang sa kinitabukang Perza ng 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at naging masaya. Ito'y parang aklat na puno ng pahina at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan.
Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon ka na tong tanan, and to God be the

0: mo. 98.5.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
4: Okay, unsa ato iganing?
5: Mutisimuni lang ko sa VG Max Pastor. Tungod sa akong anak, Pastor Dan. Kanang katurok sa iyong ilong, Pastor, ba nga mura bitong hubag. Hindi pa inom na ko sa VG Max. Duha akong gipalit. Pagkakadun akong palit, tulong. Naayo, VG Pastor. Ay, naugal, VG Pastor. At nawala. Og pasalamatan gyud ako ang Dios, Pastor, dayon sa VG Max nga iyang gipanalanginan kay usab gyud kod nga naayo gyud ang akong anak pinaagi sa VG Max nga iyang gipanalanginan.
4: Salamat kayo igan nining dapat oba tugob San Fernando.
6: Unsa may ato igan?
7: Ako po ya testimony ang aroma.
6: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
7: Oh, nga plus ang aroma, Pastor, nga ang among sakit sa kanin nga katukatol. Importante yung kaya nalipay yung wala po.
6: Wala?
7: Yung ang katulang gaplas na mo ang aroma lang.
6: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
7: Sa Ginoo, Pastor Dan.
6: So igan, salamat din kayo. Kinsa ka niyong pangalan na ni?
7: Noel Estina.
6: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
10: FA Pawn Shop.
6: Palailaan din ang taga-asa.
11: Ah,
6: taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So, nagamit ka sa VG Max?
11: Ako nga, gusto ko rin, mabuti naman ang aking kalagayan at saka magpaklamat ako sa VG Max Capsule na umiinom ako araw-araw.
6: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang VG Max nila sa imo?
11: May epekto po, yes sir. Kaman, higit siya, Ginoo, Pastor, na naka-inom po ako ng VG Max Capsule.
6: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan na dira sa Lambunaw, Iloilo?
11: Opo, opo.
6: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
12: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Pero ako, magastuan ng anniversary, uy.
13: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
12: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahil.
13: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
12: GRD Printing Services?
13: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Kanindot, no?
13: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dine. May alam po sa GRE Printing Services.
14: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
16: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag bagong taas balin sa City Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: O si Ato Igan na Alex.
3: Akong pagsalamatan ng pagsikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugas itang kanang kuan. Samad.
2: Naunsa dahil mo na samad imong TL?
3: Kano-kano ka na ako, Pastor.
2: Kay okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
3: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
3: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
2: No, salamat sa Dios, no. Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
3: O lima ka buo, Pastor, akong gipalit oy.
2: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
3: Lima ka buo.
2: Okay.
3: Lima ka buo ka kung ganya. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.

0: gustong igo ang kahalang, naa tay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naa sad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
1: Maayong balita alang sa ato mga silingan, kasikpit ginapi din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
2: Oh, higala! Di na ka mo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Surprise, Lola!
8: Hala, onsya na!
7: Happy anniversary, Lolo, Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
9: Naapay ba nga t-shirt, oh?
8: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
10: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
11: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
12: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
12: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Unsa may ato igan?
15: Ako po, testimony ang aroma.
14: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
15: Oh, naplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katol-katol. Importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
14: Wala?
15: So, ang katol, naplas na mo ang aroma.
14: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
15: Sa Ginoo, Pastor Dan.
14: So, igan, salamat di kayo. Kinsa ka na pangalan, ani?
15: Noel Estina.
14: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
10: Mga on na ta.
16: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
16: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasabtay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Pastor, upat din ko kadlaw, Pastor, makamang-amang in taon, di ko kabarog.
17: Oy, naon sa dahil ka?
4: Kaya ako mga kalawasa, sakit akong batang. Nag-inom lang ko, Pastor, o Bidimax, sag-advisean ko ni Igan Marites.
17: Okay.
4: Kausarang yun ko na inom in taon, salamat sa Ginoo, na wala dito akong mga sakit. Magamang-amang lang ko in taon, Pastor, dahil laka ko sa akong bana, kaya bisag magbarog ko nga mangi, di na ko kabarog.
17: Di kabarog, uy.
4: Magamang-amang lang ko, di ko kabarog, di ko kalingkod.
17: Na, unsa may ko nagkapacheck up ka sa doktor, unsa ko na hinungdan ado?
4: Wala ko kay balo, Pastor. Unsa to unsa hinungdan nga ning aton ako basta pagkamata ko anang gabi nga manghihipon din ako kabarog kay sakit na kayo akong balatang. Advice man ni Igan Marites kay Siligan Midiri sa West Poblacion.
17: Oo.
4: Kausa ra gani ko, Pastor, kay inom pa ato sa ato nga una ko ay kwarta.
17: Gatuli, usa ra
4: gani ko, Pastor. Naulian gyud ko ay.
17: Salamat kay Igan Marilo, salamat kay Gayo.
18: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Surprise, Lola!
6: Hala, on siya na!
7: Happy anniversary, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
8: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok? O mga giveaways para sa bisita, Lola? Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sikap mahalo ka daghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
9: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
10: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
11: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Kinsa ni palihog taga-asa?
14: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
13: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
14: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong aging simana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng kuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
13: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
14: Nakoy arthritis.
13: Nag-arthritis.
14: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
13: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga wa, hindi makalagay.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Flake blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuay ka blend, jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend, jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: O si Ato Igan na Alex.
11: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
10: Naunsa tayo mo na itsamad yung TL?
11: Kano-kano ka na ako, Pastor.
10: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kuan, no?
11: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
10: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
11: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
10: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
11: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
10: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
11: 5 ka buo.
10: Okay.
11: 5 ka buo akong ganya. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito na imamataka. Salamat kayo sa Ginoo.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
3: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit grapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
6: Hikala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signage sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Okay.
1: Radio Kaibigan.
2: Nakaplas po kay aroma na eh.
3: Oo, maugan eh. Papalis ko itong pagana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
2: Okay, duha ka aroma, okay.
3: Di ako na, naku, nindos niyo ka ay nagunong man itong nangulmul.
2: Oo.
3: Salamat diyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal ka,
2: okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oo, nindot na kayang pagtulog na ako karong ba?
2: Salamat sa ginoon na ya.
3: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan niya mo, wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
2: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
3: Salamat kayo.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
10: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
11: FA Pawn Shop.
12: May good news!
13: Hello, oy, unsa ko'y good news!
12: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
14: sama sa large format outdoor sticker,
15: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
12: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
2: Kinsa ni palihog taga-asa?
16: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
16: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, ang saman, kanang naka-arthritis o taas, ang saman, imong paminaw di sa lawas?
16: Na ako'y arthritis.
2: Na arthritis.
16: O, nagpakit ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
16: Tulog ka-adlaw.
2: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
16: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo't among kinabuhi.
2: Amen. Okay. Salamat di kaayos sa pag-testify.
17: Bisan ka, boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
18: Sa panahon sa atong kasubanan,
0: Doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, naopan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Ako si Teresa Ajero sa Hingog City.
8: Yes, Igan.
7: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
8: Okay.
7: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiil na mga tiil, Pastor. Tapos, doon na siya samad sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
8: Okay.
7: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang ta siya hubang may akong yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya, tulo ka bulan. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
8: Salamat sa Diyos.
7: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuod na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
8: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan?
7: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
9: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panunsaon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
11: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
12: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Everybody line up!
15: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
16: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
15: Naapari ay na!
10: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
16: Kanindot no?
10: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
16: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy. T-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD Quezon
15: ta diri no. Accessible og affordable nga printing services.
10: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services. Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: adlaw. Una ka na po iatot sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya ako sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay pastor, salamat po pastor.
2: Okay.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: Sukad karon, mataghamay, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Unsa may ato igan?
12: Ako po, testimony ang aroma.
11: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
12: Oo, gaplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul. Importante yun, kaya nalipay yung wala po.
11: Wala?
12: Oo, ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
11: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
12: Sa Ginoo, Pastor Dami.
11: So igan, salamat kayo. Kinsa kanil pangalan ani?
12: Noel Estina.
11: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
13: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
14: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
17: Ay, daway, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
18: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
17: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
18: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
17: GRD Printing Services?
18: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
17: Kanindot, no?
18: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
19: Hello, Dai. Diyan ko sa GRD Printing Services.
2: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadahang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Happy anniversary.
3: I love you.
2: Akong gift nimo.
3: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di pa.
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Huwag ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
8: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: May aga, igan pa Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akong banan na paso sa motor. Karon gigamitan po siya sa aroma. Na wala ako sang gigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma. Kaya ako isa nagapanguma. Karoon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag. Nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
10: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
11: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
10: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
12: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building o sa second floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
13: Haplas po ang aroma na eh.
14: Oh, mo ganay papalis ko tong pagana ani ka distagum nagpalis ko duha.
13: Okay, duha ka aroma. Okay.
14: Di pa na ko nindot liw ka ayo na nagulo man tong nangulmul.
13: Oh.
14: Salamat gyud sa panalangin na ang Ginoo ang imong mga kuan. tambal ka.
13: Okay. So, imong punto nai, nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
14: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karong ba?
13: Salamat sa ginoon, Aya.
14: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulog na ako. Kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan niya mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
13: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
14: Salamat, Iwi.
15: Surprise, Lola!
3: Hala, on siya na!
15: Happy anniversary, Lola! Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
11: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikang mahalo kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
10: Di kalidad og bunggang preparasyon.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

XRK Radio Kaibigan. Oh, oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
5: May good news!
6: Hello! Oy, unsa koy good news!
5: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
7: sama sa large format outdoor sticker,
8: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
5: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Ang ako nga testimony mao kini. Una nga gatong bigimat sa ako nga natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya ko sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayud na kita ko ang akong kwan sa akong lawas na doon na gayud langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos nga ato ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. Usaya ako kay buhat, gipakuanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa bigima, patuloy ko akong talinga. Matuokan mo sa dili mga isuon. Murag naga kuan ang kakatul o kasakit, unya diha-diha gayod na ayo, naayo gayod ako. Nawala ang akong kasakit, diha-diha gayod na ayo. So, praise the Lord, dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo. Kay usa kanya ka instrumento kang Pastor Danangalyo naghihimo kay niya giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
10: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
11: Ano gusto mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso sama sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw Pastor sama sa akong ulo nga muragid akong kita tambal naulian din siya sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
10: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
11: Okay Pastor, salamat po Pastor.
10: Okay.
4: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikay
12: kadayan nga kita mo taliwan. Kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagpangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman og mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
13: Kinsa ni palihog taga-asa?
14: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
13: Ah, yes. Palayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
14: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
13: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
14: Nakoy arthritis.
13: Nag-arthritis.
14: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
13: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
14: Tulog ka-adlaw.
13: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
14: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
13: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
15: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Dia kaibigan, palihog palila o taga-asa.
2: Mayang buntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Nag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa Virgin Mac, kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man kahit kumuinom mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto na, palit na lang ko bigimak, kay noong ako na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuka kong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
4: Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Wala ko magastuan ng anniversary, uy.
5: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
11: FA Pawn Shop.
12: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
13: Sukan ka ron, mataghamal, kaubandod ka nunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
12: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
1: Ayes, si kagawad o kit ba ni?
14: Oo, Pastor.
1: Ayes, kagawad o si ato kagawad?
14: Nagsalamat ko sa Ginoo sa Bigina tungod kay gigamit niya nga makaayos sa balatian sa mga tao. Nako'y customer nga giugahit. Oo, unya. Ngayon sa ako nga, unsa may makatambal ani kay sakit kaayo gawot niya. Nagingan ako nga na ako'y tambal nga Bigina. So, may kuha siya doha kabuok. Ngayon siya naayo ang iyang gibati nga sakit. Kabalik siya pagkaadlaw kay may kuha na po lubisa. So, mauni, Pastor, nga nagpasalamat ko sa atong produkto nga bitimak kay makaayog yun.
1: Salamat yung kagawad, salamat!
15: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
15: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Mo! Mo! 98.

0: magkaroon ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang Musika.
1: Pinagpalang Musika.
0: Kasama ang Pastor ng Bayan.
1: Pastor ng Bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

mena dalay ko ng Dios sa makayang tanan kay ikaw, anaaman. May buntag mga pinanggal na itong mga tipaminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw nga Martes karon o gapit sa 5, aning bulan sa Mayo 2026. Kapon ni Dio na sa ipta kapon kay pitsa 4 pagkapon, murag pitsa 5 nga itong pagkasulti. Asbon ko, maimuntag, pitsa 5 karon adlaw nga Martes. O gadalay ko ng Diyos, o sa kamataom, o manindot ka buntag, laing adlaw na po, nga gihatag sa Diyos karon nato, mga kaibigan, magigsuunan sa atong pamadayon, sa atong program Pinagpalang Musika. O gakapon, adlaw Lunes, atong nakauban si kaibigan na Pastor Richard Angalio, ang akong magwang. Nga nag-broadcast dito sa Radyo Kaibigan, Suralat South, Cotabato. O gasa gihapon ig zoon, live kita sa itong Facebook ha. Dan El Evangel. Good morning to Samuel Kitalia, Oba Uganda. Ako ning nakauban sa atong training dito sa Hawaii Hagay Institute, Hawaii. Mga kaibigan, Samuel Kitalia.

Og sa itong mga viewers sa itong Facebook Live karon, kanyang tanan, dagang salamat. O sa kanila nga naka-signify din nga naminaw Iksoon si kaibigang Marie. Sis Marie Romero Apor o ba Jensan, good morning kayong tanan diha, Brad Boy. Tanan mga Romero family, dagang salamat di kayo sa inyong pag-welcome kanato sa diyang may bisita diha sa Jensan at itong last Friday. Kim Ramos o ba Cotabato City? Unta makakita tag radio station diya sa Cotabato City. Kay bye-bye yun po sa itong mga listeners sa Maguindanao, Naminaw, sa Radyo Bandera, Kidapawan. Pero ato yun tang pangandoy nga malukop na to ang tibukang Maguindanao.

Amen. At salamat sa Diyos. Diya sa Diyos iksuon at hinaduwa lagi tayo pangitaon. Pakibuntag, Hinisa Flores Angkoga. O ba? Ito, nawala akong ibasa. O ba Damulog? Mga taga-Damulog. Kanyong tanan diya, taga-Damulog, maaing buntag. At ang mapinanggang tigpaminawan diha. E yung atangan ng atong umabot nga kusugang signal diha sa Damulog. At ang inyong mga igan, Kamulo Pagplastar. Diha sa Gipos, Pagadian City or Sumbawanga del Sur. Good morning, pasulang gikan sa Datagan, Gipos, Pagadian City. Sa akong bawa ng Gipos, magod guys, Sumbawanga del Sur. Anyway, Lucero Marmis, may bunta diya kanimo. Kanyang tanan diya, taga Gipos. Umbisan pa diya sa Pagadian City. Salamat kayo. Ma'am Susan, o ba Damulog? Nakakaroon Ma'am Susan sa Damulog. Diya sa Kabahog Store, may buntag kanyang tanan diha.

Igsoon di sa Dios ang tinod. Pakanindot man ang dungon nga atong kinabi aday kasiguruhan. Mga wag kita dapat kabalakaan, kadlukan. Kadya sa Dios adunay kasiguruhan ang tanan. Good morning to Romuald Asata. Watching live here in Quezon, Pork City, Bukidnon. Taga Quezon, may buntag niyong tanan. Salamat sa pagpaminaw ka ito karon. Excellent programa na hook up kini sa lain mga radio station. Og salamat sa Dios kayong tanan ng mga partner station nato naka-signify kani kanato nga naminaw na aming nga naka-hook up na on air na ang mga station Excellent og quickly ato i-acknowledging atong isipag-check sa atong atin dasig so kung kitay naka-signify kani kanato og naka-hook up na yung mga orasa. Nagunda kani mga kaibigan naka-hook up kanato ang atong partner station diha sa Bohol. Karanan ko ang kalayo mo labuy sa mga kalistanan ko ang Radyo Bandera Bohol. Salamat din kayo, Brian at Ivar. Oba Radyo Bandera, may buntag diha taga Talibon ato mga pinanggang tigpaminawan. Daghang kanila nangando igsoon o nagpaabot sa itong pag-ana diha. Unta before magsugod ang klase, magkabalik ko diha sa Bohol. Kanyong tanan diha taga Bohol, maayong buntag. Apil diha sa Hot FM at Tubigon Bohol. Hook up na po nato ang 96.5 at Tribal FM at San Miguel Surga del Sur. Agmusap ang 105.1 DXRM Tagbina Surga del Sur. 90.7 Yellow Line FM Pangantukan Bukidnon. 102.5 King Stadio Hinatuan Surga del Sur. 102.3 Metro FM Rosario. Og di usab sa may radio 98.6 Kalamba Bisamis Occidental 98.1 na Barangay Radio Bislig City 97.1 Dewan FM Maratag Surga del Sur 95.1 na may radio Radio Sapol Digo City magkaibigan 97.9 na Power Radio Villanueva Bisamis Oriental 104.5 o 0.9 na Real Beat Radio Hingog City 101.1 na Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Og di usab sa Heart FM 89.3 ang Radyo ko Kalilangan Bukidnon. Hook up na pod kanato igsoon ang 91.5 Freedom Radio Iligan City. 100.5 Chel FM Kabangrasan. 90.1 Infinite Radio Talakag Bukidnon. Tandag City. 90.1 Infinite Radio Tandag City mga kaibigan. Ayop makabisita na diya sa Tandag. Text mo ko na ako kung nagpaminaw ka ito diya sa Tandag City. Text mo sa numero 09-2771-12112. Osbon ko 09-2771-12112. Tandag City. Text mo ka na ako kung na-telesiner niya para at least ato masayaran kung ato ipadayo itong programa diya. So text mo ka na ito taga Tandag City. Kay Moraga so far no wapay nakatext ka na ito nalatoy usay nga nakatawag nga nalipay kaing naminaw siya nga nibalik atong program pinagpala mo siya sa Tandag City. So text mo ka na to taga Tandag na minaw sa Infinite Radio. At least masayaran po na kung asa taman ang ilang signal kung bawaan usan na sa makusog nga istasyonan diya sa Tandag City. Hook up na po ka na to ang radio ng masa maasim. O diya sa bigsoon sa 91.1 na Power Radio. Ano? 91.1 DXGE diha sa Claver makiksuunan. Claver sa Surigao del Norte. Radio Camayo de Anga Surigao del Sur o ang C102.1 FM Caguait Surigao del Sur. Radyo Bandera, John Santo City, 103.1 og ang 97.3 Bliss FM, Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. 95.5 at GTFM, Lambunaw, Iloilo og ang 96.7
Radyo Bandera Kidapawan City. 91.9 Radyo Rapido Mati City, mga kaibigan. Og diapod sa Big FM Davao Region 94.5.

0: apa ang mga Metro FM o apa ang Metro FM Bayugan o Ga Prosperidad? Kamusta diya sa Trento? Nakakaap na ba ka nato?
1: Akong Diyos may pagla
0: o ang radio kaibigan na lagi dingan mi sa oriental. Atong oras mga kaibigan, 13 minutos makalipas ang alas 4.
1: Nagiginawa ko, ikaw kahaya.
0: Marites Ubod o Bapuntian, Sumilaw, Bukidnon, maibuntag may pagpamina kayong tanan di atong mga kaibigan. Good morning Pasudan, taganid po. Lake Cebu. Ah, taganid, Lake Cebu. May buntag diya kaninyo na ito'y pharmacy diya.
1: Ikaw,
0: tapos ang nakaistorya na ko ang pag-iya. Oga. Nagpatabang na ko kay mapatindog sila. Oga. FM station diya sa NED. May buntag diya kaninyong tanan. Oga. Siguro. Oo, sa di madugay. Kay...
1: Magkaya.
0: Nangandoy gintaw ng iyong anak nga magka-tindog o registration diya sa NED. So, napatabang ka na to and hopefully sa di madugay. Adunay usaka registration diya sa NED, Lake Cebu. Usaka grabe ka, progressive kayo ng lugar o nindot kayo ng lugar o zone. O madugog ato programa diya kung magka-patindog o laing stasyonan.
1: Akong Diyos may kasiguruhan ang
0: mag-aampo ta mga kaibigan ato sa itugyan sa Diyos kining atong pagbalban sa kanginan. Ubas pasalamat nga to sa mahal nga Diyos mga kaibigan kung mag-aampo na kita.

Amen. Handog ko ipapuri sa iyo lamang, Jesus. O sa mga linya sa awit o sa kanta nga pusong dalisay. O mo ka ng kasing-kasing nga atong giampo manaka nato. As we come to the presence of God, mga kaigsoonan, mga kaibigan. Atong oras, 23 minutos makalipas ang alas 4. Atong Diyos maayo gayod, mga kaibigan. Ang isang daigong simbado pa si Dunggan.

Amen na pinupuri, sinasamba kita. Dalago ng Diyos, salamat sa Ginoo ang atong programa Igsoon. Madugog diha sa atong partner station sa Sunshine Radio. Mga kaibigan, Sunshine Radio 93.9 na Butuan City. So text mo ka na ito, taga Butuan, kung usaka sa nakakaplag o naminaw karon sa programa, text mo sa numero 09-27-71-121-12. 09-27-71-121-121.

lang lang asisa kulintas diha sa Talakugon, maayong buntag, maayong pagpaminaw. Tagabuin na grasya Talakugon. Salamat ikayo sa pagpaminaw sa programang Pinagpala Musika. Anto Ani Jose o Batagum City. Og kang Diyos Adila Rosel, thank you for listening mga kaibigan. Matupadya, good morning, Pasudan. Salamat sa Ginoo nga iya kong gipukaw aron sa pagpaminaw sa iyang balaang mga pulo, Pasudan. Pa-shout out ko sa pamilyang Rosel o Galintaw family sa Muralyo ni Ngoog City. Amping kanunay pastor sa kanunay nimong pagbiyahe from Diyos Adila Rosel sa Muralyo ni Ngoog City. Salamat. Salamat idalay ko ng Diyos. Good morning to Martina Piligos Subibi. Thank you for listening sa atong programa Pinagpala Musika. Anto Junalina Layawon ni Alagad Nards Layawon diya sa Mabugnang Dapit sa Lirungan. Kanyong tanan diya may buntag. Anto Francisco Yanong Usaba. Yes, good morning sa kanimo kaibigan Francisco Yanong. Anto kaibigan Leonardo Asidirio Bantoto Banigan Victor sa Ingoog. May buntag. Anto Rosinda Pangilan. Matod pa, good morning mahal namong Pasudan. Salamat sa Ginoo tanan na asa kaniya. Wala na tay pangitaon pa sa gugmaniyang walay landong sa pagkabalhin kauban sa tanang naminaw karon. Salamat amping mahal kanamo. Salamat igan Rosinda uban igan ni daday imong agaw may buntag kayong tanan diha sa Malungon Sarangani province. Kaibigang Ate Lorna Ibgas ob kalilangan maayong buntag. Anto Rosalina Mariano Pante. Igsoon, oras na o hapit na ang atong pagmalandong sa balaang pulong sa Diyos at ang mga kaibigan ang pulong sa Ginoo ng atong pamalandungan. Edeline Castillo Priscilias may buntag o vlogger Nils Loves. Good morning, diya kanimong igan.

chapter 17. Nga sayang pag-ampo, usa sayang mga pag-ampo nga Ginoo, usa sila. Nga sama ikaw ako, usa ra. So ang pag-ampo ni Jesus, ang mga tanang mga tumutuo, nga iyang gitawag, iyang magkatawa niya mga anak, nga magkayo usa. Og mauni ang atong yung mga pag-ampo o mga pangandoy sa kasing-kasing sa diyang atong imugna, kinimaong programang pinagpala musika, nga gamiton sa Dios aron mahiu sa kitang tanan regardless ato makasimbahanan. And glory to God sa programa Pinagpala Musika, akong giingon igsoon. Sentro ang Dios. O regardless sa atong mga religious belief, salamat sa Ginoo nga giusa kita matagadlawon sa pagpaminaw ni ini mo na nalipay kay ko lalaing reliyon kay paminaw sa atong programa Pinagpala Musika. Og salamat sa Dios niini makigsunan mga kaibigan. Kaya ako kayo mapag-ampo nga unta kita anilabing kita po sa mga adlaw ang palagiusa no kita na unity in diversity. Lalai man ta og pamaagi sa pagsimba pero usa ra man ang Dios katong gisimba katong gidaig. Adlaw ko hinabi matud pa niya pasudan kanang akong reliyon kini. Adi na ko mention yung reliyon. O niya, abi mo Pastor Dan, sa programang Pinagpala Musika, diyan ako nasabtan sa una, magsikog simba, pero di kayo ako masabtan, labi na nga nasa Old Testament. Karoon ako nasabtan kaysa among simban, ginabasa man ka na siya, nga mga libro sa Old Testament, pero wagi kayo ako masabtan. Sa diyang naminaw ko sa programang Pinagpala Musika, diyan ako nasabtan, matod pa niya. O gako siyang giingnan, igsoon, salamat sa and glory to God. Ania kita sa programang Pinagpala Musika dili aron sa wayon apan aron punan kun unsa may kakulangon sa uban. Latusulti di ay sa tinuod ni Kristo anon sumusod ni Jesus di man kita perpekto matag usa kato adunay kakulangon pero sa atong kakulangon dapat no kun unsa kakulangon di ay sa uban dapat kita ay mapuno og dili mo ay musaway. So naa kita igsoon nindot no kung matag usa mo na makita pa nagiusa kung matag usa magnahuna. Kung makita ko nung sa kakulangon, din na siya. Dili pagsaway, kundili aron pagpuno ko nung sa kakulangon. And this is my prayers and heart's desires. Kung nung sa kakulangon, na mo diyang magpuno. Kung sa yung kakulangon ninyo, anak ko aron magpuno ni Ana, latusulti kitang tanan, magkiusa sa ato mga pangtanaw, panguna-una, o sa ato mga pagbate. Matang kaibigan, mga kaibigan magkaigsuunan. O yan, nindot pa din eh. Ama doon sa kanila, wala mo angkon ng iyang butang, iya lamang gayot kundili alang sa tanan. Padayon ang paghimo sa mga pusuli sa mga kaibulungan ang mga butang, o pagmamatood nga si Ginoong Isus na banaw gayot, o dako gayot ang tabang sa Diyos sa tanang magtotoo. Wow, glory to God. Grabe ang ilang kadasis pagsangyaw sa minsay sa kamatuoran. Grabe kay igsoon mga tao ng kumbertar ngadto sa pagtuo kang Isus. In verse 34, walay usa kanila nga nakulangan sa ilang kinanglanon tungod kay may mga magtutuo nga namaligya sa ilang mga yuta o mga balay o gihatag nila ang halin sa mga apostolis o gibahin-bahin kini sa mga apostolis sa matag usa sumala sa iyang gikinanglan. Naigsoon pa minapag-ayo. The ministry nga ilang gisugdan o ilang gipadayon nga maoy ministry nga gisugdan ni Jesucristo was a ministry nga atong gitawag holistic ministry. Osbon ko, holistic ministry. Unsa man ang holistic ministry? Ang holistic ministry mao kini usa ka ministry nga nagtan-aw sa pinanglan sa kalag o sa lawas sa tao. Latusulti, ang pagpamuhat sa baton sa Dios dili lamang igsuon sa pagtan-aw sa gikinalan siyang espiritu kalag apan apil ang gikinalan siyang lawas. Gitanaw ang tao siyang pagkatao, ang dibuk ang pagkatao niya. Dili lang ang pagwali ang pagsangyaw kung dili apil usab ang gikinalan sa ilang lawas. Now sa ilang kapanahunan, sa ilang pagsugod, adunay mga tumutuo, siguro luag ilang yuta, ipamaligya ang ilang yuta, uban dagang balay, sa nagbalik ang balay, o niya ilang gihatag sa apostolis, o kinigi panghatag sumala. No, kung akong tanong ipanghatag nga sa mga pobre, magkaibigan, matag-usa kanila sumala sa ilang mga panginanglan.

So gitan-aw, salamat sa Dios. Maningon ako igsoon sa ministry. Naman tayo wala ni kaniadto nga makita ka itong the feeding of 5,000 igsoon. Ato ng review ang sunod. Di lamang ang pagwali aron ang tao maluwas sa espirituan ng aspitos na kinabay ko di appeal sa physical. Although wa ta magtudlo din nga dapat niyo baligya imong yuta o ipanghatag, no, di na mo. This particular time igsoon, it was a need. Although kini nga bersikulo igsoon mo ni usay gisakyan sa doktrina sa Marxism. Katutong nga classless society, dapat patay-pantay ang tanan, mamanitudlo sa komunista. Wa kay imong private properties, wa kay kulingan imong butang, imo na ibligya. Maningon diri nga imong mga diri gamit nila nga ang tanan wa magnahuna nga iya, iya lang kung dili iya ni sa tanan. So, kumbaga wala kay kanang kagulingon ni mong butang o properties. Mao ni ang gitudlo sa komunista. Kanang ilang pangandoy kitaw nila nga classless society, kanang utopia. Classless. Kumbaga patay-pantay ang tanan. Actually, mao ni mga bersikulo ang gisundan pero para nako di misinterpreted ni ini. Kini mga bersikulo. Kaya di maginamaw, maabot ipasabot kay now, Ikson, sa pag-interpret sa Bible, ako lang usbon na atong giingon, duha ka pamaagi, katong prescriptive o descriptive. Dili tungod kayo lang ibaligya, mamaligya po ka, o imong ipanghatag. No, dili ingon na lang. Kaya imong tanaw ni Ikson, panaw ni Jesus sa iyang pagwali, naghatag siya, nagsalig siya, o mga butang at to sa mga tumutuo. O niya, mudipindig yun sa tao, pagdala. No, nagitaga 1,000, nagitaga 5,000. Kung giun sa nila, katong gihatag nga to kanila, nasulti igsoon, dapat mahimo kitang maayong steward. So, para ka na ko igsoon, wa magtudlo ang bersikulo nga di ka mag-own og properties. Kaya ang tanan, ato tanan, o dili ingon ana. Kay, tanan magutag gisaligan o dapat mahimo kitang maayong steward. No, anilang nga panghitabo igsoon, may na to nga descriptive o prescriptive. Ang descriptive, igo lamang nagulagway nag-describe sa usa ka pangitabo, wa ang pasabot igsoon nga imong buhaton ang mamaligya sa imong yuta, apil imong balay o gipanghatag. Ani lang ang panon igsoon gitugot sa Dios kay grabe ang need. Now, in early believers igsoon to makita. Walay usa kanilang nakulangan kay ang matag usa kanila igsoon gipangtabangan. So unsay moralis usa makita dinhi? Ang pinakapunto lamang din ni igsoon nga dapat kabalo kita mo tanaw kung unsa may gipanginahanglan sa katawhan. Mao ni nga sa grupo sa atong programa Pinagpala Musika nga atong gisugdan siguro kung di ko masayop mga 16 years ago na ang programang Pinagpalang Musika matagadlaon. Og out of this igsoon o mga 15 years na ang programang Pinagpalang Musika. And out of this 15 years nga tudungog, namugna na to ang grupong kaibigan. Ang grupong kaibigan, di na siya reliyon, di na ngalan sa pundo amin simbahan. O sa lamang kinikagrupo nga itong organize, aron matagaan ang matagusakan na to sa pagtabang sa usaka organisadong pamaagi. Osmon ko, ang grupo sa kaibigan namugna, gumikan sa programang Pinagpala Musika. Atong i-organize ang atong mga listeners, aron matagaghi gayon sa pagtabang sa usa ka organisadong pamaagi, mao kini nganong adunay kaibigan Brotherhood of Christian Association Incorporated nga atong himo karon na Kaibigan Christian Foundation Incorporated nga naman aron matagaan ang matagusakan nato nga mga tumutuo sa pagtabang sa usa ka organisadong pamaagi magkaibigan. Latusulti di lamang kita nagtudlo ang kita magwali sa pulong sa Dios. Di lamang kita nagtudlo nga sangyawan ta or maluwas sa ilang kalag og espiritu, amin sa ilang kalaga. Apan kita usab atong gibuhat usab ang pagtan-aw sa ubang panginahanglan sama sa panginahanglan sa physical makita magsuonan. So man ilang gibuhat. So ang papadagat sa Dios ang isulti kana di lang ni hallelujah praise the Lord sa tanang panahon. Apil ang
pagtanaw sa pinalan tungod sa gugma. Kung imo tanong igsoon, gugma mo ay natulod kanila ani. No? Kaya di naman ako nga mukaon sila while ang uban ng ilagipang sangyawan, wa mukaon. Wa makaon. So nagtibang sila og walay usa kanila nga nagkulangan sa ilang kinalanon tungod kay may mga magtutuo nga namaligya sila mga yuta o mga balay. O gihatag nila ang halin sa mga pusulis o gibayin-bayin kini sa mga pusulis sa matag usa sumala sa iyang gikinahanglan. O mausab kini ang gibuat ni Jose nga taga Cyprus o sa Kaudiyo nga gikan sa kaliwat ni Levi. Gitawag nilang Barnabas nga ang buot ipasabot magdadasig. Gibaligya ni Jose ang iyang yuta o gihatag niya ang halin sa mga pusulis. Grabe ang gugma. No? They are willing to sacrifice apil ang ilang kabtangan para ang yun ipanghatag o mapadayon ang pagsangyaw. Kaya nagwali sila, mapakaon sila. Gawali sila sa kamaturan ng tao maluwas, pero gatabang usab sila. Mabitay na ako, adunay mga tao nga nagsakitan og tiyan ng atong buhaton. Yes, ato ampuan. Nindot ng atong ampuan ang tao gisakitan tiyan. Pero basig, gisakitan tiyan kay wa sa kakaon. Mao nga huwag kagampo kung na kay katag di pakana kay base dagiti gutom siya. Mao gitawag holistic ministry og manis sa grupo sa kaibigan, gawali kita og atong gikaris sa bang matag sa kato sa pagtidabangay. Although di kinala may mo kang membro sa kaibigan, pwede ka makatabang sa imong community. Kung sa mga programa di sa community nga sa pagtabang sa uban, then buhat ay igsoon. O di mo kinala may mo kang membro sa kaibigan ng uban, duol sa uban nga nanginanglan, tabang sumala sa imong mahimo o makaya. Ang importante na sa mga tumutuo ang gugma o espiritu sa pagtidabangay. O salamat sa Diyos. Dagan sa atong malisig zone. Gayon, Pastor, Pastor Dan, unta mag-apil ko sa kaibigan kay gusto pong kumutabang. Dili tong apil ko para kung mamatay ko na ay mutabang sa kong pamilya. Although daotan ko man imong pangandoy kay nagpakita lamang sa imong pangandam, pero nindot pa malandungon ka na maingon, Pasudan! Pasudan! Kanus amabot ang kaibigan din sa amo kay gusto po ni mutabang. Wow! Maunang kasing-kasing na sa mga katawan kaniadto. Mga tao nagipangluwas sa Dios og misangko mi resulta kini sa gugma sa uban. Mao nga nangandoy sa pagtabang. To the extent nga ilagay pa maligya ilang kabtangan ng mga yuta o balay, palang yun na ay matabang para sa blaton sa Diyos. Osbon ko, wako ka tudlo, dili mong ibaligya. Kita nang itudloan ni Jesus to be a good steward. Ang ako lang igsoon, manakani mo ang gugma o ang espiritu sa pagtidabangay, labigit sa komunidad, sa mga tumutuo, mga kaibig magigsoonan. Ang ilang kabugaton, imong kabugaton. So ito magkita din igsoon nga, kung imong tanawang gud ang ilang kinabuhi din eh. Kanang, kumbaga kung kanang panultin nga, happy tangtanan. Happy tangtanan. So, nag-share sa gospel, nag-share kung noon sa may kikinalan sa ilang kabanan. Dalay ko ng Diyos kung nautig soon ang ginagkisulti kanimo. Kung ikaw giluwas sa Diyos, ang kaluwasan, murisulta ka na agyod o kasing-kasing sa pagtabag sa uban tungod sa gugma. O magitudlo ni Jesus, maghigugma ay kita sa patagusa. O niya, kung ikaw ni gugma, diligyod karikayan nga mutabang ka. Kaya matod pa, you can give without loving, but you cannot love without giving. Pwede pa gani kung kamuhatag ay gugma apan, kung ikaw ni gugma, diigit pwede nga di kamuhatag. Latsulte. Pursulta gayon sa pagtabang sa uban, kung kanimo naghari ang gugma sa Dios. Dalay ko ng gito siyang balang pulong at ang dungog garon. Ako hinaot ang ginagkisulti ka nimo. O yung balang pulong may mong kabahin si mong kinabuhi.
At ang iya ito pag-ampo mga kaibigan, mga kaisunan ko.

0: Yes, amen sa Word of God. Morning, Pastor Dan. May buta ka din mo, kaibigang Joy. Cheryl Joy. O balani ba? O ba ni kaibigang Cyrilla? May buta ka yung tanan diha.
1: Sa bawat araw na ako'y nadadapa,
0: Marie Claire Dugmukan. Matapanya, Pastor Dan, good morning. Taga Mayahay, San Luis ko. Sa pharmacy sa San Luis o Talakugon. Out na naman sila o Fiji Max. Okay. Punta, maabot ko di ano. May munta kanyong tanan diya, mga taga Talakugon. At ang iyong akong pabisita diya, akong paglabay diya sa iyong lugar. Good morning po, Pastor Dan. Salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong dalaygon ng Ginoo. Salamat, may bunta ka nimo, kaibigang Pastora Irna Pitis Vero o ba ni Pastor Vero niya sa Bangahan, Pangantukan.

Magampo kita mga kaibigan kung sa may mga pre-request karon. Uban sa pagampo sa ligi ang Dios, ang Dios magatubag ni ana siyang kabuton og siyang tukmang panahon. Og salamat sa Dios tungod kay gawas nun kitang mapadayag sa mga Panginanglan. Itugyan ang tanan sa kamot sa Dios. Diya kaniya ang tanan ay kasulbaran. God will always make a way, mga kaibigan, makiksunan. Magampo kita, amahan, ng salamat sa imong padayong pagkiksulti ka na mo. Salamat sa minsay nga mga dungog karon. Ako pag-ampo ang tanan nga among nakatunan. Mahimong dakong kabahin sa mong kinabuhi. Og salamat nga mo kaming giluwas. Og salamat nga ikaw pala nagabag-o sa mong kinabuhi. Og salamat sa paghundom ka na mo nga ang gugma manaka na mo. O tong sa mong gugma manaka na mong espiritu sa pagtabang at usoban. O kami isip yung mga sumusunod, imo kaming gituduan sa pagsangyaw sa kamaturan. Ako pag-ampo, nga samtang kami mag-minister sa ikinanglan sa kalag sa tao, diusab kami magpakya sa pagtanaw sa pakinanglan sa lawas sa tao. Makanamo ang espiritu sa pagtinabangay. Og manasab ka namo ang espiritu sa pagtabang. Aron padayon pagyud masangyaw aminsay sa kaluwasan ngadto sa uban. Nga sama sa mga tumutuo kaniadto. Ana sila sa pagsuporta sa mga apostolis. Og apostolis nga namuhat ilang gitan-aw ang tanang kinahanglan sa tao. Kinahanglan sa ilang espiritu o kalaga. Apil usab ang kinahanglan sa ilang lawas. Salamat Ginoo. Dalay gun ka sa wala kitapusan. O karumbot na ko itugyan kay mo ang tanan. Ikaw magitasay ko unsa may mga pre-request magsuonan. Ikaw nasay ko unsa ilang mga ampuanan. Ikaw nasay Ginoo sa ilang mga panginanglan. Ikaw nasayod sa ilang mga problema o silang kabugaton. Ikaw nasayod bisan pa sa mga unsang pagsulay nga ilang ginapasaan o ginatubang karon. Ikaw nasayod sa ilang mga balatian. Lord, sa pangalan ni Kristo Jesus, kung unsa mabutang nga but nila pagkadaon o itugyan sa magkamot alang sa kasulbaran o tubag ni ini. Lord, ako nag-ampo. Patayin ka magapamuha to Dios. Tabangan ni mo matusakan na mo ang malagpasan ng mga hagit sa kinabuhi. O tabangan ni mo matusakan na mo ang makabot nila ang tanang tubag sa mabutang ilang ipangayo di akanimo. Sumala siyong pagbuot. Kayuhan gikan sa balatian. Ikaw ang doktor sa mga doktor. Di kayo mawalay imposible. Busa sa pangalan ni Kristo Jesus, kami nagadool di kanimo Ginoo. Ipasin natin ang milagro ni atong ipangbati sa lawas. Makalakaw ang di makalakaw. Ang dibati o literal ang kasakit karon gumikan siyang balatian sa pangalan ni Jesus. Lord, mamaayo siya. Ang tanan ay panginanglan, panginanglan financial. God, ikaw ang tinubdan sa tanan. Ako nag-ampo, Lord, ang mga panginanglan matagbo. Ang nagbalayahon, maligon o magmalasigon. Ang nawad ang paglaom, gumikan sa lalaing mga problema o suliran nilang gipasan, maangko ng paglaom o gagadasiga. Gabisan na kami sa kangit-ngit among tanahon na ikahayag ugma ang nagpaabot. Og ni adtong nagmasulubon ako pag-ampo, Lord, lipaya ang ilang maguluan ng kasing-kasing. O ba naghilak tungod sa pagbiya o pagpanaw sa minal sa kinabuhi? O ba naghilak gumikan sa kabugat sa ilang mga problema? O ba nagbako gumikan sa pagdako sa ilang mga suliran? Apan salamat ikaw ang Diyos nga mitawag kanako, kanamo. Diyos nga nagluwas kanamo mas dako sa kumpara sa redakong problema nga among giatubang. Busa to na akong itugis mga kamot ko, Diyos.
o karong adlaw o ba niya tubangin matag-usa ka na mo. Adlaw nga magdala kini og kadaugan. Impabor o panalangin o maangkon. Panalangin sa proteksyon manaka namong tanan. Ilikay kami o Diyos ang matang sa dautan, dautang tuyo sa dautang tao. Dautang espiritu. Ubang pang mga butang nga dautan pagtabo sa mong kinabuhi amo kanang gibadlong sa pangalan ni Kristo Jesus. O karong adlaw mangko namo ang tumang kalipay. Mamadaogon kami ug malampus ang pagabuhaton karong adlaw. Panalangini ang mga transaksyon sa mga kaigsuonan, panalangini ang ilang negosyo. Panalangini ang mga tanom ug ang mga hayop sa mga mag-uuma. Panalangini ang mag-iisda. Panalangini ang tanang mga trabante, empleyado, empleyada. Panalangini ang mga profesional sa uban pa. Ang trabaho sa gobyerno o dibaka sa pribadong mga trabaho. Panalangini ang mga employer. Aron padayon pa sila maghatag trabaho sa mga katawan nga nagtrabaho. Salamat o Diyos. Sa mga registration ako pag-ampo. Ikaw sa mga panalangin sa mga registrations. Aron pa tayong pagkining mabati, madungog, apil ang programang pinagpala musika silang istasyonan. O bisan pa sa mga pipila ka individual nga imong gigamit sa pagtabang sa ministry nga imong gihatagan ni kanako o kanamo. Panalangini sila o Diyos. Apil na mga produkto sama sa Vegemax o Garoma. Pwede mo kining gamiton aron paghatag kaayuhan. O gamitin o Diyos, aron may mo kining partner kanunay, sponsor sa programa Pitagpala Musika. Salamat, Lord. O ba niya mga OFW? Kung silang ibati, karoon ako pag-ampo, Lord, di mo silang tabangan. O di mo silang panalipdan. Apil ang ilang mga loved ones nga nadinin sa Pilipinas. Salamat, Ginoo. Sa grupo sa kaibigan, padayon ka magpanalangin sa kanamong tanan, labi na sa mga functionaries nga nagsakripisyo sa ngalan sa pagtabang sa uban. Lugway among kinabuhi. Yata ka na mo Diyos sa maing panglawas. Salamat Ginoo. Kinang pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus ka among ginumaluluhas.

Amen. Daragod ang Diyos sa mataong mga awit. Ask Kyle, may buntag di kanimo. Pasirin Nilsi, Almaginoo, Arman Alana, Palir, Sarabusing. Lovely Pai Kukamas, Nelfa Galangi. Kinabuhi mo na puno. Salamat sa pulong sa Diyos, maayong buntag, pasudan, patabang kog ampo nga maka nakaugan pangalad o makapangalagad usab ang tibuok kong pamilya. Ako di ay si Galyangi Nelfa. Yes, Iga Nelfa. Pakanindot sa bawat lirik sa kanta, pasudan. Thank you Lord Jesus. Makahibi man ko Pastor Dan, pero luha sa kalipay o kagkadaogan. Maing aga sa imo, Gina Salas. Posey Vlogs, good morning sa Abdekanimo. Ono sa kinabuhi.

Good morning, Pastor Dan. Kanay gyud kong magkapaminaw sa pulong sa Dios. Ilabi na usahay, di ako magkasimba matag Domingo. Alicia Lagura ng Gamo Tatago. May muta kaibigan Alicia. Good morning, Pastor Dan. Pag-greet ko, happy birthday sa tanang nag-birthday karon. Labi na gyud sa akong ugangan, Crescentia Ibarola. Bakit? Ika-73 niya. Ika-73. Niya karong adlaw, request dahin kog song dili kabayaran, Pastor, para sa nag-birthday karon, nagikan ni Linley na pakit sa San Miguel. Igan, Lin. May buto ka pa birthday sa imong ugangan. Salamat sa Diyos na sa kita, boy. 73 na. Nanay Crescentia Ibarola, pakit happy happy birthday ni mo di anay. Morning, paso ng request ko, kanta Ikaw ang Iwag from Lerboy. Good morning, paso ng not untatagan pa mi sa taas ng kinabuhi para daghan pa mi matabangan kay mag 4 years na mi, Pastor, sa kaibigan. Watching from Payasan, Liangga. Wow, salamat sa Diyos. Igan Michelle Monte 7.

Roslyn Pohas, maayong pagpaminaw. Anto kaibigan Maris, payag andako akong pasalamat sa Ginoo kay nakamatap ako karon. From Mayis, Maris Payas, payag. Amen, amen, glory to God. Disco sa wali ni mo pasodan from Vlogger Nels. Dai-dai daogan, maayong papaminaw, maayong buntag pasodan, pagkanindot sa pulong sa Dios nga among nadungog o greet ko sa akong anak nga nag-birthday karon nga si Francis Milariosa o gatagan paunta siya sa ginuogdagan pang katuigan o magdako siyang maalagaron sa labang magagahom o magdako siyang naay kahadlok sa Ginoo o naa kaniya ang pagrespeto sa iyang isip isig ka tao. O happy birthday anak ko, mahal kaayo mo ni mama mo o papa from Florami Lariusa diri sa Tangkulan. Yes, a glory to God. Happy birthday si mo anak igan. Sana nag-birthday karon dili kabayaran.

0: Oraso na badong maibuntag, matbe, congratulations Pastor Dan, Reverend ka na. God is really good. God bless you always. Salamat kayo, igan korason. Actually, I was ordained yod ni adtong 2000, ano na 2000 na. Murag di masayop, murag 1994. Sa ministry under sa Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines. Usa sa pinakadakong denomination din sa Pilipinas, kanang gitawag nga Kamakop. CMA, Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines. Isip ha, graduate sa maong mga eskwelahan. No? Bachelor of Theology sa Chicana Alliance Bible College. So I was ordinatory sa Kamakop 1994 pa. Pero gi-ordin ko sa Langigayon under na sa ministry sa Allied Ministers Christian Church. O lagi po nga nag-apply po kita karon nga makakuha og license to solemnize under sa ministry sa Allied. Mautong actually unta I will be ordained as bishop. Kaso lang ingon ko nako di lang sa itibo lang sa ang mga pag-ordin as bishop.
1: Ang kinabuhi ko
0: isip ang founding chairman sa AMCC magkabi magsaunan. Anyway, salamat kaibigan Gura Badong, salamat din kaayo kanyang tanan. Sistina, sis may buntag. Request for my apo Elise, 7th birthday today. And praying for our travel to Kidapawan to attend a birthday celebration ni Elise. Aniling for to ni namulian na sa arthritis. Kay mo drive pa siya long distance. Yes, Egantina, Brad Tony, ang Diyos may mag hatakin mo o gakayuhan. Kanyang ibadlong mga uric acid, diya kanimo sa pangalan ni Jesus. Mulower down ang uric acid. May butang Egantina, happy birthday sa mga po. Og salamat kayo sa tabang mo para sa ministry. Salamat Igantina, Igantoni. Salamat kayo. The Lord will bless you more. Salamat kayo. Yuralin Dalundag, Dalunlag. Good morning Pastor Patabang kog paampo Pastor sa akong anak karon na bulana mao iyang pagpanganak. Ihatag unta ang kusuga, safety sila duha sa iyang pagpanganak. Pastor, yes, Igan Yuralena.
1: Ang kinabuhi ko.
0: Salamat di kayo. Salamay ang litsumanok, ang sibog litsumanok di asuwao. Katong magkasuway tagawao, balisilan o kison suway niyo. Tinood niya ang isulti, makapanginamot din magtungod sa kalamian ni Diyosi kayo. Niya, ang kanindot, fresh ka na ilang manok diya. Sibog litso manok, huay bahaw diya. Napasila ang mga baligya sa ilang tindahan na bidya, sa ilang litso na bidya, sibog litso manok sa wao. Ipatang yan ni Kaibigan Diding, sibog. Iganding, may bunta kong salamat kayo. Tina Pautista of Davao City, salamat din kayo. Igan Bitol ang Black Lamiston. Igan Bitol, wala din ko makapakamusta ni mo ato Domingo ba. Salamat Igan Bitol, ang Igan Blacky. Ang inyong Diyos magpanalangin kanyo kanunay. Labi gyud sa may panglawas mo na kaninyo. Kagawad in na Dangalyo, salamat din kayo. Kagawad may De Villieres, Alma Lotrago, Igan Alma, salamat din kayo. Mga kaibigan nato sa Sungko, pinungulan ni Igan Bibi, apat, salamat Igan Bibi, o ka itong mga funksyonaris, o mga kaibigan, o mga subsikulasyan, pinungulan ni Igan Maning, Pardo, o ba ni Igan Alma, o sa itong mga funksyonaris, salamat yung tanan, mga funksyonaris, o mga members kaibigan diya sa Kulasyan. Federation Officer sa kaibigan, pinungulan ni Igan Hill Adrayan, Igan Hill. Salamat sa mga nindot ng panglantaw para sa grupo sa kaibigan diya sa Lantapan. Inabagan sa mga funksyonaris, dagang salamat yung tanan mga igan. AMCC Sungko, salamat yung kaayo. Pinuluan diya ni Kagawad, former Kapitan Danilo Lunghas. Salamat yung kaayo. Obas sa membro, obas sa ni Pastora Mayra.

Kaibigan Nelson Dolo, Iga Nelson, salamat din kayo sa imong gipadala para tabang sa ministry. Salamat, Iga Nelson. Igan Robicento, salamat din kayo. Amusab kang Nelsie Pasilin.

Ogang Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o atong aromable oil to pinagpalang haplas. Mao gid ato pinakamin sponsor og salamat sa Dios. Sa inyong pagpatronay sa atong produkto nga Vegemax og aroma mga kaibigan magigsuonan. Nanay Lucia Alin diha sa Ipulot. Salamat kayo Nanay Lucia. Mga igan, natagong oras manamilit na ko sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sa ngalan sa grupo sa kaibigan. Kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio Temporaryong manamilit o magaingon ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Dios. Atangi ang atong Mindanao Visayas Headlines.

0: akin sa Palibot ng Gaasa.
1: Si Margie Tilingya Pastor sa Marihatag, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Pagkakaroon sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asa man, kanang nag-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
1: Nakoy arthritis.
0: Nag-arthritis.
1: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
1: Tulog ka adlaw.
0: Tulog ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat din kaayo sa pag-testify.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakit kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Aniyan ay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
0: Paliyog, Pailaila, din Tagaasa.
5: Good morning po, Pastor Dana. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
0: Ay, Tagum.
5: Tagum po.
0: Ah, sige, Alex.
5: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
0: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
5: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung Big Mac, sinalo sa gatas, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas din sa ospital.
0: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, ang Vegemax Plus?
5: Opo, Vegemax po, inhalo sa gatas.
0: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
5: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasan ng Vegemax. Nabuto ang one.
0: Nagubag?
5: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo po.
0: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kayo.

0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.36.
0: Mindanao, Visayas Headlines. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos, sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula o sa ngalan usab sa Aroma Herbal Oil atong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa atong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. Sa alahe gayon, uban-ubanta ang dudalasay sa atong siron kining pipila kang balita tutkan nato sa produkto ng Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Kapsula ang gibuhat gikan sa 25 ka mga tanong magkaibigan o kay mga tanong igsoon asong palibot o kini mga tanong igsoon ang gibuhat sa Dios. Grabe kanindot kaayong sangkap sa atong Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula ang magkaibigan magigsoonan. O kini mao ang mga tanong nga gahimong sangkap sa atong Vigimax, kapayas, malunggay, napunisiyay, kamutitaps, saluyot, nay sampalok, banana, kalamansi, garlic, nay okra, nay luya, alugbati, asitaba, akasya, alagaw, gumamila, tanglad, labanos, herbabuena, oregano, snake grass, serpentina, tawa-tawa, nanipipino, napanibulak nga sa pagita, ni kamatis, magsunan mo ni mga sangkap sa itong produkto ng Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. O niya, base sa mga testimonies, atong itawag ni nga all-in-one nila yung mga sakit. Sama sa cancer. O niya, katong maglisod po kagbawas igsoon, na kini Vigimax ang imna. Obo, mga cyst, diabetes. Bisan pa ang virus sa dengue. Dysmenorrhea. Problema sa atay, problema sa kidney. Parkinson's disease, psoriasis, rheumatism, mga skin allergies, taas kang uric acid, uban pa mga sakit igsoon. Vegemax apil ng problema sa kasing-kasing. Oil ang sulod ani og dili powder. Og mao kini ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula mga kaibigan, mga kaigsoonan ko.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Adlong Martes karon og gapit sa 5 aning bulan sa Mayo 2026.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Og kaniya ang ulan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Suspek nagtingkagol human gidunggab ang iyang bayaw sa away sa negosyo sa Libuna, Bukidnon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang suspek nga mipusil patay sa usa ka mag-uuma dito sa lungsod sa Dimataling, Sambuanga del Sur, na dakpa na.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Most wanted person sa kasong robbery with frustrated homicide arestado sa Tagbina, PNP sa Barubo, Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Og sa atong balitang ligay nun mga kaibigan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 39 anyos nga lalaki pilason sang pagpangtiro sa Haniway, Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao kanang uluhan tudling sa atong balita tud kanato sa produkto nga Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Atong atangan ang detalye niini. og sa ato mga listeners kanay mga concerns pangutan na may tungod sa panglawas o dibakas ng produkto ng Vegemax Plus, mahimo kang mutik sa atong numero 09-2771-1212. Ang tanan nga ay pangutana, text lang mga igan, di ba ka-comment ka sa itong Facebook Live karon. O ko ikaw, o sa sanaayo, man kami gamit sa itong produkto nga Vegemax, di ba kasong aroma, igan, malipay ko kung makatawag ka, ipabot ang istorya sa imong kayuhan, o ipabot ang imong testimony sa kayuhan. Dini ka na to sa itong programa, on air, maigan na, on air. Dini sa itong numero, gihapon na gihatag, ang 09-2771-1212.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Ayaw kaulaw, ayaw kadlok. Tawagan ni kanato magkaibigan, ipabot ang istorya sa kayo ay muna angkon. O man kami gamit sa itong produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Makiksunan. Sa dili pa nato, Siron, ang detalye sa balita, buta na ako ipibalo sa tanan na itong mga kaibigang Federation officers, kaibigang coordinators, and president sa atong kaibigan diya sa Longso Don Carlos. Ado na mo'y pagkabuhaton ng team building karong Pizza Nuybe adlaong Sabado. Pagkabuhaton diya sa Lake Pinamaloy Don Carlos. So kaya huwag ang tanan nga pagtambong no tanang mga presidents and coordinators sa Don Carlos oban sa mga federation officers na amoy team building karong Sabado. 43 minutos makalipas alas 5 o karon sa detalye sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Suspect nagtingkagol human gidunggab ang iyang bayaw sa away sa negosyo sa Libuna, Bukidnon. Aron hihatag ka na ito ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Charimi Pahangin. Nanukad sa Radyo Kaibigan 98.5, Valencia City.

0: Sunod ang suspect sa panimalay sa biktima o gidunggab kini gamit ang kutsilyo. Human sa insidente, gilabay sa suspect ang maong hinagiban sa wala pa kini madakpan sa mga otoridad. Gidaladay ng biktima sa may Reyna Hospital aron matambalan ug sa pagkakaroon, padayon na ang iyang pagpayo. Samtang, nagpabilin sa kustodiya sa kapulisan ang suspect o giandam na ang pagsaka sa tukmang kaso bato kaniya. Ang mga otoridad nag-ahog usab sa publiko nga lekayan ang panaglalis o pariyan ng malinawon nga paagi sa pagsulbad sa mga panagbangi. Balitang hirod ka nato sa Vedsum X Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nanukad na lamay ka sa 98.5 Radzo, kaibigan ng Valencia City News Center. Kinisigan sa Armeyas Pahanggin. Para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kaibigan ang Charmy Pahanggin over 98.5 Radyo, kaibigan ng Valencia City. Sa mga taga-Bukidnon o pabor lang yun nga makaanhi sa Valencia ang atong produkto nga Vegemax o Aroma. Mapalit magkaibigan sa Alcueno Emporium o sa kadakong commercial building na himutang sa sentro sa Valencia, sulod ang diha sa first floor pangita ang kaning opisina sa kaibigan. Adi atong produkto o napabili atong special price para sa itong mga listeners o sa itong mga kaibigan members o sa itong mga dealers. Vegemax o Aroma, mga kaibigan. O pag naamo sa maramag na diya sa Perimeter Building Stall number 18. Nadiya ang itong produktong Vegemax din dito sa WAO, nadiya sa Adyong Building, halos atbang sa ginakonstruct kabagong merkado. Din pag naamo diya sa Kadingila, nadiya sa kilid sa food court na atong tindahan diya ang atong Kaibigan Center. Pag naamo sa Mangagoy, adto mo dito sa Kaibigan Center na to, R. Castillo Street, halos kilid sa Cap Building. Pag naamo sa Ingoog, Guzmana Building, doon na sa public terminal, baklay mapadulong sa direksyon sa hospital, dinay mo sa right side ni mo, labyan ni mo ang Kaibigan Center. Daya mapalit ang produkto ng Vegemax o Garoma. 47 minutos malipas alas 5, laing balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Gikan din sa Bukidnon atong siren ang balita, pakitabo dito sa Zamboanga del Sur. Suspect kami po sel patay sa usa ka mag-uuma dito sa lungsod sa Dimataling, Zamboanga del Sur, nadakpa na. Aron hiyata ka na ito ang detalye atong dawatong report ni kaibigang Francis Ralph Liemen. Nanukad sa 11.1 na Barangay Radio Gipo, Zamboanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Nadakpa na ang suspek kinsa may pusil patay sa usa ka 34 anyos nga mag-uumang lalaki didto sa Dapita sa lungsod sa Dimataling sa Zamboanga del Sur nga usa ka residente sa Lalalanao del Norte. Human sa inyo sang hot pursuit operation alas 10:20 sa buntag kagahapon adlaw, Mayo 4, 2026. Ang hiniusang operasyon gihimo sa mga personahe sa Dimataling Municipal Police Station uban ng 53rd Infantry Battalion, Philippine Army, pinagi sa gipakusog nga intelligence gathering ug hot pursuit operations. Nakuha gikan sa mga suspek ang usa ka armas nga dunay usa ka magasin o mga bala nga gingong gigamit sa paghimo sa mga krimen. Ang suspitsado ana na karon sa kustodiya sa Dimataling Municipal Police Station samtang gihikay ng kasong homicide nga ipasaka batok kaniya. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM gipo sa Zamboanga del Sur para sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil na pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Liemet para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kaibigang Francis Ralph Liemet sa maong report na nukad diha sa Barangay Radio Gipo, Zamboanga del Sur. Sa taga-Gipo, ang buot mo gamit, kung nagipangbati sa lawas, at tumo sa istasyonan sa Barangay Radio. Kaya diha mapalit ang produkto nga Vegemax o Garoma. Natay cooler karon ron, ato sa ninyo nga duwaton, base mo testify kini, ato sa ninyo ipasulod mga kaibigan. Maayong buntag ni mo diha kaibigan. Pwede pa ila?
4: Si Rodrigo ni dayon sa Sityo Tugas.
2: Kaibigan Rodrigo o ba Sityo Tugas kabadyangan? Yes, unta ma ato kaibigan?
4: Testimony lang ko Pastor ba sa kabayan sa Vegemax?
2: Yes.
4: Bulan sa September na admit ko ba niya? Ngotoy rason nga ka nang dili na ko magkalakaw, hindi na ko makabangon.
2: Oh.
4: Niya, sa 25 sa September nakagawas ko sa ospital.

0: Yanda man ako wheelchair sa mga bata kay may lang kuno nga bisag di ko kalakaw makala hanggap kong labas ng hangin just gawas. Pero salamat sa Ginoo nga nagpalit silang bigyan mag isa ka batol may akong gamit.
1: Yes, Igan.
0: Sa makalihok na akong tiil at akong buton ang pupugos Ginoo nga huwag tagad pa kong nagdugang kinabuhi na atagan kong niyag pinaskuhan na dili pa mo abot ang bulan sa December makalakaw ko. Salamat sa Ginoo nga nasa dito ba pinupag-ampo pinagos hindi magpula akong gamit katapusan sa Domingo sa bulan sa November nakasulod yung ko sa simbahan.
1: Latusulti nakalakaw ka?
0: Oo, lakaw ko sungkot-sungkot ako ato pastor.
1: Oo, oo, oo.
0: Idala ko sa kong bata na kamanguran ako ng laki. Simbahan kaya mo akong ipangayo na magtagaan ko yung preskuhan, simba ko sa mabalik ko kong simba kay naundang mo kong simba kay kuan man yan ang nasakit man ko.
1: Oo, oo, oo, Igan. So karon kamusta man ka?
0: Kaloy sa Ginoo, salamat yung kayo nga. Kalakaw-lakaw na ko, mahin akong lakaw, mahin akong mag-drive motor.
1: Huwag ka nagasungkod.
0: Awal na.
1: Ay, salamat sa Diyos. Glory to God.
0: Dagan kayo ang nating nga sa kuha diri nga. Kuhaan ka nang naguna pa sila sa kuha nga. Di kalakaw, nahantog ka makalakaw sa pero dahil pag yun sa kuha, kuha balik normal yun.
1: Ay, glory to God. Salamat kay Igan. Kisa'y pangalan gani, nalimot ko?
0: Rodrigo Dayon, Pastor.
1: Rodrigo. Kaibigan Rodrigo, dagang salamat sa pagtawag o kapag-testify o salamat sa Diyos sa kayo ni mong naangkon.
0: Nagbaligyan na lang kung kulig bigyan mag-aroma ka, Pastor.
1: Okay. Asa kapit sa kabayan? Diya sa Tugas?
0: O, sa Tugas.
1: Ah, okay. Nagkita ba tapakanan ako diya sa Tugas, no? Hindi nalimot ko.
0: Pastor.
1: Ay, oo, tama. Kendom ko lagi. Tama, kendom ko. Salamat kay Igan. Nalipay kay ko nga nakatawag ka o nakatestify ka ron.
0: Ako itong nag-taste ng gundi mo.
1: Oo, oo, oo. Salamat kay Igan ha. Igan Rodrigo, salamat kayo.
0: Sige, Pastor. Salamat po kayo.
1: Okay, salamat. O dalay ko ng Diyos. Nakinundom ko sa niya sa akong hinabi o personal nga nag-testify sa kayo nga naangkon. O salamat sa Diyos, actually. Grabe yun ang paggamit sa ginostong produkto mga tao mo na walang paglaom, nakaangkon o paglaom, o man sila nakaangkon o kayuan gamit ang produkto ng Vegemax Plus. Salamat ikan Rodrigo of Tugas, kabadyangan, kadingilan sa paggamit. Ang atong tindahan o atong kaibigan center, himutang diya mismo, kilid sa food court. Kilid sa food court. Diya sa sentro sa Don Carlos, magigsuunan. O katong gusto mag-testify, pwede pa mo tao mga Igan. Samtang napaabot ta sa mga laing testimony at unay palusot kining laing balita.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Ikan dito sa Buanga del Sur, atong siren ang balita pagitabo sa Surigao del Sur.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Most wanted person sa kasong robbery with frustrated homicide, arestado sa Tagbina PNP sa Barubo, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawato ng report ni kaibigang Rinal Renusit Martinez, nandukat sa DXRM, Radyo FM, Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalin, ibalita mo!
2: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Nadakpan ang usa ka 41 anyos nga lalaki human gipahigayon sa mga kapulisan sa Tagbina Municipal Police Station ang kampanya batok most wanted person. Pinanguluhan ni Police Chief Master Sergeant Erwin B. Mantikahon Intel PNCO ubos sa supervision ni Police Major Jan Cedric Epreciados Acop. Lakip kauban ang Surigao del Sur Police Provincial Office PIU pinanguluhan ni Police Major Cor BB Piligan kagahapon Mayo 4, 2016 sa oras alas 4:30 sa hapon sa may Purok 3 Barangay Das Agan, Barubo, Surigao del Sur nga meresulta sa pagkasikop sa usa ka 41 anyos nga lalaki may kalib-in partner minero og residente sa Purok 3 Sitio Garden Barangay Tambis, Barubo, Surigao del Sur among dinakpan gisikop pinaagi sa warrant of arrest ubos sa criminal case number 2005-09-2960-T for robbery with frustrated homicide nga gipirmahan ni Honorable Merlin B. Pacaro Caniedo presiding Region sa Regional Trial Court 11 Judicial Region Branch 29 Bisling City Surigao del Sur. Pinisyahan niya itong September 27, 2005 nga dunay piyansa nga girekomendar nga isa kagatus kalibo ka pesos. Samtang gipahibalo ang dinakpan sa iyang makatungod sa Constitution o Anti-Torture Warning Act o karoon ana-ana sa kustodiya sa Tagbina Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rina Linoset Martinez sa ngalan sa Video Max Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
2: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Rina Linoset Martinez. Ano ka diha sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur. Ang produkto nga Vegemax og Aroma mapalit diha igsoon sa DXRM. Sila rin po ang atong bugtong dealer sa atong aroma diha sa Tagbina. So anak mo diha, na diha sa mga atong Vegemax og Aroma makaibigan. Og pagpabor mo dito sa Hinatuan, na diha sa King's Radio, pag dito mo sa mga goy, dito sa atong kaibigan center mismo, kay naatay special price sa gihapon sa atong mga listeners, kaibigan members, o sa itong mga dealers. At ito lang mo sa Kaibigan Center diha sa mga goy. O pag naamo diha sa Liangga, din at ito mo sa Radyo Kamayo, kaibigan. I hope napatay produkto diha sa Metro FM. Prosperidad. Kung naay gusto mag-dealer diha, at least mo ka na mo. Tagagusan del Sol. Diha sa RTR Pharmacy natay produkto ng Vegemax Aroma. Communicate sila ka nato, gatawag na sila kay magpadala sila pro GRS diha sa Rosario, diha sa RTR Pharmacy o diha subod sa Trento sa Gen Pharmacy. Exclusive nga gabalig yas ng aroma ang Gen Pharmacy. Naputay Vegemax diha sa Gen Pharmacy sa Trento. Halos at bang sa terminal diha sa public diha sa National Highway. Katapusang balita magkabigan, balitang hiligay nun.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Tayntay no bi anyos nga lalaki pilason sa pagpangtiro sa Niway Iloilo. Aron ihata kanatong detalye atong dawaton report ni kaibigang Randy Lasa nanukad sa GTFM Lambunaw Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
2: Mindanao Visayas Headlines.
4: Pila sa tuong abagang naagom sa 39 anyos nga lalaki sa pagpangtiro sa Barangay Batagoban Niway Iloilo. Ging lalang bigdima sa kay alias Dexter, kag-residente sa Bingawa ni Lilo. Sa inisyal ng imbisgasyon ng kapulisan, nag-park sa kilid sa dala ng bigdima upo na niya pamilya samtang may ginahulat. Sang may nagpuntong ang motorsiklo kag Leon lang agintiro si Dexter. Leon naman nga nagpalagyo ang suspect pagkatapos ang krimen. Samtang ginala sa ospital ang bigdima kag gindapatan sang nagakaigo ng pagbulong. Para yun ang imbisgasyon sa kapulisan sa insidente. Sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinapalang kapsula, kag-aroma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 GTFM Lambunaw Iloilo. Turog na baskugpa. Ay ay ay!
2: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Randy Lasa, nanukad diya sa GTFM Lambunaw Iloilo. Sa mga kauturan kag mga tigpamatita dira sa Lambunaw, kadtula kamo sa GTFM kay ara dira ang atong produkto nga Vegemax kag aroma. May ara naman ga testify kanato nga naayo nga tag Iloilo human siya migamit sa atong produkto nga Vegemax og aroma. May buntag diya sa Talibon Bohol, labi diya sa isla diya sa Suba. Islahaw, may buntag diya sa Barangay Suba. Ang Igan Ibardo. Tawag sa kanako, kaso lang ka programa pataog minabisa sila. Sige na siya pangunta na tawag ko niya, Igan na, kumas itong programa. Ato po din siyang dealer sa itong produkto ng Vegemax Aroma diya sa Islahaw, sa Talibon Bohol. O katong gusto mag-dealer, text mo nga ni kanamo mga Igan, text mo kanamo. Sa numero nga 09-27-71-12-112. Text mo, ipabutan yung mga pangutana. Pasudan, good morning. Asa dapit diri sa jeans sa napalit ang Vegemax. Nadia sa kung naa ka sa sentro, nadia sa Radyo Bandera. And then pag naa ka sa Kalumpang, dito kang Mamuing Romero. Amero, no, na tay VGMax dito. Di na po dito sa ya lang sa Lute gihapon na igabrigya di sa itong VGMax o Garoma. Nalimo sa pangalan, pero tapad na siya sa adunay gito itong karuas. Ugma, ako i-announce ang detalyani. Mga igan, ito kong oras. Manamilit ako mga kaibigan, sa ngalan sa VGMax Plus ang pinagpalang kapsula. O sa ngalan sa itong Aroma Herbal Oil, itong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalo, temporaryong manamili itong mag-aingon. Prevention is better than cure, amping mga kaibigan. Dalaygo ng Diyos.
2: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Pwede sad isudan.
1: So kagkaroon matag-hamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Puego blend, chili paste, ganadong pakals, mawala sa loon. Lamig yun.
0: Puego blend, chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Puego blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
4: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw pastor yun, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Sa
3: Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplan. Okay,
4: salamat igan, salamat igayo. Okay, pastor.
5: Salamat po, pastor. Okay. Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
5: Naapari ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
6: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD, Quezon Printing Services.
5: Doon na tadiri no?
9: Accessible o affordable nga printing services.
7: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipada hangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: May good news!
3: Hello, oy! Unsa koy good news?
2: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho. Puhisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
4: sama sa large format outdoor sticker,
5: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo, and layout.

0: Outs, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brush IDs, and billboards.
1: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
0: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Flake blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Flake blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya. Kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman og mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
11: Happy anniversary.
12: I love you.
11: Akong gift nimo.
12: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
11: Ganahan ka?
12: Salamat, Han.
11: Di pa.
12: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
11: Ang unsan?
12: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
11: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
0: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
13: Naughty.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Tukmang takna sa Radyo Kaibigan, mauni ato ni alas 6:25 sa buddag. Baga kaigan, mga kahigalaan, mga kaparindihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver, nga mga badlungon o mga miyembro ng PDA. Magandang, magandang, magandang umaga po. Kagahapon nga daw, wata ka programa kay Kamulong Adjas, magputol-putol pa. So karon pa tani lingkod kay Uragwa nagyoy putol. Kay dunay problema gahapon sa teknikal. Ang signal gid og labog paingon diri sa ubos. Dunay problema gamay. Hinaot lang ta nga wa nay putol rong adlaw sa atong programa ang baruganan ng atong signal. Kaninyong tanan, akong Osbon, magandang umaga po. Daghan kay pangitabo kagahapong adlaw. Ang kuan atong Domingo ni busikan ang mayon aginiang mayon volcano ng Albay. Doon na po'y linog kagahapon sa alas 2:20 dito sa San Fabian Eastern Samar. Din magnitude 6. San Julian. San Fabian na ba? San Julian Eastern Samar. Magnitude 6.0 ang mitay o galinog dito sa San Julian Eastern Samar. Doon ay mga nag-crack lang in town mga salog pero doon nag-ibalay nga na-damage. Isa rin noon kabuok na pagigasingabot nga bagyo. Doon ka LPA, di kita maglangan kay doon na try interviewon karon sa atong program. Dili lang isa doon pero daghan na kay sa itong mga kaigsunan karon nga nagreklamo, paminaw mo, kay nganong ni saka o kalit ang mga electric bill. Sakto man, go add, resmail, karon ni abot og 4,600. Aleluya, Ginoo ko. Oraya po na kong gamit. Diyan sa first bukid nun sa mga pagsaka sa mga balay runon sa kuryente. Ano ni, gani na ni Kaga. Tua na nagkuhan sa 4 piece. Sakto. Tubagon ta kining tanan karon aron masayra ninyong danan. Nga nun yung ingon-ani ni. Nga nun kita'y pabayron. Normal. Nuna na'y balaod nun ni ana. Ato nang isko. Unsay hinungdan. Nga nun naas ato ang bill sa 4 piece. Tinuod na. Kaninyong danan, mag-ampo usa kitang danan, kay ato naman kayo naandan ng atong programang baruganan, dili og dili may mo nga dili na to sugdan sa pag-ampo. Kitang danan, duko kitang danan, uban kamu kanako, duyog kamu kanako, alang sa atong bulawan o pag-ampo.

0: Sa ngalan sos Espiritu Santo. Langit nun namong amahan, o Diyos namong pinakamakagaga, matukib sa pulong. Ang pulong sa pagpasalamat, diha kadnimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo. Sa libo kalibong grasya ug mga panamong imong mga binalanggang mga anak sa Batagadlaw. Salamat kay Ginoo diin sa among pagkatulog, sa among pagpahulay. Ginoo, imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo na usab kami Ginoo ug dugang lugway. Lugway sa among hinunamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod, kanus akin inamo ibalik diag kanimo, pinasubay Ginoo sa imong mga balaang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon tao. Sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli, kay ang ban ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa mga grasya o mga panalangin nga imong gibubo din ikanamong imong mga pinalanggang mga anak sa Batagadlaw. Daghan ang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imong mga balaan o mga bulawanong pulong. Moy nahimo na mong giya, moy gihimo na mong panikaisikay, aron dili kami mitumpawak sa dalan sa kangit-ngit o kaparutan. Apan ang dalan Ginoo, ang nindot ugway kamatayon nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan og labing ina ka makagagahom sa tanan. Amahan namo nga anaa ka sa umabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo Ginoo sa Batagadlaw yatag kanamo karong adlaw og pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo og dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuon luwasa kami sa tadang daotan. Amen. Alang sa ato makaigsunang mga yoto langit, ag para kalanoy kangarano no maroyo, og ko iniadanoy gumagano gatuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Timono alaw, bugay ko'y tukuonon, no inog ko ilango no'y puigo ako'y kamunga oto, no makasasalo susungo og puigo no'y kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi ko'y oyogodokoy, og ko alab to agad, no ko'y no maruot no batasan. Amen. Alang sa ato makaigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Lakhmin Arrahmanir Rahim, Malikyaw midin, iya ka na budua, iya ka na stakim, idinazara dal mustakim, siya talazin na namtahalahim, gairil makdubilahim, wa la ilaha illala, Allahu Akbar!
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chan sa Barokanan kay Biga.
0: Once welcome sa doang Tuesday edition sa atong programang Baroganan Kaibigan. Sa atong makiksuna mga Muslim, mopya ka na pipita amin na mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa atong makiksuna mga matigsalog, mayada masulo, mga manubo, madayaw no kasuuman. Baga Ilocano na imbag na bigat, kada kayo amin na imbag na bigat, apaw. Baga Bicolano, Maray, Naga, Pangasinenses, Masantos, ya kabuasan isi kami. Kapampangan maya babagi kayungan, mga kauturan ko dura. Mga bulanan, masimbintag day. Baga Waray, maupay nga

0: Gael Tanan, tambah wene benyo nebuntag. Sorry gaun non marajau nebuntag marajau karajau. Dan nga gaun, taga binggit mountain plan algo tao namin. Mga tausog marayaw na mahinaat. Sabakano buenas dias, mi amigos, el mi amigas. Mga blaan, apio plapos, mga tiroray, apio hepe, bueno, mga tagbanwa, madigar silam, kaniko. Kaninyong tanan, akong Osbon, magandang-magandang umaga po. Pertin daghana ginatong isyu kay sukad gagapon wa taka programa karong adlaw atong tawagan ag ato ang general manager daot paunta nga naa sa karon sa linya iya matubag gining ato ang tawag daghan kay tang ipangutana ngadto kaniya may kalabdanan lagi kining pagsaka sa ato ang bill sa kuryente daghan katawagon tawagan ang atong general manager sa Pebeco uga. Ay, tag-iirap na bagon, ha? Garing na. Garing na ang cellphone sa general manager sa Pebeco. Mulo pag-ring, beso pagdungo. Pag-ring pa lang, madungga na niyo. Pasensya sa disturbo, si Engineer Changli sa radio, kaibigan, live ka karon GM.
1: Pagdikan sa mapinanggaon nga Pebeco, may buntag na.
0: May buntag ka ni mo GM, I go direct to the point. O maputol ko GM, o tawag na kong balik, kung saan, prepaid, postpaid, rin, prepaid rin taon ko. 10 minutes
1: no
0: ra,
1: problem.
0: Pag tawag na kubalik. Diretsuhon na lang na akong pangutana, GM. Una na akong pangutana, daghan ka ito sa mga kigsunan ito karoon nga gamulo. Nga naman, nga nikalit og saka ang mga bill sa kuryente.
1: Number one, engineer, atong nabaluan o maumagoy itabo karoon sa atua nga lalo na tayo problema sa kodo. So number one, mag-execute ta nga doon ay change sa generation kay daghang planta nga gagamit o kodo engineer. So part sa component sa rate is na universal charge nga pag-bahinon sa tanang mga konsumante sa tibok Pilipinas kanang mga gasto nga kodo nga na sa mga island nga mga distribution utilities.
0: So ang bot ni mo ipasabot GM, kaning pagsaka number one is the generation charges.
1: Yes, generation na siya engineer. Kaya sa akong gingon, abnormal man ang presyo sa krudo karong panahula.
0: Aside from that, GM, unsa pa'y other reason nga nung nisaka ang mga bill sa kuryente gawa sa generation charges?
1: Another factor, engineer, is ang kining pag-expand sa mga lifeline consumers. Sa una manggod, sa side sa Pebeco, is 0 to 20 kilowatt hours ang na-discount. Karon is bagong guidelines gikan sa Energy Regulatory Commission, expand kani until 50 kilowatt hours, especially katong mga purpose beneficiaries, mo-qualify na sila sa discount.
0: Yun ani GM, no? Kining lifeline, aron masayod ang tanan, ang lifeline rate subsidy program is a government-mandated initiative under Republic Act 11552 in the Philippines providing electricity bill discounts to low-income households and poor peace. Klaro, poor peace.
1: Tinood ka na, engineer.
0: Poor peace beneficiary consuming 100 kilowatt hour or less monthly. Qualified households may get 20 to 100% discount depending on the consumption with automatic enrollment for poor peace. Arita na sa sunod. Next, pareho ko doy. Naka na. Ang discount magsugod 0 to 50, 100% ang discount. Ang 51 to 70, 35% discount. 71 to 100, 20% discount. Automatic but many need to fill out forms at local distribution utilities. So pareha sa inyo, local distribution utilities. Ang buot ba ni mo ipasabot, GM, kini karong usa sa hinungdan sa pagsaka, gawas nining generation charges, kining sobra nga konsumo sa mga purpose beneficiaries ug other marginalized income nga sekta sa katilingban, gibahin-bahin na mo ng mga konsumante?
1: Yes, partly tinuod na siya, engineer, kaya kita man ang mag-subsidize katong dili mga purpose beneficiaries, kita may mag-subsidize atong 0 to 50 kilowatt hours na konsumo sa atong mga kaigtuunan nga nasa ubos.

0: level.
1: Mao lagi GM, no? Wala man tayo pagsupak ni ni gumikan kay usa naman ni Kalbulaod noon. But then again, it would really be unfair kanamong mga konsumante nga in town di magid na ikalimod nga kinsa man kanato karon ang wala ga pingit sa kalisod. Grabe gyud GM, di gyud magwanta. Pertig yung paita, labaw pas paipas panyawan. Kay ang atong produkto, ang atong palaliton, gasaka, atong petroleum products, gasaka. Wala baya gasaka, atong income. Garter lang ang sige kaus-os ka GM.
0: Yes, tinuod lang engineer, pero siguro may programa sa gobyerno. Ang ato is sup now sa side sa PBCO is we are coordinating with the SWD para makuha la to ang tanang data sa purpose nga mo qualify para sa kuan sa balaod.
1: Pero gini for the meantime, kini karon nga isa sa inong pagsaka, gani ang number one is the generation charges. Ikaduha dayon, kini ang mga balayronon sa mga purpose and other marginalized sector naka-apportion totally ngadto sa tanang mga konsumante sa PBCO, right?
0: Yes, tinood ka na. Sakto-sakto.
1: Paita, subot, ipasabot. Kami karon ang gaabaga nga dapat unta iyam nas gobyerno. Dili manaamo. Gabayad, pamigbuhis. Gabayad ni satanan. Naapay among abagahon nga balay ronon. Well, masabtan manamo na. But then again, naman ay balaod. Pero sakit ka namo na GM nga mga ultimo o mga yanong lungsuranon nga gadepende lang ang among income sa among binulan nga sulan.
0: Yes, tinuod ka na, engineer. Ang ato siguro ipanani sa gobyerno nga kung pwede after sa 0 to 50 kung pwede mo expand pa rin siya taman sa 100 para mas daghan ang makabenepisyo ni ini nga mga programa. Pero, and then hopefully basig maabot sa punto nga libre na gud ang kuryente.
1: Dapat, well, kung ilibre man gud pod ang kuryente, it would be detrimental also to the operation of PBCO. I will be honest. No, kay ang PBCO baya it's an electric cooperative. But when you talk over PBCO kay ba ko nakugutang. Dinood lang GM.
0: Yes, as of now, kamulo pa gyud ang management, ang board of directors o kang tanang mga empleyado pag correct sa mga problema.
1: Sa PBCO. Okay, GM. Natubag naman na, ari ko sa akong ikaduha nga pangutana, GM. Kanibitang permanente nga pag-brown out, usahay ang ipost in GCP. Sunod na sa BSTC. Sunod, kini sa PBCO ni nga brown out. May nang masabtan sa tanan, unsa ning in GCP, o na unsa ning sub-transco, ganyang, ang sa tawag na GM is B subtransco BSTC bukid non subtransmission commission corporation kining in GCP mo na tinubdan sa kuryente na to tama
0: inani siya sa sektor sa elektrisidad ang una is ang generation engineer
1: okay.
0: Dayon gikan sa generation ang kuryente ilabay dito sa highway mao na siyang GCP.
1: Okay. Generation so ang generation for example kining Pulangi hydroelectric mao na generation, right?
0: Dayon dadto na siya ang kuryente sa pinagi sa highway nga mao ang GCP.
1: So dadto na ilabog di ba GM aron masabtan sa tanan. Daghan mo gidingon nga naa man sa ato ang Pulangi hydro. Nga naman, nga sige tag brown out. Aron masabtan sa tanan, kanang kuryente nga gi-generate diya sa Pulangi Hydroelectric, ilabog na paingon sa Maria Cristina. Tama, GM?
0: Yes.
1: Pag-abot ana sa Maria Cristina, naanay main control panel diya sa Maria Cristina, kaya nakasood yung ko diha, kilid yun na sa Maria Cristina Pools. Ang ibabaw, ana, klaro yung kayo. I was there, nakitaan ko na, nakasood yung ko diha. Ginaunsa nila ang power, din ilang i-store ang power, din distributed equally to all electric cooperatives and electric consumers sa Mindanao, right?
0: Yes, tinood, sir.
1: So, mo na inyong makita ka ng dagko kayo ng mga high transmission lines, iyan na sa NGCP. Ang PBCO gapalit o kuryente sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, before Napocor. Napocor, may tawag ka na ito na.
0: Klaro na ko, sir. Nagpalit ang power sa generation sa Maria Cristina. Ang NGCP is highway lang na siya na nagdala sa kuryente pengon sa mga distribution utility.
1: So, highway ganala. Pero asa tagapalit o kuryente, GM?
0: Mga generation, for example, sa Pipico, dalita nagpalit sa FDC na ay Maramac Hydro, na ay BPC, na po ay NPC Pisan, na sa Wisem, po.
1: Oh, wholesale electricity spot market, Wisem?
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Okay, so diha po tagapalit, isa sanang sa Wisem. But kining ato sa Pipico, pila ka porsyento ba ang atong ginapalit sa kini ang Misamis Power Development Corporation or FDC?
0: Actually, substantial supply na to is gikan sa FDC. Napoy sa GN pero napinding pa ang GN.
1: GN so, Power. GN
0: oh,
1: Power.
0: Yes, GN Power.
1: GN
0: so
1: Power.
0: As of now is out of 50 Amiga nga itong gipalit, more or less nasa 20 diha ang sa FPC.
1: 20 kilowatt ang
0: 25
1: megawatt.
0: 25
1: not kilowatt, megawatt. So million watts.
0: Gibahin na siya sa gibahin na siya sa Maramag, sa NPC, Pisantin, o sa Uban, BPC, o sa Wisim.
1: Okay. Kaning BSTC, sir, unsa man dining BSTC, nga naman nga, usahay mo ingon, gani ka brownout, BSTC ni. Unsa man dining BSTC? Wag hindi masabtan sa uban. Even ako, wag ko kasabot anong BSTC.
0: Actually, kining BSTC, this is a subtrans nga gikan formerly owned by NGCP Transco before, nga gi-acquire sa Pipico o sa Busico. And then, gimanit siya karon sa Pipico o Busico para pag-mintinar aning niya nga ang gisuplayan mao ang Busico o Pipico nga coverage area.
1: Kaning BSTC, ang ginasuplayan ani only Pipico and Busico, none other?
0: Yes, coverage area sa Pipico o Busico.
1: Busico. Who owns BSTC GM?
0: That is partly owned by Pipico and Busico. Kay consortium ang kunin siya, sir.
1: Okay. So, partly owned by Busico and Pipico. Necessary
0: yes,
1: ba giyod kining BSTC sa operation, both Pipico and Busico?
0: Necessary siya, sir. Kay kining alinya, kuhaan mag kunin siya, gidispose sa
1: Ay, ito na, naputol na. Mauna akong ginaingon lagi, ginilaging atong ato ang cellphone ko ano yung tao ni prepaid unli return call tawag nagbalik kay naputol at tawag og balik ang atong general manager inani gini every 10 minutes maputol yun ko sorry
0: okay, balik na.
1: Sorry GM kay naputol ani gini kay listen lagi ni prepaid na ta
0: so ang pungutan na sir kung necessary para na ko necessary siya kay need man ta og linya gikan sa NGCP nga mo'y makasupply diri sa ato nga kini nga linya is give dispose sa Transco before nga gi-acquire sa Pipico and Busico.
1: Na ano man ang linya daan sir, sa NGCP? Wala pa
0: yes, na okay. BSTC. Gi-dispose nila dayon gi-acquire sa Busico Pipico through installment basis.
1: Ah, hantod karon gabayad pa. To be honest.
0: Yes, kamulo patang bayad. Oh.
1: Ay, Ginoo ko Lord. Pila ka milyon na? Dako. Medyo dako-dako na, Jim. Ang ako magong...
0: Medyo mahal siya, pero dako siya katabang sa Pipico o Busico.
1: Ako, to erase the doubt, Mangod. Kaya ang daghan magod kakadunggan, tagiyaan ng BSTC, kuan man na, subiri man na.

0: team, sige sila o balik-balik, wala sila nakita mo itong GR team o balik, mupalong yun siya. So, nanawag na gali ko sa taga NGCP nga, ning kuha naman, ni action naman o kuha na itong mga tao, wag yung may makita sa fault. So, nanawag na ko nga kung pwede ibalik, pero last minute, na ay nakahatag o feedback sa ito ang team. Na doon ako na inimbuto, layo siya sa linya. Nga mo'y nakako sa trouble. So nagpasalamat sa mga information sa ito mga kaigsunan. Mula na itong ihangyo sa ito mga kaigsunan, once nga na ay palong, na natay mabantayan, natay mamonitor ng mga abnormalities before sa palong. Ato yun siyang i-share sa BBB ko. Kay mo na siya ay pinakagayad nga dali na ito malukit ang mga fault.
1: So ang ato magong problema gid GM, I have to be honest, I am a licensed electrical engineer but wala ko nag-practice. Akong naobserbahan mag dili man sad nato pwede gud ikumpara ang atong operation between sa Pibeco because this is an electric cooperative as against Aboitiz, no? Kay dako naman kay na nga kumpanya ang Aboitiz, just like Davao Light and Power Company which is owned by Aboitiz. Kay sa Davao manggod, if you enter into nilang sa ilang switchboard control room, makita gini mo ang one line schematic diagram in every area naka one line diagram dunay mga suga nga og unsay fault automatic kadto nga area ang mo flash buti pasabot kadtura ang dunay problema dunay gi-install nila nga mga cut out fuse cut out power cut out kadtura ang mag brown out then immediate kadtura sa dagripiron. Kita man doon.
0: Engineer, gusto na ko i-clarify ang Pibeco na apuntaan lang na. Ato lang nga point nga walay naka-feedback sa ato ang mga lineman nga gabalik-balik nag-put patrol gikan sa Kampo Uno paingon sa NGCP. Medyo layo-layo ang fault nga mo yung nakakusa trouble at itong time o itong nag-resudyo o locate ang ato mga lineman. So, maingon ta nga, grabe na ng abuitis, ako, mo disagree po ko alang na, kay despite nga, kuwan, ang PB ko is, mo level up po ta.
1: Okay.
0: And then, maingon ta o servisyo, para na ko, ang mga empleyado is, alaning kamot, nga on-saon pag address sa mga problema.
1: Both ni mo ipasabot, GM, congratulations, if you have level up, no? Asa nakadapit nakabutang ang inyong switchboard kay wa ako how many times gasulod kog bibeko
0: Natay eskada engineer na sa main office sa Maramag natay eskada dia.
1: Natay eskada dia sa main office Maramag?
0: Yes, ang plano nato nga ma-upgrade pa na siya. Oh, yes, nadol sa akong opisina, nadya ang eskada nga nagmonitor kung asa ang mga fault.
1: Naa dia ang eskada. Sorry to GM, ha? This is the first time I know. I have not noticed nga doon na dito eskada diha sa sulod.
0: Muna nga, guided ta kung na-i fault, base sa report sa eskada, mo'to yung atong sundon kung ahadapita
1: i-report sa eskada. Mauna dayo subayon sa mga lineman, o asa ang fault dito sa eskada base?
0: Yes, mauna siya ang tinood, engineer.
1: Very good, GM. Congratulations for that, no? Nindot kayo na paminahon nga. I will be honest, even me, no? Even me, my apology, akong kinasingkasing nga pangayog pasaylo kay wa ko kabalo. I will be honest,
0: mauna,
1: that's why
0: mauna nga engineer pagingon nimo nga paala nga buwites ako mo disagree ko kay para nako ang taga Pibeco laning kamot jud mi nga address nato tanan ang concern pero tungod ka nako sa area sa Pibeco maluoy po taon tayo sa lineman nga dili na nato pakatulgon
1: mao man GM aduna po ko ilaing pangutana. Kinibitaw Valencia City, gakadako mangidya. In fact, I think pila ka percent yun ang konsumo sa Valencia na equivalent ra na sa ang entero ko konsumo sa Valencia, mura 20 ka munisipyo, sakto, dilipod.
0: Mayon ana siya, basta mga more or less 60% sa load sa Pibeco na sa Valencia.
1: 60% of the load consumption belongs to the city of Valencia?
0: Yes, sir.
1: Petinda ko agyod. So GM, pila ba ka buok atong assign nga mga emergency crew on a 24-hour basis on an 8-hour gini ang rotational basis? Pila ba ka buok atong mga emergency crew that mans the 231 barangays of the city of Valencia?
0: Ingon ani siya sir, base sa niya dapat one employee 350

0: ka-consumers dapat i-serve niya. Pero ato siyang i-relate sa mga lineman diha sa Valencia na atay upat ka team diha nga kuan mo react or mo response kung naay problema, pero guided na sila og instruction nga kung pwede dili gyud pwede madili pag react sa mga problema sa burnout.
1: So kining upat ka team on a 24 hour rotational basis ni.
0: Yes, napatay mga backup gikan sa main office just in case major ang problema.
1: Bila ka book atong backup GM?
0: Walay problema na siya, engineer. As long as nakita na ito nga need siya o additional personnel, instructed ang ato ang technical manager to provide backup sa atong whole coverage area kung naay mga kinanglan nga additional personnel.
1: Wait, I would have to be honest. Ung Valencia, murag gwapo naman ang mga dalan, no? Paingon sa mga kabaranggayan. But then again, ang other mga municipalities nga San Fernando kana kini mga lagyo bitaw nga mga munisipalidad, actually luoy ang mga lineman nga ma-assign diha kapiting lagyo ana na.
0: Yes sir, nasabta na to nang mao nang ang ginahimo karon sa PBCO is we have this approach yanihan activity sa tanang mga male personnel. Ang purpose aning niya is maka-provide me assistance tanang mga laki kung unsay problema. Ang atong focus yung karon is kung pwede walay palong tungos kahugaw sa linya. So, guided ang mga lineman, kung dili sila mag-comply lang na, there will be corresponding penalty or sanction. Kaya, ang direction sa PBCO, under sa supervision sa niya, nga kung pwede walay interrupt. So, maunay atong ina-focus para to ensure nga ma-satisfied ang ato mga member consumer o may ma-minimize ang mga palong.
1: Okay. Actually, GM, ha? Mubalik ko, bubisita dyan kong PBCO kay gusto na ko lantaon ang SCADA ninyo. I will be honest.
0: Yes, sir. More than willing ang PBCO mupakita nimo sa SCADA. Karon isa, napuntay ginstall nga satellite para nga mubakapag yun sa pag...
1: Nindot na, GM. GM, kinimanggong Bibeko, actually, gigdungog na manggod lagi nga. Kinibitang pagputol karon sa power, kakuryente, kung 2 months or 1 month ka, dili ka kabayad, on the next putol dirit. So wala ba extension? Gumikan karon sa panahon, in fact, ang Meralco, wala sa sila'y putol. Except kung abot na ka og tulo na yun kabulan, putlo na ka. Sa inyo ha, GM, 1 month ragyod or maximum of 2 months?
0: Sir, mo mga itag dispensa ay naman sa balaod nga gitagaalag dinte sa atong mga member consumers. Pero napag-iupan nga tungod sa kalisod, wala nila masitol. Pero kinahanglan magkunta sir nga ato po nga isa sa atong direksyon i-improve na to ang finances sa PBCO. Lako nga problema ang atong ginasitol ay in addition sa current billing gikan sa atong mga supplier, more than 100 million ama.
1: Wow.
0: Naapatay 20 million nga additional nga gibayad nato monthly para nga dili ta maputlan sa atong mga supplier. So kinanglan nato na siya i-maintain para dili ta makabayulit sa agreement sa restructuring. So mga itong dispensa nga medyo stricto ta kay gusto gyud nato nga masulbad ang problema in terms sa finances sa PBCO.
1: Well, ako I have to be honest GM ha, sorry. Pero mo prank ka na lang, Diogo. Daghan yung gadunggan. Agrabe na, GM. Oy, kuripot kayo.
0: ang importante lang, sir, nga wala na ito giputol. Giputol na glass ang Judith. Kaya ang ato, manggod, is ang supplier sa kurente na ito, kita rin panilingan sa...
1: Katawahan.
0: Sa supplier. Pero sa side sa PBCO, we have to collect 200,000 consumers. So... Ang revenue sa PBCO is 80 more or less 85% paingon siya sa supplier sa kurente. So pila ra mabilin sa PBCO kung ang atong mga kaigsuonan dili mo bayad bitin sa period nga gi-require sa ilaha.
1: Sir, at present pila ba kabuo konsumante ang entero First Bukidnon Electric Cooperative?
0: Nanata karon sa mga close to 200,000 na
1: putol na sad. Ay katulo na lang yung tawag kay maikog na taan yung GM at to disturbo yung ani magod. Pasensyan mo ha. Kay kining ako ang cellphone, prepaid lang lagi. Dili ko ga postpaid kay mahal man. Daghang plus o mag-postpaid ko. Maaliluya man ta ni.
0: Oh. Hello, last engineer. Gusto na ko ipaabot kay basing mapalong ko ni siya. Alang sa itong mga kaigsuunan nga doon ay problema bayad sa ilang billing. Atong natay team nga gamonitor na sa social media kanang ga-complain ka po sa social media. I suggest nga kung pwede kung naay mga problema, ato na lang ipaabot sa office para nga ma-address na to properly ang concern nila. Kaya kung diri sa social media, dili na to ma-provide ang tanang data. Whereas kung sa opisina, naatay reference tanan sa billing sa itong mga kaigsoonan. So, yung yun ako nga, kung naamanggali mga concern bahay sa ilang billing, kung naay mga reklamo, instead nga ato ta sa social media, ato ta sa office para properly matabangan po nato nga ma-address ang tanang problema nga na ay related sa service use sa PBICO.
1: Okay. Last na GM, last na ko nga pangutana. Ako magguling, even ako naka-notice jud ko, if doon ay brown out, doon ay problema, manawag ko sa inyong hotline, I will be honest, wala gyoy gatubag. Usahay magsigilag ring. Unya, pagkataon-taon, ana, nga brown out na gyud, imo nang tawagan ka na inyong Pebeco Tawag Center Hotline, busy na, ginatuyo man siguro na sa mga gwardya diha. O kinsa in charge, ada nga i-busy line kay kapuyan silang panubag?
0: Okay, sir, we are monitoring sa performance atong tawag center. Kung natin need nga i-upgrade sa mga facilities ato ng buhaton. Pero kung ang hinungdan tungod sa mga tao nga nagmandiha, then watay lang option, early sana lang nato kay para at least nga maayo ang servisyo sa PBICO. We are monitoring sa individual performance atong mga tao.
1: Tinuod
0: sa tawag center.
1: Ako, I will be honest with you, GM. Mona, og dunay power interruption, dunay brownout, kabalo ka GM kinsay akong ginatawagan, kay mutubag diritso. Kini inyong area manager nga si Ma'am Mimi, sa gabilido ni Mimi, sa Dias Pibico, Balinsya. Og si Engineer Ilurin, or Lurin, Engineer Lurin. Kanagil si Engineer Lurin, any time of the day, any hour of the day, tawagan ako na siya, besag kadlaon, motobag yun na siya katao. Inko ikaw, sir, mabilib ko ni mo, tawag sa tawag center, nga nga, di, yung katubagon, tinuod yun na, GM, ako, I will be honest with you, kanag yun inyong tawag center, GM.
0: Salamat, honest feedback, engineer. Rest be assured nga, maningkamot ang PBICO pag-addressan ang problema. Kung need na to nga mag-upgrade sa facilities, ato na siyang buhaton para pag-satisfy sa tanan.
1: Thank you very much, GM. Ako, musulti na lang yung kustinood kay dugay-dugay na yung galigot-gut anong tawag center diya kay og magtawag na ka, taod-taod, napanay mo tubag, sunod ni mong tawag, di nakakatawag kay busy na tut-tut-tut, ginatuyo man na. Mailhan man ni mo ang naigapanawag o gituyo nga kiniyang i-flight mode or busy line. May balahan ni mo eh, naniguwag na tagamit o cellphone.
0: Hopefully, dilita makakuan o valid evidence nga to prove nga mo na ilang gihay mo kayo mo manggali nang na walay option ang management but pero, to replace them.
1: Actually, GM, how many times yun na basta manawag ko dunay problema di nagyod makuntak ang tawag center. Ako, prangka na lang yun ko, GM. But all the rest, I am happy with your performance as the new general manager. Kanos agani ka nag-take over, GM?
0: April 11, 2024.
1: April 11, 2024, you're barely 2 years, no?
0: Yes, two years.
1: Duha na kakatuig, but I will be honest with you, GM. Ang akong kakadunggan, positive kaayo ang imong performance. And I would like you, from the bottom of my heart, GM, with all my heart, o ang akong pagyukbo sa imong performance, GM, if I'm going to rate you, 1 is to 100, naa ka sa 90% performance rating, and congratulations.
0: Salamat, engineer. Nako lang kalipay. Tungod sa pagsuporta sa tanang mga member consumer owners PBICO, especially sa media, especially sa imo, engineer, nga nakakunik to Rininti sa PBICO. Dagang salamat. Rest be assured nga maningkamot tanan ang mga empleyado sa PBICO pag improve pa sa operasyon sa
1: malagi
0: ang electric cooperative.
1: GM, being also a broadcast practitioner, but being also a licensed electrical engineer, mo na makasabot yung kung unsay electric operation, it is because I am an electrical engineer by profession. Mo na makasabot ko sa dagan sa kuryente.
0: Salamat kayo, engineer, kay dako kay katabang ang imong profession o imong naa sa media sa Pibico. Dagan salamat ni.
1: Engineer, GM, oragwa na mag-gitay oras kay katulo na kumaputol. Do you have your parting statement? But then again, alang sa kasayuran sa tanan, ha? Kintaon, gumikan sa balaod ang gaabaga sa mga bayronon sa marginalized sector ang mga konsumante in town kitang tanan. Padayon kanimo GM o imong mga parting statement.
0: Dagang salamat sa kagayunan nga gitagaan nimo ang Pibico sa pag-connect para ma-disseminate nato sa mga member consumer owners ang mga concern sa serbisyo bahin sa Pibico. So ako lang ihangyo for the last time nga ang atong mga kaigsunan kung naman tayo mga kakulangon ato nang gidawat and then let's be assured nga maningkamot may pag-address sa tanan ng mga concerns sa atong mga member consumer owners. Dagang salamat sa tanan og maayong buntag.
1: Dagang kaig salamat GM, ang inyong nabati ang atong general manager sa First Bukidnon Electric Cooperative nga nakabase diha sa Maramag, si GM Pilimer. So ito apelido ni mo GM?
0: Pilimer, sir, Pilimer.
1: GM Pilimer, ang imong apelido is Pilimer. My apology.
0: Yes sir.
1: GM Pilimer ng First Bukidnon Electric Cooperative. Barely 2 years na siya ganagada sa Pibeco. Nindot. Pagkakubalong na nada iskada. But again, congratulations, Pibeco. Thank you very much, GM Pilimer, sa panahon. O gigayon, ngayon mong gihatag ganato sa itong programang Baruganan. Dagang salamat, GM, and God bless you.
0: Dagang salamat, sir. May buntag sa nga.
1: May buntag, GM. May God bless. May God bless First Bukidnon Electric Cooperative. And God bless kanatong mga konsumante sa Pibeco. Now you know, nganong nagsaka, isa sa inungdan sa pagsaka sa ito ang mga balay ronon. Gumika nining Lifeline Subsidy Program sa pagagamanan Republic Act 11552 providing electricity bill discounts to low-income households and poor peace. Gini ang Bantawid Pamilya Pilipino Program. Dili na pang riban, pang alot, pang manicure, pang pedicure, ha? Pang taya, ana, dili na. Poor peace is pang tawid, Pamilya Pilipino Program. Walay dili na apil ang pang riban, pang kulot, pagkuhan. Doon ay mga nag-comment, oh. Ay, good morning, di ay, ka ma'am Emily Sabado Okoy. Matod Baniya, doon na Emily Sabado Okoy. Matod Baniya, Emily Sabado. Kaluluoy ang mga taxpayer nga gapaningkamot o niya dungagan pagyod nga kita ang abaga aning kuryente sa baga nga unta kita alang ang kita alang man gibubo sorry gilibre di ay gilibre og kuryente aron sorry aron patas bahalag bahayad tag bahayad gabayad tag tax. Okay, sakto. Dapat unta. Iyan ni sa gobyerno. Kung doon na tayo Lifeline Subsidy Program, dapat abagahon sa gobyerno. Kaya ang purpose ba ya? Ginatagaan ba sa gobyerno? Nga nga naman nga gining ato kuryente, ibahin-bahin man ato. Nga iyan nagbayad, matagbuhis. Ano man na ato mali-malita nga kwarta? Malita ba ato kwarta? Malita, oy. Malita, pero wala takabaloog ang nakatumalita na ba ito yung suod kwarta? Wala. Di ba ito ni mo ma-prove? Kaysa nakakita ko malita, o sakto. Ang pagkutana, o ako pa yung huwis, mangutana ko, nakita ni mo, gabrihan ni mo ang malita, ka kwarta to, ingon magod ka kwarta, maritis. Maritis. Sakto. Pero, purpose beneficiaries, automatic but may need to fill out forms at local distribution utilities. Non-purpose or marginalized, submit an application form, valid IDs and certification from Social Welfare and Development Office to their electricity provider. Qualified low-income customers certification is valid for 3 years. Funding. The program, paminaw mo ha, the program is subsidized by consumers. So, kaklaro? ang pondo nga iba sa at gibayad nato sa kini ang mga lifeline subsidy program. The program, the funding is subsidized by consumers who do not qualify a bearing as a small lifeline subsidy. Hallelujah! Makaluya! Klaro kayo ang Republika 11552 nga ang konsumo sa mga lifeline subsidy nakalinya sa mga gabayad o buhis nga wala na appeal sa lifeline subsidy program. Bot ipasabot, kitang tanan, bahin-bahin pag may tay. Sakita. Ay, may untag mga magbabalaod nga naminaw. Unya na sana, sige lang mong isgot anong panuway nga kini ang impeachment. Kasabot naman mi ana nga inyog yung ipa-impeach si Sara. Kabalo na mi ana. Kay bao na mi kunsay mga rason nga gusto ninyo ipa-impeach. Pagkutan na, kinsa po ng gusto. Alang-alang amo. Ug sa Surigao noon pa, jari na sa uyo ko. Di ba? Amo iton, ug sa Ilonggo pa. Ay, nako. Ang ginaisgotan per me, ang impeachment lang yun. Wagi sila nagtanaw ka na itong mga bubre. Kini. Kining lifeline subsidy program. Unfair mo na sa to. But who matur fund the funding? Klaro ha, the program is subsidized by consumers who do not qualify appearing as a small lifeline subsidy. Hallelujah! Magluya kita aning tanan. Good morning di ay sa gini ang tagapaitan. Gap! Wag yung kay tubag-tubag, gaba. Sige na yung kugisgot ni mo. Kumusta na nang dalan di as paitan? As kam paitag is dalan, bab? Sa tinuod lang. Tinuod ba yapon, gap? Ang imo biyang gisaad, wag makaniingon nga imo si Bintuhon. Niingon lang ka nga, ato pa ng grabala, grabasan, ya grideron. Wag man, gap. Wag, oy. Astang paitag, gap. Pait yung kay dalan di as paitan ay. Pait na gani ang pangal. Pait na. Pastilan. Oy. Kap, palihog ko no ko kap. Aron, di ka na ako magsigis ko. Tubaga. Tubaga, kap. Tubaga ninyo. Kamu mga barangay kagawad. Kamu nga. Kamu barangay captain o barangay kagawad. Unsa man inyong gihimong aksyon diha. Nagana ba mo sunod eleksyon? Nagana ba mo? Daghan biya mo managan diha. Ura, gwarintas. Gwinta mo managan diha. Daghan managan. Oy. Daghan managan. Pastilan paita. Oy. Pait kayo. Nga among gipuyan. Paitan ang iyang ngalan. Lisod kaayo ang dalan.
2: Padulong sa kasagingan.
1: Sa bukid nga among gipuyan. Paitan ang iyang ngalan. Perting paitag yun sa dalan. Lisod kaayo agian.

0: Mayor, good morning. Mayor Puling Lorenzo ng Quezon. Mayor, aliyog ko na ko. Tabangan po na ito ng ato ang barangay Paitan. Araw, bisag mag-reader na lang kung matambakan ng dalan niya, Mayor. One time lang, Mayor. One time lang. Bisag two times or three times. Ato, tabangan. Wa mo po itikong ka ito, mga barangay officials. Why? Hilom o hilom? Bantay lang yun mo sa kampanya, ha? Bantay na saan mo, kumusaan na saan mo. Kanang inyong dalan. Kanang dagat. Ato, simintoon. Ang tracking, tatracking. O, di ba? Astila ninyo. Bantay lagi mo kinig pangampanya na nasan mo inyong mga saad. Astilan lagi ninyo. Kaya kung ano, ni Kaadli, pilanan ni Kasimana. Sige, tagis ko. Dahil ano bag? Wawa, wawa, wawa. WWW.
1: Pagkapait ning manguyab ka o hoste.
0: Na, di ko anang uyab. Oy, diri ko lisod kayong dalan. Di ko anang ganahan. Hindi ko anang lang. Di ba? Kapila na na. Diskurso, bantay lagi mo inig diskurso pohon mangampanya mo kung Oktubre, barangay an SK election. Di ba? Suway lagi sa ari ninyo nga kaning dalan. Nga naman. Ato ning tarungon, insakto unta. Pero kumusta naman? Kanang inyong dalan, ilisin adoy. Ay, kanang inyong dalan. Oh, man lisod kay gian ay. Traktor nga lang siguro atong gamiton, aron di ta malimbuat niya. Berte lisura man, pick up nimo sayad ay. Taas na na pick up, sayad ay sayad.
2: Ani ah, ang tao na magpapili sa nung umaabot barangay eleksyon, magpapili isip vice kapitan, atong sugaton sa masyadong...
0: Inaot ata, dilingon ani ha!
2: ...sa vice kapitan, Nonoy Castro.
3: Dagang salamat, tigpaila.
4: Okay, nanaw na mga politiko.
3: Akong pagyokbo sa tanang gayoko-yoko.
5: Kung ako! Inyong padagon, karong maabot eleksyon, akong isaad sa mga katawhan dire nga kanang dagat ako nang ispaltuhon.
2: Nabuang na. Wan ay barko mo dagan?
5: Tracking ta. Ato tagmina daw, tracking ta. Sama ka ay.
2: Sige.
5: O gagong isaad kaninyo, taligsik pa lang ayuda dayon.
2: Mahurot ang kondos, barangay.
5: Ah, maghuwat pa kagbagyo, parehara ng basa ah. O gagong isaad kaninyo mga igala, maglabad pa lang ang inyong ulo, madawat na ninyo inyong burial assistance.
2: Wala ay pundo barangay na bankrupt.
5: Maghuwat pa magkagmamatay, muhatag na maghihapon ta.
2: Sige, imo ng plataforma.
5: O gagong isaad kaninyo, gamayng ubo, lubong dritso.
2: Wala ay mabuyos, barangay, puro patay.
5: Kanya magsugot ka, magpandemic na sa ta.
2: Adili.
5: Mindset ba? Kinahanglan, advance imong mindset.
2: Sige, may ni politiko.
5: O para sa atong mga kapatanunan, para atong mga kapatanunan malikay sa mga illegal nga droga, magpaliga ko.
2: Basketball.
5: Basketball league. Para way away, way magsinikhanay, way magsinumbagay, ang tanang player tagsaan ako bola.
2: Maghuot!
5: Tagsa sa silag ring.
2: Sabray!
5: O ang pinaka-importante na kung buhaton sa akong termino.
2: Yay, importante na eh.
5: Kanang tarong ninyong adalan, ako nang gubon. O kanang guba ninyong adalan, asa ko na tarungon.
6: Ang importante para kanako nga di gyud ta mamakak.
7: Correct.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duhang apanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong mo? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Ngayong buntag, Pastor.
5: Ngayong buntag, Nay. Kinsan, eh?
4: Atong si Julita Imandi sa Tagum.
5: Ah, okay. So, kamusta man?
4: Pil na ko nga. Gikan ka rito nga sakit. Pingon siya lapa-lapa nga. Katong ugat nga dako gani.
5: Oo.
4: Na, di mo itong sinugdaan, di ko kaya makatulog kay sige magmulungon ba sakit kayo.
5: Oo.
4: Na, mo sige apahan na ko. Kuan, pagkagabihan na, maayog gila akong pangtulog, Pastor, kay wag yun, nagmulungon ba.
5: Pila pa kaya Vigimax imo na inom ato?
4: Na, may Vigimax, nakapalit na akong kuhaan mo itong wala ko, nakapalit na imo, kaya nakuna akong palit. Wala ko kay baog, maani ka,
5: tago. Away, walay problema, naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax, nawala ang ngulungol si Mungtiel?
4: Oh, asa ka, nindot na ka, pagtulog na ako.
5: Okay, salamat sa Ginoo. So, pasalamat ang Ginoo
4: na
5: yun.
4: Huwag, ano ha? Huwag yun, nabati na ako ng ngulungol sa gabi, ba?
5: Oo.
4: No, lugarang yun ang mayong pagtulog na ako, bakay di na ako ngulungol.
5: Nakaplas po kang aroma na eh.
4: Oo, maugan eh, papalis ko itong pag-ana, ane ka di Stagum, nagpalis ko duha.
5: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
4: Hindi ako pa, naku, nindot niyo kayo, nagulong man itong ngulungol.
5: Oo.
4: Salamat Diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuan, tambal kayo,
5: okay.
4: Makayog yun sa mga
5: so, Diyo. Imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulungol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
4: Oo, oh, nindot na kayo, pagtulog na ako karong ba?
5: Salamat sa Ginoo na ya.
4: Pamila, makamata ko, last ko ato, makatulog na ako kuan nga. Diyo, pamila, kuan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
5: Salamat kayo na, salamat kayo.
4: Salamat Diyo.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
8: May good news!
9: Hello, oy, unsa koy good news!
8: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
10: sama sa large format outdoor sticker,
11: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
8: Wakaray pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang ang iyong entries sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
2: Naa pa di ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Doon na ta diri no,
6: accessible o affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Yes, Igan Marisa. Yes, apa dayon?
8: Nain ako bag sa mata sa akong anak niya. Nagpalit ko kang Igan Idna o tulog ka, Digimak. Akong gipainom, Pastor. Kaloy sa Ginoon na ulian, Pastor.
7: So tulog ka kapsula imong gipainom o niya na ayo?
8: Oo, Pastor. Naginahinay o kuhiyo sa inyong hubag, Pastor.
7: Okay, salamat ka, Igan.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend jelly paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
12: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
14: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: Ulagi, Mare, nangita mong gugugpon shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Pawn Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
16: FA Pawn Shop.
17: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
18: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpaulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
19: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
18: Dahi, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, day.
19: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services? I feel
9: Pag!
19: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
18: Kanindot, no?
19: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
16: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
20: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
21: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
22: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
23: Kakilingan, kalilangan, mayahay, sigan tata ni. Akong bata, na-admit, ang sakit, kining typhoid, kaduha gigikwaan sa doktor.
24: Oy, typhoid, okay. Pila yang edad?
23: Lima pagkatuig. Okay. Ang doktor niya, upo tumang kadlaw sa hospital niya, waig, waigid kakaog kanon, gamay ra kayo. Niya, kinabalaka man ko, si kukunahuna, ang unsa ko paliton. Nakapalit yung Digimax, tulurog yun kabuok. Ang kalunis sa udto, ako siya gipainom. Pagkataon-taon, nangayog, pagkaon. Man, dako ikaw pasalamat, pastor, sa Digimax, sa imuha.
24: Okay, salamat sa Diyos. So, nakagawas na siya, Igan?
23: Oo, oh, nakagawas. Pagkaugma na yun, igawas din na kayo, nikaon naman siya.
24: So, tulurog ka Digimax, sulti, 90 pesos sa'yo mo na gasto.
23: Oo, oh, pwede so,
24: okay na siya karon.
23: Okay na.
24: Okay, igantata o ba kalilangan?
25: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
24: Yes, igan.
25: Magdasin mo yun ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, pastor.
24: Okay.
25: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa mpot. Ang akong ginatambal, aroma na oil.
24: Okay.
25: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, nangunta siya hubang may akong yaplas, nimboto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya, tulo ka buton, karon siya, pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
24: Salamat sa Diyos.
25: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
24: So, aroma herbal oil ka, Igan?
25: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
26: Oh, oh, oh, oh. 98.5 oh.

0: mo. 98.5. Numero ko.
1: Dangyo sa sunog sa duha ka pa ni
0: Bisyo Publiko.
2: Kanungog. Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon magnapas mo.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Maunir ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: O galingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
0: Sumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Pilipinas og Bukidnon mayong bundag. Ani ang atong buntag o mga balita nga gihatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni ato ni sa Vizimax Plaza, pinagpalang kabayo gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa mga prutas, mga otanon o mga herbal. Busa garantisadong ibig dibo. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang ha plus. GRD Printing Services sa Quezon nga nanimutang business ning syudad sa Valencia. Sa itong mga balita, balitang lokal, Valencia's top 1 most wanted person, dakpan sa Cagayan de Oro. 20 anyos nga liborer nga adunay duha ka ihap sa kasong pagpanglugos na dakpan sa kapulisan sa barangay Sumpong, syudad sa Malay-Balay. Upat ka panimalay ang 43 anyos gidunggab sa iyang bayaw, gumikan sa away sa negosyo sa Libuna, Bukidnon. Senior citizen, aksidenteng napusilan sa iyang regional, mamampamor. Babay nakabsan sa kinabuhi, human, damanggaan sa wing van sa Agusan. 1,200 ka Philippine ducks na driver nga nagtanyag og 50 ka pabiliti. Gipangita sa kapulisan, human ng ulata og mga pasahero nga wala misakay kaniya sa barangay Carmen, Cagayan de Oro. Wow! This is 16 rata kay naalaan og aset. Lolo na masol. Nalumos paday sayas. Gitayog sa magnitude 6.0 nga linog. Sara Duterte, gibarugan ang Driaga. House panel giadap ang committee report. Batok ang BP Sara. O sa gagatos ka Pilipino gikan sa Gwaid. Nakauli na. Sobra 100,000 ka individual napiktuhan sa pagbusikad sa bulkan Mayon. DSWD giklaro nga dili libre ang kuryente sa purpis ilawom sa Lifeline Rate Act, Lifeline Rate Subsidy Act of 2022. Rallyista nga nanumbag sa pulis og nanguha og cellphone gipangita na sa Manila Police. Senator Tito Soto ipakumbento may kalabdanan sa competition nga gisang at bato kaniya. Sa sports, unom gatin at teams alang sa NBA Ivan Anisimov subling naghari sa Stage 5 sa MPTC Tour sa Luzon 2026. Sa showbiz, Angelica Yulo absent si House Blessing sa iyang duha ka anak. Balitang nasayod ka ba? Gumikan sa selos, lalaki kipusil sa naong sa kapuyo sa iyang boardmate sa Violeta Ciudad sa Malay-Balay.
5: Go Local News.
4: Ay ginaingon USGG. Ulipon sa gugmang giyatay.
5: Radio Kaibigan Local News.
4: O karon sa ito mga balita, balitang lokal nga giatod kaninyo sa Valencia City Water District.

0: Bed of Environment and Natural Resources kundi in our Central Visayas. O gibana bana nga 1,200 ka Philippine duck sa mga wetlands sa Pilar o San Miguel. Matod sa ahensya, ang maong mga langgam giisip ka endemic o dinhi lamang makidaan sa Pilipinas busa importante ang pagpanalipod sa ilang natural habitat.
1: Radio KPBS Local News.
0: Gimando na sa Philippine Police Regional Office 10 ang paspas kapag pagita sa Osaka driver sa bao-bao nga nangulata o mga pasahero sa Barangay Carmen. Sa taho sa Police Station 4, wanwa giuyunan sa mga pasahero ang gisingil nini nga tag 50 mga pamiliti. Hinungdan nga gisundan sa suspect ang mga biktima padung sa ilang gisakyan nga bus o kalimutan.

0: bus terminal.
1: Radio KBiga, local news.
0: Perti intaong tiabaw sa 16 anyos galalagi. Human kulataha sa duha ka mga adik og mamarukay sa Mantawi Road, Barangay Poblasyon Dakbayan sa Lapu-Lapu, Cebu. Ang biktima paingon unta mamisita sa uyab. Dihang miagi kini samtang naglakaw, naalaan sa mga nagkulata nga asid kini maong biktima. E nag-cellphone-cellphone pa ang mga maguwang nga mga babae sa biktima ng ngayo o justisya nga madakpan ang duha ka mga durugista na nangulata.
1: Radio KBiga, local news.
0: Ikabsan sa kinulamang kinabuhi ang usa ka 61 anyos galulo dihang namasul sa dagat ug nalumos na itabo sa alas 10 sa bantak na sa buntag. Sa sityo Bunbon, Barangay Ocaña, Dakbayan sa Karkar sa City Cebu. Ang namatay nga biktima nga si Apolonio Amanduron Tanoy, 61 anyos ang pagidaron og lumulupyo sa sityo Lagang, Barangay Ocaña sa Resgudang Syudad. Sa gihimong investigasyon sa Karkar City PNP, isairan nga kining biktima uban sa usa ka Evolve Porsche, dungan sila og pamasol sa dagat. Walay igo makagamitan ingon man pambot kining biktima sa iyang pagsaom sa dagat gumikan sa kusog nga balod wa kasugakod hangtod gamatod pa naanod og nalumos ang maong biktima.
1: Radio KBiga, local news.
0: Padayon sa ato mga balitang regional, gitayog sa magnitude 6.0 nga linog ang San Julian Eastern Samar alas 2:09 sa hapon kagahapong adlaw. Ang magnitude 6.0 nga linog adunay gilawmon nga 10 kilometros na 11.76 north 125.37 degrees east sa west of San Julian Eastern Samar. Intensity 5 na tala sa Canavid Eastern Samar Dulag, Alangalang, Leyte, Gandara o Samar. Intensity 4 sa Abuyog, Palo o Carigaran, Leyte. Intensity 3 sa Nabal, Biliran, Hernani, Eastern Samar. Ormoc City, Ilogos, Albuera, Baybay, Bilialba, Isabel, Leyte. Sorsogon City, Bulusan, Sorsogon, Malitbog, San Francisco, Inundayan, and Sugod, Southern Leyte. Intensity 2 sa Cagayan, Biliran, San Francisco, Cebu. Monreal and Esperanza, Masbate, Preto Diaz, og Sorsogon. Intensity 1 sa Tabago, Albay, Karkar, Diluan and Cebu City. Cebu, Santa Maria, Davao Occidental, Pasig City, Iloilo, Aroroy and Kataingan. Masbate, Dunsol, Sorsogon, Maasin, og Southern Leyte.
1: Radio KBiga, local news. Radio KBiga, local news.
0: Ang balitang regional gihatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Samtang sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated.
1: Radio.
0: Sa usa ka 47 ka pahinang reply affidavit, gipamugos ni Zara Duterte nga pakyas nga lelimpyuhan ni Ramil Madriaga. Matod ni BP Zara nga mas gipalig-on lamang ni Madriaga busa sa kapan gipanumpaan may kalabtanan sa gipasakang perjury complaint bato kaniya ni BP Zara Duterte. Nagkahiusa ang 55 kamyembro sa House Committee on Justice sa ilang committee report nga nagdeterminar sa probable cause sa pag-impeach kang Vice President Sara Duterte. Sa susamang higayon, giadab sa komitiba ang Articles of Impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Ang maong lakang ipasagad to sa House Plenary aron pagbutuhan kung angay ba siyang i-impeach sa House of Representatives of the Philippines sa dili pa kini ipada sa Senate of the Philippines na magporma og impeachment court.